0: bisita. Bisan unsang adlawa, diri likod sa New Terminal. Aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
2: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
3: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
4: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
5: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
6: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
5: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
6: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
5: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
6: Husto na! Undani na! Paglikay sa kinadiling droga!
5: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
7: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinomdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
8: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o consent.

0: Ma'am Jay, no? Perminti na gini siya sa tuwa nga programa.
1: Yes, correct.
0: Pasalamat po ta sa iyaha nga time, no? Kanunay gud siya ga-suporta sa tuwang programa sa Angat Agad, Gender and Development Radio Program.
1: Oo.
0: So, siguro ipaila-ila.
1: Yes, sa tuwang ipaila-ila ning atuang isa sa pinaka, no, pinakaambungan, no, nga personahe kawani sa tuang local government unit sa Dakbayan sa Valencia, aron sa walaylangan ato ang i-welcome pag-usab, no, si Sir RJ Castro Verde. Maayong buntag diha kanimo, sir.
2: Alright, maayong buntag, Ma'am Jane, no, Sir Iron. Sana man tanang mga naminaw karon sa tuang Agad-Agad Gender and Development Radio Program. Maayong buntag kanyang tanan og sa I think live ta karon, Sir Iron, no?
0: Yes, o live ta sa atong Facebook.

0: buo-buo gamay.
1: Hapon sa pag-servisyo. Panigtiil, kumbaga ba?
0: Oo.
1: At ang mga pang-adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton.
2: Okay. Thank you kayo once again, Sir Jan, no, sa imong presensya karon buntaga. Og I believe, no, padayon kita nga magahisgot sa importante pod nga kahisgutan pod na Ma'am Jane, no. Gani ka saniagi nato nga episodes ang atagad na nalapitan man nato ni
0: Oo.
2: Ang kining gitawag nato nga Soji, no. And I believe, no, we have to expound pa kung unsa gyud ning Soji aron nga mas masabtan sa tong mga katawan, especially sa tong mga Gen Z karon, no, kay sa tong mga kabataan-unan, sa tong mga kabataan, even sa tong mga adults po, kay sila man po ang mo-suporta po, natabang mo-suporta ani. So siguro Sir Jan,

0: birth ni mo ba meaning kung unsa ang tawag na ang pagka-imprinta sa imo isip at ang pagka-mugna pa sa imo ang ginikanan mao na gid kana sex mo na siya ang male o female duha lang gid kana siya na po intersex ka natay mga medical terms ano mga doctor ano mga explain well expound ana ang ato lang gid karon is pinaka basic lang yun nga ang sex na define na siya sa
1: reproductive na
0: reproductive organs or kanimuhang chromosomes pod as human being, no? Kay nan ma-identify gid kaana, dili gina siya mabag-o male and female. Mo na siya na kung ang male na siya reproductive organ,

tawag na gender, no? Yung gender man good, ang definition na nakita ko ato ko ano yun is gabag-ubag umaganda siya na so what is about it changes over time. Maybe ang definition sa gender 100 years ago maybe different from now. Gabari po na siya sa culture, sa tradition o ganing mga depende kung unsa nga kultura o palibot ang naka-impluwensya ni ana. So ang gender mo na siya ang imuhang role as a human being, no, sa isa ka society, societal role kumbaga, namanggod sa definition ana, so pwede ka feminine, pwede ka masculine, mo na siya ginatawag na to man, woman, mo na po na siya ginatawag diha na dayon ang soji ng sexual orientation, gender identity, gender expression o sexual characteristics. Kaya ang gender manggod gavari na siya from people to people ba, kumbaga pwede manggod makita na to na sa kung sa live, no, makita sa itong mga viewers na si atong example si Mang J. Ann iyahang sexual orientation sa gender niya is babae, siya no, babae siya, pero ang iyahang sexual orientation na siya iba na makagusto siya o lalaki, sexual orientation niya pagka na siya ang iyahang gender identity.

0: Oo.
1: Ang iyahang alot pareha sa pangdalaki. Tapos mo rin dili sa hiling magsuot og sayal.
0: Oo.
1: Ganahan sa mga pantalon.
0: Oo.
1: Ang kanang gender manggod, pwede na siya mag-vary from people to people. Yun, kinaunsa ni mo pag-present. Ang imuhang kaugalingon, based yun sa societal rules, kumbaga mag

0: Yes, oo. Oh.
1: So nila ilang mga nawong kasi medyo ka ng hugis-bigas kung
0: bago. Oo, mga glass skin yun kaayo.
1: Well, lalaki gihapon na ang pag-perceive sa ilaha dito. It's just that nga, ilahang pag-present, pag-identify sa ilang mga lalaki dito is kanang kung sa to ang tanawon po sa Pilipinas, medyo huyang sa tanawon po.
0: Oo.
1: Lalaki na siya dito. It's just that ang ilahang pag-present sa ilahang kagalingot, kung sa skincare sa babae, mo po ng ilaha dito.
0: Yes. Oo. Oo.
1: Wapo sa ilahang tanawang lalaki, masculine ang definition sa lalaki sa ilahang dito. Kung ang ilahang lalaki is ganang glass skin.
0: Glass skin.
1: Color-color ang buhok, sada manamit, o yung halang.
0: Oo. Dari sa tuwalahi man.
1: So, muna siya ang pinaka-initial lang nato.
0: Mm-mm.
2: So the, at least no na naibalaan nato to siya nga mga information ni Sir John. Gani murag usapot sa tong ay pangutan na po no. I know nga medyo uban pa malibog pupod ato og kanang distinguished good Sir John no? But I thank you nga na identify nato on sa gender expression. Ato pong pero kining tanan ba gusto pod nato masayod no ngano man nga importante pod nga adunay kay balo no ang katawhan. Bahay ni ining ginatawag nato nga Soji.
1: Ako mo parang balang na ako yung ispang ko ng Soji. Ang Soji ka na S-O-G-I-E-S-C. So ang S-O, mo na siya ang sexual
0: orientation.
1: Buwan pa sa buwan, mo na siya ang kung asa ka attractive. Ikaw babae, gusto ka ang lalaki. Ikaw lalaki, gusto ka ang babae. Ikaw ang lalaki, gusto ka ang ka ng lalaki. O ikaw babae, baka gusto po ka o babae. O daghan o ka ng kung asa ka nakagusto as a human being. Now, ang gender identity kung saan mo pag-ila
0: same kagalingon.
1: Kung ako lalaki, ako ba?

0: Oo.
1: Siya lalaki siya, pero ang iyahang sinuutan, ganahan siya o ganang mag-wig-wig siya.
0: Oo.
1: Ganahan siya mag-saya-saya kay part mo guna sa iyong trabaho. And then, mura na kasanayan na po niya nga, ginaing-ana na po niya pag-present yung pag-alingon. Tapos yung mga babae, na ginabisip mo yung sabag ka ng ginatawag niya lang, lalaki na mag-sinuutan ba? Na yung mga babae, dili kasi sila ganahan mo sutok sa iyal kay maybe ka nang bukhan ka.
0: Oo, mura.
1: Pantalon, mag-short lang. Napay mga babae, kasi sila ganahan mag-long hair sila kay gusto niya short hair.
0: Mm-hmm.
1: So, mauna siya.

0: pamilya, sa atong mga higala.
1: So, pagkanindot yung kayo, sir, no, nga, importante yun nga makahibalo. O, syempre, usa mangudana kung dili mangud makahibalo ang ato ang mga higala, diha na po din magsugod ang gitawag na ito nga diskriminasyon. O, i-discriminate ka base sa imuhang kanibitong physical appearance ni mo, nga kuan mo na siya, ganung ingana na siya, di ba? So, mas maayo yun nga makahibalo ang ato ang mga higala. No, ma-expand pa ilang kahibalo. Bahin aning soji, sir. Eh.
2: Kami na, no, sa ato ang mga Pilipino or even sa uban nga mga nasutod or mga lahi. Sa kinatibukan mo na siya, actually, no, once magod nga natay nakita sa usa ka tao nga lahi, murag lahiun po na ito, ba? Na, i-discriminate nun po natin sila. Pero siya mayo nga himo, no? No, kana nga parte po sa to ang advokasya sa itong lokal na pagamahanan nga mapaabot good po, no, sa itong katawan ang kini nga mga impormasyon mga kahibalo, especially about nini nga sa SOGI, especially sa gender, sa imong sex, sa imong sex, sexual orientation and expression, identity. Kaya dako po niya ikatabang sa pagpalambo po sa itong kaugalingon ba nga mama-assess po nato itong kaugalingon nga dili tipod angay nga mo discriminate kita og lain nga tao, okay? Unsa pugot ta di mo ta perfecto pod, di ba? Oo. So we have to respect other people, no, and siguro ipangutana na pod nato, Ma'am Jay, unsa ka pod ang mga epekto, no, sa posible, no, kaning mga diskriminasyon, no, naamag yun na siya pod, pero unsa may mga epekto ni ini base sa SOGI sa usa ka tawo og sa komunidad, o kung sapot pwedeng mahimo aron nga ma-avoid pod kini nga discrimination.
3: Ingani na siya, no, kung ang tao mang good na discriminate siya regardless kung unsa imong gender, nga gi-discriminate siya base sa iyang sinuotan, base sa iyang inistoryahan, gi-discriminate na siya tungod lang ni ana. Pwede mang good nga kanang tao na unta siya potential nga mag-lead ba, mag-lead og usa ka grupo, mag-lead og usa ka community, mag-lead og usa ka organization, imbis nga kaya unta to siya, naa siya potential, medyo naulaw siya, mag-hold back siya ba nga, ay dili na lang ko eh, kay kanang grab nang i-discriminate nang di ay kudri base lang sa akong sinuotan, base sa akong inistoryahan, na limit siya tungod lang ana nga klase sa discrimination. So instead unta nga mas mag-flourish to ang iyahang talent, no, mag-flourish to ang iyahang leadership skills, unsa man nga klase nga skills unta supposedly nga naay impact unta sa iyahang community, na limit siya tungod lang sa discrimination based sa iyahang gender, no, na hold back na siya, wala na to niya na napakita na hinoon. So imbis nga makatabang siya, yan na lang hold back, eh, dili na siya, kana-discriminate na siya. So kung unsa po ang atong pwede nga himuon para dili malikaya na ito ng mga discrimination, sama ni Aning, ato ang mga programa sa Angat Aga Gender and Development Radio Program, na kung asa natin mga information and education campaigns para sa ato ang mga tigpaminaw sa bisan asa man nga maabot ng signal na ito, no? Nga importante nga masabtan na ito, nga ato yung likayan ang mga gender-based nga mga discrimination. Kay pwede man gud nga kanang imong gi-discriminate, imbis nga siya unta to ang makatabang nga mag-improve ang inyong community, pamaagi kay daghan unta siya kaila nga mga dagko nga mga tao dira nga pwede unta maghatag buog pundo dira, murag naulaw na, murag nawadaan na siya gana kay mga palaaway ba nga. So nawala na ang benefit unta sa community. So pamaagi niining mga information education campaigns nato sa to ang lokal nga pangagamhanan nga masabtan sa matag-usa ka nato nga kung pwede ato lang likayan ang mga gender-based nga mga discrimination towards people nga bisan unsa man nga gender, ikaw straight kang lalaki or babayi or LGBT, nga likayan nato ang mga pagpangbully, discrimination pinaagi sa mga dili mao nga mga istorya, kay imbis nga makatabang siya, na limit na noon ang iyang purpose unta ana ang community. So mo lang siya ang pinaka basic lang yun nato nga pagpasabot sa ato ang mga higala nga about kibayalian sa SOGI, sa gender, nga malikayan siya kay para saan sa pud, di ba nga kita tanan magtinabang ay di lambok itang tanan inga na bitaw o nga walay free from violence and discrimination ng community. So kita tanan ga Ismail, maayo atong pagpanginabuhi matagsabutan nga dahil kaya mong kinabuhi nga walay sing panginlabot sa imuha inga na ba
2: Mapunto siya Ma'am Jay po no, Sir Jan no. Kinahalan po nato ipatagbaba ang pagrespeto sa matag usa kay of course kung mag-discriminate po ta sa uban especially based on gender, makapekto po na sa tao magod sa iyang self-esteem, no? Confidence po niya, gani, sa trabaho po, no? Makapekto po na siya sa iyang trabaho, sa pagkuha o oportunidad sa pagtrabaho. Sabi na ka ng, di ba na may discrimination sa workplace mong yun, yes. Kaya hindi mo dawat, kaya minana siya.
1: Oo.
2: Pero karon bawal naman na po na siya, di ba? O na may balaod po niya na nag-protekta sa itong katauhan. Especially po, no, napoy kanang maiwasan po nato ang kanang stigma ba no nga maundang na siya nga prejudice tungod kay ang discrimination mahimong magpaligon sa sayop manggood nga mga stereotype no bahin sa usa ka grupo. So moto nga atong ingon gud nga padayon ta nga mo respeto sa uban no kay dili man pud nato dang sila ma one pud no ang ato is to guide them lang pud kung na may sayop at i-guide lang nato pud.
3: Another example po doon ka na sa mga hearing kung dimension ni Sir Ian na kung atong hinumduman ka ng mga babae o lalaki sa hearing. Ang mga babae, murag mo-hold back sila ba o apply anang opposition kay kanang madunggan din nila anang akumpanya. Hindi lima kayo nakasod sila mang hire o babae kay kanang maburos magun ang babae. So na ay ginatawag na itong maternity leave. So ang babae mo ana din din lang ko di aki wala may kaayo benefits kay dili kayo nila ginahar og sa company pod sa respect atong ipasabot kay na may mga kumpanya diri na sa to ang tagbayan nga tawag na ang during hiring process ba og kanang adili nga to nayuban-uban pipila lang gid ka mga tawo no nga adili na to na i-hire ang mga babae kay kanang maburos. So dili man na sila makatrabaho na dayon ilang productivity affected kay maburos man sila mag maternity leave sila magdala na sila bata. So kanilang lalaki atong i-hire for example kay dili maburos so makatrabaho siya permi. So dira na din isulod ang gender based ng mga discrimination o mga stereotypes against gender kay ang mga babae dili na to i-hire kay maburos o mag maternity leave na sila pila ka bulan. So affected ang performance ni ana ang klase ng opisina. So ato na lang i-hire ning mga lalaki kay makatrabaho sila full time. O nga na ba so makita na to ang difference sa ginaon sa pagtrato in terms of hiring process. Hiring process pa lang na na perspective sa mga stereotypes or in terms of hiring manpower mag-hire ka og mga tao sa imong company or organization nga naanay mga gender stereotypes against sa mga lalaki o mga babae. So atong pasabot sa tanan nga ang productivity sa tao mangbudili sa magmatter kung babae or lalaki ka kay kato si babae pila ra mo na kabulan mag maternity leave ang iyang productivity mao ra mang gihapon. Oh kay na mag uban lalaki pud nga o gihire lagi pero tanga man pud sila pud panigarilyo sa gawas di ba kanang makita na to bang ang performance sa tao dili siya magmatter kung unsa imong gender. Magmatter siya kung ginaunsa nimo pagtrabaho ginavalue ang imong work o unsa ginahatag sa imong mga task. Isa ka example na po ng gender stereotypes against men and women no, in terms of hiring process.
2: Sakto, good ka, Sir Jan. I know, daghan po mga areas ang tanungo nun. But akong takeaway po dani nung dili good na to angay nga i-discriminate ang usa ka tawo tungod sa iyang soji kay ang matagtawo at dunay dignidad o katungod nga respetuhon o patas nga i-treat ba, tataron. No? Ang pagkadili pareha sa itong sa soji, dili rason aron siya makaulawan, isalikway o dili patas nga tagdon. Ang paglikay sa discrimination dili usab nagpasabot nga kinahanglan pareho ta og personal, cultural o religious beliefs. Mahimo nga lahi atong mga pagtuo apan mahimo gihapon nato respetuhon ang pagkatawo og dignidad sa usa ka sa usag-usa. Sa pagkasulti pwede nga dili ta pareho og pananaw. Pero dili ka na rason aron dili nato respetuhon ang usa ka tawo. So anas no. Sige, sa lain pud nga pangutana pud, basta na kay pangutana Ma'am Jay.
1: ko medyo kuan gid akong tingog karon sir.
2: Oh, sige.
1: Halos di kay kagawas o kay kanila ging ipigtupod sa tuang kuan karon. So dito pud mo lagi na ginaingon sir eh nga kanabitang don't judge the book by its cover. So aniya pud usa nga unsa ang papel sa pamilya sa paghatag og respeto og suporta bisan lahi-lahi ang soji sa matag miyembro.
3: Sa isa ka pamilya mangguno diha magud magsugod ang foundation sa perspective sa usa ka tawo primarily kung sa mga bata no.
1: Oo.
3: Kung ginaunsa pagpasabot sa mga ginikanan sa mga bata na ato na lang yung general.
1: Yes.
3: Na ang discrimination ato gyud silang ibahilayo sa mga discriminatory activities ba mga stereotypes against sa panimalay pa lang kay sa panimalay pa lang ikaw manghugas kay ikaw babayi. Ikaw mang laba kay ikaw babae, mga ingana nga mga
1: oo.
3: Types of mga reproductive roles unta ba nga for example si mama imbis nga kapoy nakaayo siya, siya pa gyud nagluto, siya pa yung laba, siya pa yung nagtanan-tanan niya. Pwede unta tumutabang si kamaubangan nga anak o nga ako nalay hugas dala or ako nalay labaan ning atong mga sanina kay para pud ma-share nato ang responsibility sa household ba. So, sa yung anak palang perspective nga pagpatako sa mga kabataan, na-instill na nato sila nga ang mga reproductive roles di ay sama sa mga sa mga roles sa balay, sama sa mga pagpanghuga, sa mga pagpanglaba, pagpanghinlo, dili di ay na siya tungod kay babae ka o lalaki ka.
1: Oo.
3: Tungod di ay kay manghinlo ka kay kuan.
1: Naman
3: kay puso. Manghinlo ka kay ato mo ning balay.
1: Oo.
3: It's a shared responsibility kumbaga ba nga manghinlo ta kay ato ning balay, manghugas sa atong kinanan kay lain kayo nga hugaw ang atong lababo. Inga na ba? Kanang manghinlo, manglaba, na ba? Mutinabangay ta sa atong
1: kasagara,
3: balay.
1: Kasagara, rabagin mo ingon ba nga? Ay, ang kanang pagpanghugas o plato, trabaho mo na sa babae. Mm. Ang pagpanglaba, trabaho mo na sa babae.
3: Oo. Nga, kung pwede rin, tatong manglaba si kuya, kay kanang naglingkod, drama po siya diha. Huwag mo naman siya mga task siguro. O, kabalo man siya manglaba. So, it's a shared responsibility nga atong i-instill sa mga kabataan. O sa itong members sa family nga ang mga roles o mga responsibility sa balay, dili siya mag-matter kung babae ka o lalaki ka. Kung dili, mag-matter siya kay naman kay kusog na manghugas.
1: Oo.
3: Kaya man yung manghugas.
1: So, magsugod yun sa panimalay.
3: Diha pa lang sa pinaka-basic na foundation sa pagtudlo sa panimalay pa lang yun, kabahin sa mga gender roles, kumbaga.
2: So, makita na ito nung ang pamilya dapat mahimong unang lugar. Kung asa makasinati no, ang membro sa pamilya, no, o kining respeto, pagsabot, o kining suporta. Especially for those po nung kapangayo or pangita o acceptance from their family nga kay tungod inana ilang gender. Siguro unsa po din mong matambang po dana, Sir John, no?
3: Ang pwede mo expand
2: ko. I mean, for those, kung ano, special, for example,
1: sa mga
2: anak ba nga, ilang gender, I mean, lahat na ilang gender identity.
1: Mm-hmm.
2: No? Napot sila ilang gender expression nga, sometimes dili accepted sa family. So, like, unsa may pwede na ito nga, ikatambag po na.
3: Medyo bugat.
2: Bugat siya.
3: Ano no, kay... medyo ano magud ta ang Philippines magud kids ang stereo medyo secular type pa ba sa ingana nga type of discussion medyo kanang daghan kaayo ug aspeto nga maagian gyud. So ang ato lang gyud as tao as person nga kanang nata sa gobyerno, so we have to be masabtan ato ang tanan. So ato lagi ipasabot nga hinahinayo na tuog ko ng dawat ang ato ang mga nga ang kalibutan mangud karon is gagabag-ubag-o ba. So primary lang yun, it's love lang yun, no, nga ang pagmahal ni mo sa imong anak lang yun,
2: ipatigbabaw
3: ug ang pagsabot lang nga dira gid magsugod magistorya mong duha unsa gyud ang imong unsa gyud ang gusto ipaabot sa imong anak or unsa pud ang gusto ipaabot pud sa ginikanan nga mag-meet halfway mo ba unsa on ninyo pag build og trust kay ang bata mag-trust maguna sa ginikanan kalugayan nga gina-discriminate na siya sa gawas kay pag-abot sa balay kay murag siya unsa man ko diri lisod ay. So at least diha pa lang na foundation sa ginikanan nga ang love and trust yun ang foundation sa relationship sa bata nga kanang maglisod kanang wala pa siya kasabot unsa gyud ang iyang gibati bang mapasabot sa iyang it's okay kay nako as mother nimo or as father nga pasabton ti ka nga we love you, so no matter what sa nang imuhang dyan, imong soji, no, pag-identify sa imuhang kaugalingon. So at the end of the day, it's your family man gyud nga mag-mahal sa imuha.
1: Oo.
3: Kung isag-unsa pa mahitabo diya sa imuha, mauli gyud ta sa atong pamilya, gindi nga na.
1: Oo. Pero sa wakay experience magyud na ko na syempre kay naman jud pug koy bata nga na nga dili magudputanan nga mga anak nga kanabitaw mo open up sa ilahang ginikanan. So kung para sa ko ang ako ginikanan, nakita na ko nga syempre makabantay magita sa atong mga kabataan nga lahi ang lihukan.
3: Dili sa common nga
1: imo kita. Oo, lahi ang kuan. Oy nga na, so ako mismo nga ginikanan, ako na gyud nag-open up sa ko ang anak nga nak, unsay kuan nimo gusto nimo. Ing ani mo din na siya nga mo express na dayon, mag-open up na dayon nga ako ang anak nga mo ni nga sige dawat ka kung unsa ka, basta lang magkinarong wala kay apakan nga tawo, no, dawat ka na mo bisag unsang imuhang gusto nga mahitabo. Kay tungod kay noon syempre ako isa ka inahan, syempre madunggan ako sa uban nga uy kuan kay ang ihang mamagpapaw niya iyang anak kay girly nga, di manunta siya yung anak ba, yung anak gitaw. Siyempre, masakitan gitaw nga inahan. Pero ang dili ta makigaway sa ilahang maginikanan, ha, kung siyempre, kung para sa ko ang kanapit ang ma-hurt yung ko, dili ko makikuan sa ilahang. Ano man, di na ko kinahanglan i-depensa, i-explain kung anong ing anak akong anak. Noo. As long as akong anak, tarong, wala siya gagkuan. Ipakita lang yun sa imuhang anak nga, love gyud kay nimo imong anak. Ayaw nga mismo ikaw nga ginikanan, ayaw gyud pagbuhi o kanabitang uy kuan man ka, dili ka maging ani, ayaw gyud. Kung unsa iyang gusto, unsa dawi siya mag-express iyang kaugalingon, suportahi. No, kay dili na to matag na ang kanabitang huna-huna sa bata karong panahuna, lahi tag yun. Oo, kung imo siyang bawalan, the more nimo na bawalan, the more na nimo pagadidan, musupak man gyud na sa sir A. Na makahuna-huna na dahil nagdili maayo. Uy, dili man dahil nikuha ng akong ginikanan sa kuha mo ni mauna. So, ato agad, no, akong i-encourage po ng mga ginikanan kung makakuan po nung nga na nga suportahan na to ato ang mga kabataan sa mga ingon anak nga mga butang kay lisod bang gani sa itong ginikanan, how much more sa ilaha. Lisod po na nga wala man na nila gusto nga maing anak sila. Dili gina nila gusto nga maing anak sila yun. Oo mo. Siyempre sa kong anak, naingon mo siya nga, natingala po gani ko mga anong naingani ko. Oo, ingana bitaw sa gusto. Gidawat gina ko siya. Go, ayaw, basta kay as long as nga okay mong pag-studies, okay ka palangga ka na mo ni Papa. Oo, ingana gina siya mo nang magsugod yun ang tanan sa ginikanan. No, pagdawat yun sa ginikanan. Ayaw gina nyo i-judge ang inyong mga anak.
3: Alright, okay. Love and Orang compassion.
0: Nito siya nga mensahe, Ma'am Jane.
3: Love and compassion lang yun sa pagkasabot lang yun. Ginigmaay lang good, basta dili lang magpabadlong.
1: Oo, basta dili lang yun magpabadlong.
3: Kaya basta hindi ay imong anak po, Ma'am Jane, ano nga, basta mahimo po na natong mga leaders diri sa city.
1: Or
3: basta mo yung mag-represent sa Valencia or sa Pilipinas, puhon-puhon, maghatag o glory. So, hindi na ito i-limit pa. Kaya basta yung basta na talent, so mo pani magdala na to o glory bang mas malipay ta na bitaw. Guidance ng gyud pod sa ginikanan pod nga sa mga maayo nga imo kon.
1: Oo, manang ayo gyud ninyo kung naman mo mabatian bitaw nga kana bitaw nga maingon sa inyo nga wala gyud na niya na matuto og tarong ang iyang anak kay Sharo, kuan kay siya kanang laskihon kay siya ang iyang bana muni aptikon niya iyang anak lamyaon, wala gyud na niya na disiplina og tarong, ayaw ninyo paminawa kung unsa ang istorya sa ubang tao batok sa inyuhaw sa imuhang anak. Kaya as long as ikaw nga ginikanan, nakabalok ka, kung nakasabot ka sa imuhang kaugalingon, kung unsa ka o unsa ang imuhang anak, dili ni mo kinahanglan mag-explain sa uban.
0: Dili po tamo judge dire chupod no sa ubang ginikanan. We have to respect po their space po no. And again, mo-boil down gyud po ni siya sa pagrespeto sa matag usa.
1: It takes time yun, sir. It takes time yun. Pero as long as mabot yun ang panahon, na madawat ragid na siya. Okay, nagagid po yung panginikanan nga lisod po kayo para silang part, lisod ang pagdawat. Pero it takes time. Mabot ragid ang panahon.
0: Okay. Uga muraga, wala po tayo igong oras actually, Ma'am Jay, no? Alas 10:04 na sa kabuntagon, mga kaigalaan. Pero ato lang ipabot po, no, ang maayong balita nga ang kininga to ang Soji Ordinance. Actually, aprobado na sa SP level, no? And hopefully,
2: murag ang pirma naman ni sa tong local chief executive no ang next step niya to, but we are very fortunate that natay mga city officials nga very supportive no about yes. ni mga advocacy nato sa gender development, especially sa pagpasa sa SOGIE ordinance. Basin na kay kadugang Sir John.
3: Right, no kay pipila pud ni sa katuig no nga gifight gyud mm-hmm. Oh. Mahimo gyud kaning ordinansa sa ato ang dakbayan kay ang ato ang dakbayan pipila kuanta kanang gauna ta maguna-una kita for me kay nang in terms of local development, gender and development nga mahatagan gyud og boses ang tanan-tanan nga mga sektor sa ato ang dakbayan sa Valencia. We're very happy nga finally nipasa na gyud sa SB no with the support of the sa tanan nga mga nagtabang nga mga private individuals,
2: yes, mga sectors,
3: mga sectors sa gobyerno, sa mga pagpasabot, daghan kaayo nga mga dialogues o mga pagpakikistorya naghihimo, and finally na nagyud aprobado na sa legal sa SP, and hopefully puhon-puhon nimo na gyud kining ordinansa na gyud. All right, so nay nagkuan sa ko ang shout out daw from USTP Claveria nay naminaw. Si Georgina atong kauban sa una sa gender and development. Tana siya karon sa USTP Claveria. Dito po siya nagbubuhagay about sa gender and development ng mga development. Nadala dito ang mga maayuhon po diri sa Valencia.
2: Sige. Once again, daghan king salamat ma'am no, Sir John, sa imong time gayud pod. Imbis na pa kay gusto ipa panimilit ng mga mensahe.
3: Kato na. So, maybe puhon-puhon ay mga pangutan na until next siguro. Kaya wala naman tayo time. So, daghan king salamat no sa pag-invite sa KUA sa Gender and Development Agad-Agad Radio Program. Mapasabot na to sa itong mga higala day sa Valencia. Pinaagi po sa Gender and Development Office no nga unsa ang role sa gender, sa sex, sa gender and development. Ginaunsa niya pag affect nga wala ta kabalo apektado di ayta sa mga ginagmay lang nga butang sa gender and development. So mo kana siya puhon-puhon until next time nga kung ma-invite pa ko nila balik sa programa. So daghang salamat para si Jan sa mga wala na kaila. All right. Thank you.
2: Okay, daghang salamat once again Sir Jan Rejan Castro Verde. And mga igala, wala kita yung igong oras. Daghang salamat no sa inyong pag-uban kanamo sa ato ang programa sa Angat Agad Gender and Development Radio Program. Of course, kini inyong igala Aaron Rempohito,
1: Jay Fernandez Ara, alang sa programang
2: Angat Agad.
4: Angat Agad.
5: Ang programa nga inyong nabatid, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
6: Numero 1 sa balita.
7: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
6: Radyo Kaibigan.
10: Mo! 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. De kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Atong ipon kay nga mulo kay nga maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar tin o taas mo pa sa kwanar taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula atong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihidang diha po na bidimak mga isoon. O diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidyimat.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, palig pala ila, and then tagasa.
2: Duduakop ako si Pastor Dan sa Kiyari Manolo.
3: Duduakop, Kiyari Manolo. Yes, igan dodo, unsa may ato ipabot sa kanginan.
2: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
3: Okay, sige pa tayong igan.
2: Ay, naman ko kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihindak na pulitiyag tarong. Tapos, magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Lijima, akong dipalit. Nakanunan ako malungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang Diyos yung ginoo ang makaayaw sa balatian.
3: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
6: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
6: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
7: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
6: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
8: Mangaon na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa

0: pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mong good phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: mo. Nani 8.5, numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Maato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Teresa Gaga Colonia, Prop 3, Valencia City, 73.
5: Gagamit ka
4: ng gagamit ko.
5: Hindi na
4: sa oran nagkagamit ko, ninaulian mo ako, palit ako kung otro.
5: Sa higibatin ko ba?
4: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
5: mayon nimo sa Bigimax.
4: Ni salamat kay sa kuan kaning Bigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning ug mahimo magpalit mo aning Bigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
6: May good news!
7: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido,

0: di kalidad ng trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
1: Sama sa large format outdoor sticker.
2: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
8: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
8: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yung pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
9: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
8: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
9: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
8: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
8: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iyan lamang og walay lakot kining sibihan.
9: Program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na side ka sa among kalisod. Na side ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo na magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mong malikayan, magkabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan o ginuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

At oras, may gala, doon natin 14 minutos na pasado, alas 11 antag na sa buntag. Good morning, Gyapon. Buntag lang, Gyapon, di ba? Kumusta, kumusta? Welcome to sa ato, katulumanon ng atong programa, inyong tulumanon, inyong programang Ratsada. Nara sa may gala, manumbalay, kining atong programa Ratsada, dinis sa DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Miyerkules. Agosto 12, 2026. Dali ara kayo sa adlaw, Diyos, di ba? Murag bago pa lang gani mga igsoon, natapos ang Hulyo. Happy na sa tamagala, magtunga-tunga sa Agosto. Advance, happy fiesta na lang din sa atong syudad. Dakbayan sa Valencia, good morning, kaninyong tanan. Una sa tanang migala nga ito, pagpasalamat no, sa ato mga kaubanan diri sa DXRK Radio, kaibigan. Agi pagtahod mga igsoon sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Sa ngalan usab sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo ka mga technician on board, ang akong co-pilot diri sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter ato kauban usab sila si Engineer Egan Ramil Bidriho o Engineer Egan John Tingkang. Sa production department gagipanguluan ni Engineer Romeo Chiang Jr. Kauban usab sa atong technical consultant Gerald Redangalio. Sa ngalan sa among station overall general manager Reginald Kuya RJ Dangalio. O glabaw sa tanan sa among CEO, tagiya og tagdumala ning sibihan ang pastor ng bayan, among kuya gihapon, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong sulugoon, inyong angkurman, in tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retesa. Ratsada! Ubanik ko ninyo mga igsoon, sulod sa usa ka oras. Mulong tatang ato na sa alas 12, antak na sa sayong kautuhon. Hinaot nga ang tanan, anaa sa mayong kahimtang sa iyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. May pagpaminaw diya sa akong papart. Sukad kaniadto, hantod karon, papart lang gihapon ako. Kupoy domo. May nguto ni mo na part. No, sa barangay San Miguel. Kumusta mo to inyong problema diya sa tubig part? Natoy, gipaabot mga igala nga reklamo din sa tua. Ang kiniang matod pa mga kaigsunan. Naitangki nila may gala diha kuno nga giturn over tangki sa tubig ba pero galikids galiking wa kuno klaro unsa man nga klase may gala nga tangki nga leaking man ha og sa tao pa na may gala liki kalabang hungaw og huna-huna muna mga igsoon nga ang tubig may gala mangita gyud kalutsan kung naa man gali buslot. O, nganong gadawaton man ang buslot mga kaigsunan? Ha? Nganong gadawaton man sa barangay o na leakage? Huwag ko na'y klaro. So, manginaot ang mga igala ka aron dili masayang po ang kwarta sa barangay. Ha? Ibalik na sa supplier kung naamanggali problema ang inyohang napalit. Ayaw dawata kay sayang magkayo ng kwarta ng inyohang gibayad ana o niya pagkahuman. Di mapuslan sa mga tao, mapuslan man galing, puro usik. Ha? Magasto-gasto kuno lugar mga igsoon, pero why ko ano? Kini ang way kasiguruhan nga ang tubig mga kaigsoonan, imbes nga magamit kini, mapadulong nga tumigala sa tagsa-tagsa ka mga balay, nausaon man mga igsoon nga nangausik kay lagi-lagi buslot. Ha? Tangke! Ako no, gitonover ni sa kwan sa kiniang barangay San Miguel. Sige lang, ato ni Megalang himay-himayan mga isoon. O, karong umabot ng mga adlaw, fairness po sa barangay council. Ato Megala po sila tagaag higayon no, nga ila pong matubag or ila Megalang ma-explicar kung ano mga isoon nga naay problema sa kining ilang tangkis tubig. Kinsabay ato may galang mabaso lari ang gasupply ba or daan ba ka ni may gala or basin aksidente lang na buslot basin may galang nasikhan siguro sa kapitan. Mayngon to dia sa ato mga opisyalis barangay San Miguel Maramag Bukidnon.
May dawe mga iso, no? Karong adlawa, Miyerkules. Dunay trabaho, dunay klase. Murag tan-aw ko mga isoon. Nagsugod na may gala po dayon ang kabibo sa mga kadalanan matagabi. Naobserba na ito may gala, sukad nagsugod ang klase sa kolehiyo. Nagkabibo na po mga isoon ang mga karsada. Panahon sa kagabion. Tenay mga batanon mga isoon, makita na ito may gala, ang uban gani may isoon, muragikan pag-eskwilahan, wapagkauli, silulang balay. Diretso na kuno dayon may gala, nga ito sa ilong tambayanan. Padukuan ko no mga iso, no? Kini ang padugang ko no sa kanabanduka. Gara-gara na gining mga estudyante mo, papirting lisura, kaayo mga iso, karon. Pagtuo siguro nila lamang ginikanan, kakalibang o kwarta ba? Magkadawat, kung allowance, 1 million po dayon. Ang allowance, sulo sa usok kasimana, mga iso, gastuhon sa 2 kadlaw. Unya, may nabagunsay, gigastuhan mga igala, hubog-hubog. Grabe may gala, makagasto, makabangka, kuno mga isoon. Ay, mura may gala, kuno kung saan sa piana, sa ilahang lugar. Grabe, sad po mo mua. Di lugar good mo bation o konsensya sa inyong ginikanan. Patuyang mo kiniang bangka, bisan o kiniang maumao na ginintao ng gisulipitan nga kwartan tinipigan sa inyong inahan. Ana gini gisuksok may gala taon sa Ilahambra para lang di ko no makuan, dili ko no matagak. Okay, naigi pangandaman ipadala silang anak nga nag-eskwela nya pagkahuman mga isoon madawatan sa bata. Ang alawas gipadala sa ginikanan, Lunes pa lang mga isoon, wala na, hurot na. Kay grabe makabangka. Ay sa mo papalabi taon doy kay sa kalisod karon sa atong kiniang panginabuhian, lisod kayo taon pagitaon ng kwarta karon. Kay bisan gani, kami nga doon ay mga trabaho, naglisod, unsa na lang kaha, katungway mga trabaho. Kung naglisod karon panahon na mga igalan, doon ay mga trabaho, mga ison, labaw na tingaling galisod, ang way mga trabaho. Munang ayaw mo patuyang, ayaw mo palabihan na inyong gibati. Pasikat-sikat na ng inyo, siguro na amoy gikaibgan, magpabilib na yun yun ay kwarta. Unya, naa sila ha mga kaigsunan ko. Purbida. Di taon malmaluoy. Ngayon yung amahan, kadlaon pa, gamata, matuguma, inyong inahan, ang uban mga igsun, taon di ha mga ginikanan. Kapanglabada na lang. Kay para lang yun na yung masustiner, mahatag sa ilang, kwan, ilang mga estudyante. Kaya kining ato mga estudyante, magpasayon-sayon lang. Magpabilib mga igala nga, arangan uga kahimtang sa ilahang, kwan, sa ilahang lugar. Paita. Nagkabibo na. Magabihin, makita usay na ito mga ison. Naka-uniforme pamanggalin ng uban. Di mo maulaw nga. Mabtan mo disora sa gabi na mo anang mga imnanan. Na, di yun mo magkumpiyansa din sa ato siyudad. Dinis Valencia, kay basigatoo mo nga, relax na po kayo, kay hinangat na piyesta. Wanay mga dakop-dakop sa korpior. Ayig mo kumpiyansa yun. Kaya basing makuanan mo ba? Matlan niya mo. Kinarabay balaod. Dili ba ni mga igsoon nga kanang balaod lang nga. Gipatuman lang karumbulan na. Nai-ordinansa nga bawal. Labi na yun sa mga minors. Kanang mga establishmento po. Ato po may gala pinumduman ni mga ga-operate karo gimnanan dili sa atong syudad. Tanawa po din tao na inyong mga customer. Kaya basing niya maura na hinungdan nga kanang inyong business permit. Makansila. Kung magsigin na mo kabadlungan diya, di mo magpatuo. Nga magpainom mo bisag kabalo mo minordidad. Bisag mga naka-uniforme pa na mga estudyante, inyo pasudlon. Baton po tao mo delikadisa, oy. Kabalo ta, negosyo ng inyo, pero ibutang po sa lugar ng inyo ang pagdawat ng mga customer. Ayaw po patuyang, eh. Kaya ka na mga bata, ka na mga estudyante, mas musamot maguna may galag mugara kung ang inyong pagtuo di, tabangan ta ristagya, kay taguan ta. O, di arta aning mga kanang kwan, niob-niob. Di ta nila ipa-plastada kay aron nga mahalinan po sila. Mumanag na problema agad mga igsoon. Na yung mga tagiya o mga establishmento, kini mga emnanan, nga nila mga customer, kabalo sila mga estudyante, kini sila, kabalo sila nga mga minordida, dito nila ipalingkod sa suok. Kaya unay magrube, hindi nila makita sa, lagi, sige lang. Kaya nakalusot mo na pila kahiga yun, maabta na gyapon mo mga igsoon, matultulan o gyapon yung ana na inyong mga trabaho. Wala na mahayay ha, kay basig maingon mo nga, sa baubutan bitaw kay ni ito mayor karon sa Valencia.
kabalo ni mo sabot dili sa tanang panahon nga sabton mo kay uwi kadaot na po na may gala po sa kiniang kaugmaon sa atong mga kabataan dili sa mga gala na ikonsente sa atong mayor. Oy, kabalo ta mga igsoon nga atong mayor ginikanan inahan sa nasiya di sa gusto may gala mapahamak kamong mga estudyante mga kaigsoonan ko kamo nung tayo magunauna.

0: Mayong uto dia sa akong higala sa halapitan.
1: Nagpaminaw na to karong may gala. Brad, John. John, may ako nabutang rin sa iyahang kuan mga ikson. Iyahang numero. Halapitan San Fernando. Good morning, sir. Johnny. Musta? Okay lang, John. Mayong uto dia ni Mupod. Ang 15 anyos, manggani, nga bae, naburusan. Ang nakaburo sa bae, 45 anyos nga laki. Utiha muna. Muna mga kaigsunan ang resulta. Muna ay resulta karon may gala nga kinibitaong sobra na kayo ka kinibitaong ingol palagi nila di nami angay yung boot answer kana nami kuan na nami saktong kabuot di nami angay yung mandaran kay kabalo nami unsay sayop unsay dili maayo oh tanawa karon no 99 nagtiksa to may gala sa tinod lang may soon. Bisan pa may galag, inyong tanawon ang record sa atong kining ato mga government hospital. Daghan kayo di may galag pa prenatal nga ang mga babae nagidad pa lang mga igsoon 14 anyos, 16 anyos, 15 anyos nangaburusan sayo kay mga igala nanguwag. Sayo kayo gabiga-biga. Muna epekto mga igala sa kanilaging gawas nun kayo ni sila maigsoon maka layo kini ang latagaw nga bisag panahon mga igala sa ting klase mo iskapo oh kanang inom-inom di agid magsugod mga igsoon nga naagi mga madisgrasya mula dun sa dakbayan sa Valencia mga igsoon sige nagapahimang no ang atong bisi mayor vice mayor Grisel Cecil Galario Fernandez nga mga lalang gasigig pahimang no sigig painumdom sa social media nga oh, natay curfew hour mga langlang ha. Oh, ay gud mo kumpiyansa langlang kay na marubingan gyud mo sa atong mga pulis aw oh, magkasakay gyud mo ampra. Ay dili gyud bati og kadlo koy. Usay may gala makaingon sa kog kini mga bata o ba ni mga disiplina sa ilahang ginikanan? Ha? Hey. Di man gyud bati og kawaw? Di man gyud bati og may gala og kini ang kini bang kahadlok nga naka-uniforme pa ma, madakpan? Kasi maulawan, gawas nga sila yung maulawan, apil pang eskwilahan. Mureplik mangod na, may gala, kung ang bata, may gala, why disiplina, mupadulong yun ang una-una sa mga tao, magtanaw nga, why disiplina, kini, klaro kayo, nga ang ginikanan po, otro po na yung badlungon. Kaya wagod, nakabadlong sa iyang anak. Tingali mga igsoon, di po na ito, may gala, pagkasadon ng mga ginikanan. No? Kaya kitang mga ginikanan, bisan pa siguro, og gadlaw-adlaw taog, sigig, pahimangno sa itong anak. Pero kung ang ato mismo nga mga anak, mga igsoon ko, dungol, kala ba tang imuhang tambagan, unya ipalapos las pikas dalunggan, ha? Mura bitaw mga kaigsoonan, o lingog-lingugan lang ka sa imuhang kwan ba? Sa imo bitaw mga advice ng ato nila? O naingunanag yun ang mga bata, karong may soon, mga supingkol, tungod mangguni may gala, kay daghan, nagikayo mga igsoon, makatrigger karong sa mga kabatanunan na to nga, maghimog ilang kaugalingon na kalibutan. Tungod na may gala sa social media, daghan na kayong mga kining access nga ilang makita mga igsoon, daghang mga link diha nga magtanaw sila o kining mga lauay kay nga mga hulagway. O, di ba? Muna mga igala nga daghan kayong mga minor de edad nga dili pagod angayan unta mga igsoon kung magbiad-biad. Daghan na nga anakan, daghan mga igala na paburusan, muna daghan po naghikog. Kaya ang mga bata mga igsoon, once magod may gala, mapuno na silang una-una, ang ilang matod pa ginadala-dalang problema, kauwaw sa ilang ginikanan siguro pong ilang gibati, muna ang uban mga isun, muadto o ka na ang kwan, kini ang mga hilit nga lugar o baka mulukso sa kini ang habog kay nga tulay o maghikog. Kaya nga nung mga isun, wala depress naman, kinirabang depresyon mga igala, wala lain tambal ana. Ha? Wag ilain tambal ana depresyon mga kaigsunan, kundili ang imurag yun, may gala nga kini ang maayong kwan ba? Kanabang maayong grupo nga imong ubanan nga makatambag sa imuha o alam-alaman ka nga dili makuan ang imong unahuna. Hmm. Wailain mga igsoon, ikaw ragya po yung makatambang ana sa imong kaugalingon. Kaya depresyon mga kaigsunan muna yung magtukmod sa imuhang may kwan kini ang daotang gabuhaton. Ang tao may galang maghikog, wala na maguna sa isaktong unahuna. Kinsa magkunoy normal nga tao may galang maka hunahunag magpakamatay siyang kagalingon kung naapa na siya sa normal nga pangisip. Ha? So naan ay naghunghong na igadikta ng daotan o demonyo. Tungod na mga iksoon sa grabe kayo kakailap karon ang kini ang mga druga. Oh, see? Bisa ganit kada adlaw may galang na ay bypass bypass operation gabuhaton sa ato mga tinugyanan sa kapulusan pero di gyud gabati og tagam. Di gyud gabati og kadlok kining mga batan-on mga iksoon. Ngano makaingon ko may galang halos karon involved ining problema sa druga mga batan-on? Ako mismo may gala. Oh, makabalok ko ngano? Mismo sa akong tindahan. Kaya usahay mga igala, na imupalit niya, mangutana, tungang gabi eh, mangutana o kwan, namoy baligya nga fuel, sir? Usahon man ang fuel anong tungang gabi eh. Pangutana ni mo, usahon man ninyo ni fuel gabi eh naman, na ako nung ilang sugbahon. Sus, ginook, palusot pa, magsugbag isda tungang gabi eh, mangitag fuel, disuras, so asa man nagamito ng fuel sa Cebu? Tiyo mo, mga batanon. Ay mo pagbinuang dia kay basin hinuhunog magtawag og pulis karon ipadakop to mo kay bisan pag wa ko magkaakto sa inyo nga suyop og sabo dia pero sangalan mangita mo para pernalya dili pa mo sa kung tindahan mangita puwil tiyo mo ingon ana mga kaigsunan karon ha ka kini ang pusigido kining mga kabatan-unan karon may galang di na mahadlok kay bisan unsaon na to may galang tambag bisag unsaon yung tambag kamo mga ginikanan kabalo ko nga wa mo nagpasagad og paimangno sa inyong mga anak pero kining mga bata tungod mga igala sa impluensya tungod sa ilahang mga barkada tungod sa ilahang mga tao nga nasa ilang palibot mga igsoon nga mao'y naghatag kanunay og daotan nga impluensya magtuntoon sigarilyo primero mga igsoon inom-inom pa na ngatungat kadugayan mga igsoon mutilaw na nagdruga o di asa mo padulong pag mawala na nasa maing kabuot mga igsoon ko di wala na. Hikap-hikap po na na. Munang daghan maburusan. Daghan may gala nga nakaanak nga wa tao dyan makahuman sa pag-eskwela. Tungod ining atong sitwasyon karon mga isoon nga grabe na kayo may gala. Ha? Grabe na kayo ka dasa ang druga sa atong nasun. Wa ko nag-ingon, nagpasagad ang atong mga pulis. Wa ko nag-ingon mga kaisunan ko nga gipabayan kini sa atong mga tinugyanan sa kiniang kapulisan. Kay bisan pag adlaw-adlaw nagdakop og naay madakpan mga kaigsunan di gyud gakaundang hangtod magpabilin nga ang supply sa druga mga kaigsunan ko gawa solo dinhi sa atong probinsya kana tingali mga igala kung madakpan naay madakpan mga igala nga gasupply o baka gakuha og druga gagikan sa laing lugar makasulod sa Bukidnon abatio na silang taga mahadlok na sila kaingon palagi nila sir ang pandakpon kini ramang mga pitsi-pitsi lang o kini mga gagmayng isda nganong di kuno gakadakpan kini mga drug lords, hindi kuno gakadakpan kuno ning mga bigatin kuno gahatag supply druga. Amata nagyapon ni sila.

0: Atong oras may gala, doon tayo 33 minutos pasado alas 11. Standby una mo mga isona. Mabalik ko may gala, karong pipila lang ka mga minuto. Manginabuhi sa siguro ta Diyos.
1: Tagada mulog ni Pastor Dan. Na matestimonyo day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayo gikini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan baka nang na bughat ko. Sa nako kasi mana naglubog. Nya ni ana man ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Nya okay. Mamagi ko na ulian Pastor. Nya ana man si mamali ti ana man siya nga pag-inom og BG Max. Nya nagkuan ko sa iya nang utang ko sa iya ha mga napulo ka buok. Ako ginang gidua-dua Pastor buntag uto hapon na ulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo ning bijimak gikuan gini sa gipanalanginan gini sa Ginoo Pastor Dan nako na kong pasalamat aning bijimak
2: haplas pug aroma na eh.
3: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagulungan itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalanginan sa Ginoo, ang imong mga kuan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Uy, nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexilo Forte!
8: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexilo Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexilo Forte!
9: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
10: Rexilo Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
14: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Alam ko, magastuan yung anniversary mo eh.
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni mo, Yots.
1: Dahil mo eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. May alam po sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang

0: ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare, aduna ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, aduna sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Diyos, salamat mga igala. Balik ta mga eksono, alas 11:45 na. Paki-sibo-sibo lang paliog, no? Ang inyong oras, orasan, i-adjust paliog mga igala aron dire sa Sibiyahan DXRK Radio Kaibigan. Atong miaging adlaw, naka-text ako ang akong kuya, si Kuya Ports Cabardi. Matod pa niya, kuya, kusog kayo na daghan na minaw sa imuha dire sa kiniang Maramag, no? Partikular dunay housing project. Diya sa Maramag, Bukid noon mga igsuon, unya ang ilang ginapaminaw kuno matod pa sa mga trabahante ang Radyo Kaibigan. So, mayong uto sa tanan, no? Wa man to na mention og atong barangay basta kay adunay mga ongoing housing project diya sa lungsod sa Maramag, Bukid noon nga nagpaminaw ini mga orasa mga igsuon sa Radyo Kaibigan, partikular kining atong programang Ratsada. So, salamat kayo Kuya Ports. Kuya Ports Cabardi sa imuhang feedback koy, no? Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo para pod nga ato may galang matimbaya, no? Kining ato mga sukin ting paminaw o mga binatin ting paminawan, matagud to mga isuod. Bisan dili kay kuan lang, no? Maramag halos mga igala sa kiniang ato mga silingan nga lungsod sa Dakbayan sa Valencia. Dasa Quezon, labaw na gyud mga igsuon. Daghan nagpaminaw na to diya sa lungsod sa Quezon, diya sa Pangantukan, lungsod sa Kalilangan, labaw na may gala sa Lantapan. Daghan magani mga igala sa Kabanglasan. Nationwide, matod pa, huwag maabot lang niya itong signal, may gala nga ito sa Luzon o Visayas. Murag nationwide na gini. Pero murag bigado siro kayo, Diyos, no? Magkaabot ta huwag Visayas. Pwede man siguro may gala kung gamitan na ito may gala o Facebook Live. Pero wala ko nagamit may gala o kini ang live sa Facebook, no? Sa una, ga-program ko radyo, ga-live po ko sa Facebook. Pero since mga iksoon, nga na ay mga advice, no? Sa ako ang mga amigo ng abogado, nga ta, likay-likay sa na imong live sa Facebook nga magprograma ka sa radyo kay kiniraba imong programa, usahay na ay imong mga isyo diha, no, nga kini ang mga komentaryo o nya basin baog naginuton ka ng uban, masulasulon ka namang may igo sa isyo nga binuangan lang ka diha og pailang kang kasong cyber samok-samok ragod bisag di magkadulot prosangan nga og nakay kaso may galang atubangon nasulbay apod amo to nga ingon ko sige din lang ko mag live sa Facebook kay kinirabang cyber libel mga gala, makuaan ka lang diha o kiniang ma-share lang ng imong live mga igsuon. Bisag dili kayo, kwan mga gala, kwanon ka ba? Ano bang, hasulasulon ka? Munay akong dilikayan, kapoy. Dili ingon yung naglikay ko sa kwan, ang ako mga gala diha nga para kwan, no? Stressful mangod. Uy, dyan, mayungod to ni wala dyan, kumusta? Kumusta ang alapitan San Fernando dyan? Wabagulan ulan diha karon.
1: May ngunto po sa Sir Tata, wala agad siya nagulan-ulan sa gamay na lang.
0: Mayo, kumusta di ay? May dagas panahon di? Karoon na San Fernando di ay?
1: Sa gihaman sa mga karoon, Sir Tata, apurting inita ay nasiharing adlaw yun na
0: pa. Mayo. John, magyan na ba ang kuan? Kining atong palaingod going to Tagum ang dalan diya sa San Fernando?
1: Yes, ta. Nagyan na, Sir Tata, mga simana nakapin.
0: Okay na. So makaagi na gyud sa kuan, no? Ang mga dagko sa kanan, okay na kayo?
1: Oo, makaguing na sila pingon sa kuan dito sa Davao gikan diri sa tuwa
0: makala. Very good. Mayo.
1: Oo, nagugna ko sa ta ba na nahimot ko sa atong topic ganina ni mo giskutan tinuod ba agi sa to?
0: Katong kuan katunay na mga bata noon nga na no, magakaburusan ana alugan, no?
1: Tinuod na sa ta kay diya manguna nagsumikad po sa ito. Tinood gitong yung mga istorya sa droga. Diya ginagsumikad nga mga
0: halaw. Parang tilaw-tilaw lagi sa droga muna. Diya gakuan. Diya matrigger nga kuan na sila. No? Kanang mapass out ba?
1: Tinood ay kay bisan diri sa address sa tuwalis sa bukid nun. Tinood yun na ang droga. Pero nagkasamot nga nagsamot yun, sir.
0: Grabe. Lala kayong drugs karon eh. Mahutdan palagi kunog bitsin ugasin ang merkado. Kaysa droga ko, no?
1: tinuod mo na kay bisag gicha kali palitan may kag puwil.
0: Oh. Palitan ko nga maka makapangasaba lagi ko customer man kay imis nga ingon pa nila sir. The customer is always right ko na. Pasaylo agi ko dai. Okay, usay babae na bay mo palit. Babae may lang kasuguon kay lang una siguro. Amay ni babae kay dili ni madudahan. Dili man na pwede kay makuha man na, masabtan man na to nga mangitag puwil tungang gabi eh. Kay magsubag isda, saba diha. Pauli dito inday. Amang kagapita ka puyo. Latagaw pa mga ding orasang gabi, inda ko na.
1: Taka kay, inaon mo li rin sa Fernando ba nga, isa, Sir John, tinuod gina yung istorya ba? Kung, tinuod ni Yuna. Kinabog yung si Piyata na, may mag mo istorya na, tinuod. Nga, tinuod. Ang ato lang, Sir Tata ba nga, ganit, mas labing maayos siya nga, natungga na po ka na mo, bitaw nga ka na nga, isyo bitaw. Kay, isa ka, ito na po sa kalagangan atong niaging adlaw.
0: Kalagangan.
1: Yan to man ta dito. Pero wala signal sila. Pero naagya po na atong radio kaibigan dito. Nakabot
0: siya po. Mo ba? Very good. O layo-layo na ba na yung kalagangan? Diba? Suok-suok na rin siya.
1: O, suok naman yun na. Then, abot yun ang signal. Then, ang imuang programa, ang ipangita, ilabi na sa kang Engineer Chang, sa tanan ng mga hookup dito sa tuwa sa Elix RK. Mura nga, naraman din yung mga announcer ng mga ayos di ay.
0: Ingna sila dito. Salamat kayo dyan. Kung makalaag.
1: Atong away paglubad na. Mulang pornas na. Basta ang ayang sa wayon.
0: Muratsada.
1: Oo. Nga, nahinabi mo na itong kagawa dito, sir, dito sa barangay Kalagangan pa man siya. Matulpan niya.
0: Kasi nga kagawa dyan?
1: Nga sa sir dyan, ang mga kwandiri, ang gipang labay kuno nga mga hostage ba diya sa ilaha.
0: Uy.
1: Bali kuno na kuno ka tawo nga napatay lagi kuno.
0: Salvage?
1: Oo, salvage. So ko nga unsa man gi mga motibo nga
0: taga-asam po nang mga bata, taga-asam po nang mga tawhan ang gipang labay diha, nga gipatay diha gilabay sa inyo. Lain-lain lugar.
1: Lain-lain lugar sa ta naay Malibalay, naay Balinya, na kunay Cagayan. Or na daw kuno i
0: nga arapi ta Kalagangan?
1: Oh, sa Kalagangan jud. Diya sa ilang lungsod sa ilang barangay ko nga panid ilang ninyo kinsa nang matawa na kay wagi po kuno sila kaila kung taga-asa. Mhm. Ang kung pamapanid ara na sa ato ang mga kapulisan kay na matay mga kapulisan diri nga matukmukan.
0: Oho. Okay.
1: Nga silang sida balik sa imo diha kay imiyaw gyud ko sa imong
0: problema. Salamat jan. Jan sa tuyo apelyido nimo jan?
1: Ha?
0: Apelyido galit nimo?
1: Pardillo.
0: Ah, jan Pardillo. Ayun, okay sir. Sige jan, salamat kayo jan ha. Salamat sa imuhang oras pagtawag.
1: Salamat sir, salamat.
0: Jan Pardillo de mga igsuon. Ako na isulat dire sa ako ang kwanbe. Sa akong lapis. Kay naagdi siya kadunay may gala kasunod sa atong programa. Jan Pardillo. Okay. Sa kuwani siya mga igsoon, Halapitan, San Fernando. Okay. Mga igsoon, napikin ito sa oras day. No? Dali, arap po itong oras mo tuyok. Diyos, ilisan mo ni o bagong, kan Diyos ba? Bagong battery ni atong wall clock din eh. Kaya mo kusok man kayo mo tuyok. Bita mga igsoon, kupos ng atong sa kauras, ang atong papanaguban, ang atong tuluman o ratsada, dini sa DXRK Radio Kaibigan. Sa ngalan sa among mga kaubanan, sa pagpanguna sa among station manager, Stephanie Danggal Yuyuti. Kauban sa atong tulo ka mga technician on board, akong co-pilot sa studio mga igala si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter sila si Engineer Egan Ramel Bedrejo o Engineer Egan John Tingkang. Sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban usab sa production department nga gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa ngalan usab sa among technical consultant Gerald Ray Danggalio. Sa among station general manager Reginald John Kuya RJ Danggalio. O labaw sa among tagiyaw tagdumala mga igsoon ang chairman o founder usab sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated Kuya Pastor Dan Danggalio. Inyong alagad, inyong angkorman, sa ngalan sa katauhan din sa siyudad sa Valencia, pinagi sa pagpanguna ni Mayor Madam Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, ang atong kanhi mayor, the action man, Spokes John Galario. kini si Tata Retisa manamili tag mingod daghang salamat mayong pagpanyuto kaninyong tanan amping sa inyong mga lakaw bye bye
2: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ako si Ato Igan, Alex.
11: Akong pasalamatan lang po siya katuloy. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
10: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
11: Ano-kano ka na ko, Pastor, kay
10: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga kuhan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig o enerhiya nga nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingman. Apan, kinintanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum kigan sa Valencia City Environment and Natural Resources of...
16: Achoo! Ilong Ranger?
17: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
16: Dili sipon. Di siguro nimo dayon.
17: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
16: Sipon dayon?
17: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+40. If symptoms persist, consult your
3: number one means you're always on top.
11: Radio Kaibigan 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
7: Radio Kaibigan.
8: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
9: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao ka na ang dakong krimen ngay mong mabuhat sa katilingban. O karon, ania ang inyong

27 na dinis atong papanaguban. Mayong pagpaniod to, mga igan, mga nagkadayang establishmento, nagkadayang panimalay, kutobs mabot ng atong sibya. Sa mga kamulo karong pagpaniod to, da

Dayon di gyud kalimtan ang pagkaon og prutas nga puno sa vitamin C. Haunay atong pagpahinumdom ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Dayon batasanon kanunay ang pag-inom og tubig from time to time, mga higal. Bawal magkasakit niining panahuna. Mahal kayo ang palitunon. Mahal na usab ang nagunang petroleum product sa Pilipinas. Mahal ang tambal. Mao ka ng bawal magkasakit, mga palangga namong suking tigpaminaw. Dakong ikatabang diha kanimo ang pagmintinar sa kahimsog kabaskog sa imong panglawas kon batasanon nimo pag-inom paggamit ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Batasan na matag-adlaw. Nakagibati or wala, wa kanay problema, mga igal. Kahit pure herbal, prutas o gulay,

Cancer, patayon dyan. Amay, nangumusta ni mo, kaibigang Joshua. Ayong pagpaniod to daw diha ni mo. Kang Joshua Wang Sisun. So, mag-amping yod ang tanan. Ilabi na mga ginikanan sa inyong mga kabataan. Atos mga nagkadaiyang tulunghaan, pabalunig yung tubig. Aron aduna sila'y mainom matag uras. Importante yun. Kumusta sa mga itong mga kaigsunang mag-uuma? Kumusta ka mong tanan? Ang backbone sa atong nasud. Ang atong mga mag-uuma, mga igal. Mayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pag-uma, pagpananom sa mga nagkadaiyang kalanon nga gikinahanglan namo sa matag adlaw sa atong matag talad kananan. Kay kung wa ang atong mga mag-uuma, ambot baka unsay atong kanon. Moni, usa dapat nga tutukan, tagaan kanunay suporta sa Department of Agriculture o sa atong panggobyerno karon sa nasod das Pilipinas, kining suporta ngadtos atong mga mag-uuma. Joshua, ano man isod ang atong computer, Josh? Mayong pagpaminaw sa atong mga mag-uuma dias, Barangay Pinatilan. Ayong pagpaminaw kang Sir Frank Tagmuan, Ma'am Luz Zapanta Tagmuan, Sir Juni Iana, atong mga mag-uuma dias, Barangay Pinatilan, kumusta kamong tanan? Ilabi na nadia ang atong City Agriculture Office. Musta man ang programa sa pang-agrikultura? Dennis Bukidnon, Dennis atong dakbayan sa Valencia. Ambot bakag na dawat na ba ang ayuda nga dawat tunon sa atong mga Irrigators Association members, atong mga mag-uuma? Murag nakamatikod kitang taod-taod na nga nagpaabot. Naanak ko no, pero wa pa diha. But ba sa atong mga mag-uuma karon? Pagay ko no yung feedback. Comment mo sa atong Facebook Live sa 98.5 Radio Kaibigan. Atong nalilian sa Facebook post, yatong nakalaban.

facilities niadtong mga aktibo nga mga asosasyon sa atong mga mag-uuma dinis atong dakmayan. Ato gyud nang gikalipay mga higala. Dining ayuda sa gobyerno para sa mga mag-uuma. Which is dapat tagaag dakong pagtagad. Kay ang atong mga mag-uuma maoy backbone sa atong nasun. Sa tao pa mga higala ang atong mga atong spinal cord. Kay kung di na muliok, magluya or matandog ning atong spinal cord mga higala, gulay gyud ang atong paingon. Di ba? Ma'am Luz, sa pantatagmuan sir Frank. Yes, Frank Store. Iyanas Bake Shop. Yes, pinatilan. Mayong pagpaminaw. Kang Ma'am Miraluna Iduabi Villamor. Yes, City Social Welfare and Development Office. Kumusta man mo diya? Taga CSWD. Mga personahe nato. Mga kugihan. Dakdakanan sa mga reklamo. Nga wa na appeals listas ayuda. Kaning CS

Kamusta man ang pag-apod-apod sa uplift nga ayuda gikan sa PSE o DSWD, Ma'am Miraluna Iduabi Villamor? Pila na ba ka barangay ang naapod-apuran? Murag basis sa atong partial nga nadungog, 2,500 na. Correct me if I'm wrong, Ma'am Miraluna Iduabi Villamora sa CSWD. On sa katinood, Ma'am, ubay-ubay na ng mga barangay nga poor among the poor nga na-identify sa Philippine Statistic Authority o sa DSWD. Kanang uplift nga ayuda, way labot ang atong lokal, iya ka na sa nasyonal, sa Philippine Statistic Authority o sa DSWD. Katunang survey, house-to-house survey sa census mga higala, way back 2024. Karon ka na na-release. Kung nasurbi ang imong panimalay, imong pamilya niya itong 2024 sa Philippine Statistic Authority o sa DSWD, na-identify ka mo nga pobre, pinaka-pobre honang magkadawat sa uplift karon nga ayuda, 2,000 pesos. Sugod karon hangtod Disyembre. Tabang sa gobyerno sa mga nag-ilaid sa kalisod. Kana nga survey, kana nga datos, kato ka nang nahitabo 2024 mga igal. O niya ugmang adlawa, lain usab nga dugang batches sa mga barangay nga makadawat diha sa may atong City Hall Covered Court. Dito ipahigayon ugma, lakip ng barangay Batangan ugma, ubay-ubay usab nga mga katawan sa barangay Batangan makadawat sa uplift nga ayuda gikan sa gobyerno. Kana nga datos atong pagklaro, dili gikan sa lokal kon dili sa nasyonal, nato nga panggobyerno, pinaagi sa DSWD kon Department of Social Welfare and Development Office o ang PSA, Philippine Statistic Authority, kana ang nag-identify anang mga tawhan. So katong wa naka-appeals lista, better luck next time. Sunod na pod. Basin, adunay census na pod. Adunay mga pagpangutana, pag house to house, ang atong gobyerno sa tanang mga panimalay.

Barangay Kibatang, lungsod Don Carlos. Ha, kumusta man ang lungsod Don Carlos? Niining panahuna. Konsyal Jojo Felipe. Pre, ning barkada. Ato ning igsoon's guardian. Ang Yano Simpli. Apan adunay baruganan. Adunay taas nga paglantaw sa kayuan kalambuan sa mga katawan niya sa lungsod Don Carlos. Konsyal Jojo Felipe. Maayong pagpaminaw. Alas 12:21 na mga higala. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlawa. Happy Fiesta sa tanang mga Brother Knights, mga Worthy Sir Knights sa Knight of Columbus. Fiesta karon sa founder sa Knight of Columbus, tibuo kalibutan. Si Blessed Father Michael J. McKibney. Si Beato Michael J. McKibney, ang founder sa Knight of Columbus, tibuo kalibutan, nga natuko dito sa St. Mary Church, New Haven, Connecticut, United States of America. Vivat Jesus! Happy Fiesta! Tanang councils! Tanang mga miyembro, Brother Knights, Worthy Sir Knights, sa Knight of Columbus, Happy Fiesta nga na kaninyong tanong. Idasig kita sa Supreme Office, sa Supreme Council. Pinaagi sa atong Supreme Knight, Brother Patrick Kili, nga magbuhat kita sa kaluoy, magpakaon sa mga pobre nga waygi kaon, og mo recruit sa dugang miyembro sa Knight of Columbus. Usa kini ka fraternity sa mga kalalakinan nga Katoliko, mga higala, kining Knight of Columbus. So happy fiesta, Blessed Father Michael J.

tanang mga councils nga adunay gibuhat nga mga kalihukan, adunay pagpakaon ngadto sa mga pobre, mga buhat sa kaluoy, mga recruitment activities, mga higala. Sa atong mga kababayenan, kanang inyong mga anak nga lalaki, kanang inyong mga bana, dasiga ka na, ipasulod ka na sa fraternity ng Knight of Columbus sa mga Katoliko nga kalalakinan. Pagpaduol sa mga kalalakinan nga to simbahan o sa Diyos, o pagpuyo sa pagkamainampu. Mao ka na ang Knight of Columbus. Ang pagtutok sa programa sa pamilya, sa komunidad, sa pagtuo o sa kinabuhi. Mao ka na ang mga dagko ng mga kalihukan nga nagtutok sa Knight of Columbus. Mao ka na ang gitutukan ni Beato Blessed Father James Michael McKibney, ang among founder sa Knight of Columbus. Alas 12:24 na mga higala. Happy Fiesta sa tanang mga Knight of Columbus. Advance Happy Fiesta. Salamat manong Recto Kanda sa Barangay Sungko, Lungsod Slantapan, mga Kanda family, atong mga kaparintian des Lungsod Slantapan.

Buruksay, Batangan, Inawaan, at Ban sa Pifiesta karong Domingo pon ni Senior San Roque. Happy birthday di esta nang mga nag-birthday. Josh, paliog kog birthday song isa lang be. Delighted happy birthdays akong amiga nga konsihala di as lungsod Quezon. Birthday niya kagahapon nalipat ko. Wa manggod ko gimbitar, Josh. Ito to ay official travels Dakbayans Davao. At a belated happy birthday kagahapon Konsihal Merna D. Ripalda. Yes, lungsod Quezon. Birthday niya kagahapong adlawa. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, kang nanay o kang tatay, atong mga palanggang senior citizen, atong mga miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday. Sa tanang mga nag-birthday, alang kini kaninyong tanan.

0: Happy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Syarog di mo kasabot. Belated happy birthday kagapon sa kong barkada, kong higala, konsihala, Inday Uno. Konsihal Merna Ripalda Diaz Lungsod sa Quezon, Bukidnon. Sa tanang mga nag-birthday, among pag-ampog, paghinaot, ngatos Dios nga labawang magkagagahom, ibubo diha kaninyo ang gracias mayong panglawas, kalampusan, diha kanimo uban sa imong pamilya. Happy, happy birthday, nganha kaninyong tanan.
1: May kape at soft drinks, may ice cream, may litson, pansit, bihon.
0: Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30 at usang pagpasalamat mga higala sa angay natong pasalamatan niining mga orasan.

0: Salamat nagpaluyon ng atong panagbagat ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw naghambin sa balatian, nagtuo ka nga wa nay kaayuhan ang imong gihambin nga balatian. Ayaw pagwag paglaom, kaibigan. Ani ana ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang nakasulay, daghan ang nagamit, og nang ayo sila sa ilang gihambin nga balatian. Bata sana paggamit ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kon nakasinati kag pamaols kalawasan, pagpanakit sa imong kalawasan, daghag hangin, daghag panuhot ang imong lawas, bata sana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Barato, epektibo mga higa. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinis Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Alas 12:31 na, kon daghan kag labhonon, ayaw ka na problema. Alang sa barato ang rate per load. Oga na diritso, pinilo na daan. Dadak ka na yung labunon sa Lel's Laundry. Ang Lel's Laundry, naimutang ka na, along National Highway, Purok Uno, Barangay Lumbu, ning Dakbayan sa Valencia. Daghan pa kitag panagtukbilon ng mga isgutanan. Daghan pa kitag panagambitan ng mga impormasyon. Mubalik ako human nining pipila ka mahinungdanong pahinumdom. Si Nanay Rosilda nang hupong ang mga tiil na ayo human migamit sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit og Vigimax. Pagpalit niya Vigimax, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa Vigimax. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang Vigimax yun, as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Vigimax, natingala sila nga pag inom na ko sa Vigimax, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B? So naayo to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.

0: Asa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
1: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
2: Okay. Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dumi na ko nga kanaang tigpaminaw niya. Apil lagi ko sa grupos kay Wigan, pito na katuin kapin.
2: Salamat kay Gayo.
3: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor. Sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom og Biggie Max Pastor. Nakahurot lang nakainom siya o ibalik. Usa kasi mana pastor guntag hapon. Salamat si Ginoo okay. Ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor.
2: Uy, pila yung edad Igan? Pila yung edad? Ah?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So sa duha kasi mana ipainom ni mo og Biggie Max buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
3: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
2: Ay salamat Igayo. Salamat kay Igan ha.
0: Kinsali pala taga-asa.
4: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod binagubag ng tuhod, at lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
4: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among sinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat Igayo sa pag-testify.

kaibigan, dinis atong papanaguman, samtang alas 12:36 na. Mayong pagpaniod to diay dias tabuk tulay, dias burok uno batangan, naglanog-lanog ang atong papanaguman. Mayong pagpaniuto kang Ma'am Ninit Guadalquivir uban sa iyang pamilya, matod pa niya happy birthday kang Sheena Rose Paildin Guadalquivir, gikan ni Ma'am Ninit Guadalquivir, kang Ma'am Margie Aluquin. Mayong pagpaniuto, maayong pagpaminaw, yan ha kaninyong tanan. Dias porok jis batangan, yes, may BCLA batangan, mga mapahiyumon guwapa buutan nga mga personahe sa BCLA batangan, mayong pagpaniyod turot ang BCLA batangan ipanguluhan ni Sir Max Abrigana. Si Sir Makong Max, mayong pagpaminaw, daghang salamat sa imong pagkabutan o pagkadalaygon, Sir Max Abrigana, Dias Batangan. Uban ni Kuya Philip Kapadgan, ah, kumusta man?

PTB. Kay adunay sumbong dinhi kanato sa nakalabay nga semana, nakalabay nga adlaw na ay PTB Bicol sa province nga gi turn over ngadto sa barangay, nakigsungag sa usa ka motorsiklo. Onya dili ang official driver ang nagmaneho, kay matud pa murag personal nga lakaw ang nasangpit nga PTB. Paliog kong susigob kay murag daghan ang opisyal sa barangay, bisag ilang personal nga lakaw gagamito ng PTB sa gobyerno nga dili unta dapat, dapat mulihok rana, mudagan rana nga sakyanan kon official travel na ay pasyente nga ginatransport. Dagan kitang namatikdan mga kapitan bisag gasimba gamerkado, dadun ang PTB's gobyerno, dadun gamiton ang sakyanan sa barangay. Di ka na pwede, korupsyon ka na, bawal ka na sa atong balangay. Maulaw pod mo mga barangay official. Oy, kamo kapitan, pag-aapod yung now mamerkado mo PTB's gobyerno yung gamiton, personal ni yung lakaw, musimba mo sakyanan sa gobyerno ang inyong gamiton. Wagod mo na uwaw. Labong na yung mga pasyente nga ma-request o sakyanan, di pwede. Kay busy ang sakyanan. Samanay na busy inyong personal nga lakaw. So, paliog kagob na PTB ni mo sa province nga gihatag sa barangay, nagkasungag sa usa ka motorsiklo. Onya dili official travel, gabi-i nagbiyahe, personal nga lakaw driver. Onya ang nagmaneho, dili official driver sa nasangpit nga sakyan. Na murag atong naibawan, dako-dako raba ang damage kung i-repair. Murag mukabat kapin kun kulang 100,000. Onya kinsamang kwarta na ipayo. Ay igna kwartas barangay na personal man to nga lakaw. Di pagyod ang driver official ang nagmaneho. Agoy. Paliog kogob. Kay nag-abusar na ning imong gipangtagaan aning PTB sa province. Himuon naman lang personal use only. Na dapat for official use only. Di kay pagsuroy-suroy sa pamilya ni kapitan or ni kagawad, pwede di na gamiton. Pagsimbaw pang merkado nila, pwede di na gamiton. Remind ni Gob kaning imong gipangtagaan sa PTB. Basi nakalimot sila nga kana buwis sa katawan. Di sila ang personal nga tagi. Kwarta ka na sa katawan. Dapat kwintas klara

2010, ipostponed ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Purya gaba. Daghang mga opisyal nga angay ilisdan ro sa barangay. Daghang mga opisyal nga gihimong gatasan ang barangay. Daghang opisyal aya na karon naglihok kay hapit na ang eleksyon. Giatiman na ang mga kadalanan. Diin mana nagdihat na kalabay ang mga tuig. Pila mo katuig diya nagyampungod anang inyong tagsa-tagsa ka mga buhatan. Ngunit karon hapit naman ang eleksyon. Now, suroy na pudspurok

11:49 na mga igala. Ayong pagpaniod to Sir Edgar Guaan Ubuta. Ayong pagpaminaw sa taga Purok 4 Purok size A. Mga taga Barangay Batangan, musta kamong tanan? Ayong pagpaniod to matud pa ni Sir Edgar Guaan Ubuta.

sa ato mga drivers, mga nagmaniwog sakyanan, amping kanunay, ampingi ang imong kinabuhi og ang kinabuhi sa imong mga pasahero or mga nagsakay sa imong sakyanan. Kagahapon dito sa Barangay Lurugan, subo kay palandungon mga higala, 14 ang angol, 2 ang patay. Sa dihang wa kasubida ang usa ka sakyanan sa plantasyon Spinia dias Barangay Lurugan. Matud pa na what ans break or wa nakasubida ang usa ka Isuzu dropside truck dito's puro 4 Mabao area Barangay Lurugan kagahapon. So mag-amping yod mga driver, labi na mga nagkargag tawo, paliog yod i-check before magpadagan. Before mukabayos inyo mga sakyanan sa dili pa mo mubiyahe, susihag yun pag-ayo ang ligid, ang hangin, ang tubig, ang oil, ang brake. Mauna'y pinaka-importante, blue baguets. Matudpas mga driver, matudpas mga mekaniko. Ang disiplinado nga driver, sa di pagyod managan, e-check yod diretso ang inyong mga sakyanan. Ang ligid, ang hangin, tubig, brake, og uban pa. Yes, inyong mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan, aron malikayan ang mga disgrasya nga mo resulta ngadtos kamatayo. Kagahapon ditos Lurugan, 2 ang patay, pastilan. 2 kaginang, 14 ang mga nangapangos, ang das by tambalanan mga igal. Tungod kay ang Isuzu dropside truck, wa kini kasubida. Matud bas report, 3 miligid ang nasangpit nga truck mga igala. Ditos usas plantasyon Spinia, ditos Barangay Lurugan. Pasubo sa pamilya nga namatyan, atong pakigduyog sa ilang kasubanan. Ay atong hinumduman mga kaibigan, Timfus Pujit Momentum Mori. Matud pa, hamubo ang panahon, hinumdumi ang kamatay. Mauna mag-amping yun from time to time, mag-amping mga igan sa inyong nagkadaiyang mga lakap. Atong painumdom gikan sa radio kaibigan, Blue Baguette. Nakalimot ko unsay ubang pambining anak. Basta ang brake, ang oil, ang ligid, ang hangin, tubig sa inyong sakyanan, e-check yun na sa di pa mo magbiyahe. Aron malikayan ang disgrasya. Kay way kinabuhi nga mapalit sa merkado.

Gagyapon slurugan ay sakyanan nga milahos sa usas panimalay Dias Barangay Lurugan. Magamping, magamping dagang sakyanan Dias Lurugan. Gawas sa ibabaw nga bahin adunay dako nga tulungaan napay dagang plantasyon Dias Pinya Dias Lurugan. Daghan gyud sakyanan ani atong namatikdan. Galabay kitas kadalanan Dias Lurugan. Medyo kusog gyud padagan ang mga sakyanan diha.

ng mga dalan, hinay-hinay lang ta. Mag-amping kanunay. Ikaw na'y kinabuhi, ang imong sakay na'y kinabuhi, ang mga lugar nga imong giagian, daghag kinabuhi. Manang mag-amping gyud mga higay. Alas 12:56 na, hayong pagpaminaw kang Miss Eva Harovilla. He has quite mayong pagpaminaw. Atong mga bagong bayani, ang atong mga OFW. Kumusta kamong tanan? He has laing nasod. Amping kamu kanunay. Magris digyod. Daghang salamat sa iyong mga sakripisyo. Inyong gi-contribute sa atong ekonomiya. Dako kayo gi-contribute sa kalambuan sa atong nasod das Pilipinas. Kining atong mga OFW mga iga. Amping kamo kanunay. Gi-appeal mo namo sa among mga pag-ampo atong mga OFW. Yes, lang yaw nga nasod. Daghang salamat sa iyong sakripisyo. Daghang salamat sa iyong tabang sa iyong pamilya. Og tabang ninyo dinis nasod tas Pilipinas. Bisan pa man gipangkawat tras mga kawatan nga nas gobyerno. So, atong pagsaludar sa mga OFW. Kaninyong tanan. Amping kamu kanunay.

Alas 12:58 na mga higala. Wana ko'y igong oras. Mao na lang katong naglangkob sa atong panagbagat, panaguban sa programang Silab sa Kautuhon didi sa Radio KB. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil og ang Lel's Laundry. Yes, Burok Uno Lumbu ing atong dakbayan sa Valencia, ang Lel's Laundry. Mayong pagpaminaw dias batangan, Kuya Philip Kapadgan, Kagawad Tata Quirino, Kuya Alfredo Bilos, Kuya Arbius Media, ang atong barkada nga maranaw. Mayong pagpaminaw kang Sultan Pagar Usminia. Sultan, atong mga kaigsunang maranaw dinis dak.

testamento of faith, manangkila abusiho. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniuto, kagawad Edgar Dada. Milagubo na ang alauna sapon. Sa ngala na lang, sa atong sparring partner sa Master Control, kay bigang Joshua Vergara Sisul. Atong pagpasalamat o pagtahod, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggala. Kininausap ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Diyos.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ako si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan lang kasi katulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
10: Naon sa day mo na samad mong tiil?
11: Ano-kano ka na ako, Pastor?
10: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
11: 4 years na ako na siya gambing ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa day ang gi-aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
10: Na-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
10: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify. The best songs on the radio.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mag-minaw o sonata. Lamina, kung ikaw nag

0: Ang sumahinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat siya kaibigan, ubalik kami sa laintat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon sa ayong udo at good afternoon po. Kaniyang tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O si ka mainat nga hapon ni po, kandatong tanan. Ay nagrong may galing Webes sa Pizza Teresa sa bulan sa Agosto tuig 2025. Once again, mga kaigan ni War with me, o nainapod nga adlaw sa aton na panag-uban uban sa kahanginan sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, sa paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga tawang gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano, ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa panigihulan. Ipadala na po ang mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So, kaya may galaw kang magkaulaw ka magpadala sa inyong mga sugilano at mga pangutana, mga hugot-hugon, bisan unsa. Mahitungan sa gugmag kanabuhi ng isoy na pang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang guhaton sa text ka sa tuang hotline number ng 0965-60-116-88. Magalit para mabasa ng design iyong mga text messages, mga pagpanimbaya, mga greetings, mga shoutouts sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air gusto ninyong timbayaon, mga shoutouts sa ating programa karong hapon. Text lang mo sa ating hotline number once again 0965601168. Pwede ka mag-comment sa atuang Facebook live nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Alright, so once again, maayo. Sa kamainit nga hapon, magandang tanghali and good afternoon, mga palanggang, suking tigpamina. Ang inyo karato-karato sa nagkalain-lain na radio sets, kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon niya, mga palanggang. Nagkaparag maayo ang pagpaminaw sa inyong lahat. Pagkabusog na magaroon, kanmado inyong panghuna-hunda, nagka-relax na lang, simteng maminaw sa programa ni DJ karong hapon. Sa mga Facebook love viewers, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyong tanan. Maayong paglantaw sa Facebook live, mga higala. Sa kamulong ka paniudto karoon, maayong paghungit sa inyong lahat. Sa kamulong gatuyan-tuyan, sa kamulong kahihara, sa kamulong galingkod-lingkod, gihigop-higop o gabi. Sa kamulong ka panagaysikay sa ilang panimalay, sa kamulong gabiyahe, gadrive sa ilang mga sakinay. Kamping mo mga galag may hapon sa inyong lahat. Abisan mo sa mga magkarabuhat karoon kay Igan. Para yun lamang sa imong buluhaton, samtang maminaw sa programa ni DJ karong hapon. Tungod kay adlaw karong may galag Webes, no? Thursday po tayo ngayon. And buot pa sa buot na atay basahon. Dain na pong sulat ng baganan sa atong programa, mga higala. Sa mga excited nga maminaw di hawag mahatag sa ilang mga pagtambag para kang center karong hapon. Stay tuned lang po kayo dyan. Stay put lang muli ang mga gala ha. Ay sa maghawa palihog lang na karoon taon taon magbasa ta sa tuang tambaganan mga kaigan. But before that magandang hapon po muna sa atong mga suking tigpamirahan na rakad yung decide sa my Surales South Cotabato. May hapon po sa magandamino pinaagin sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Ka-open po ang atuang technician at aside, mayang hapon Sir Jules Balinas at sa ating mga palangka ng mga suking tigpamiraw. Malaging nag-aantay, nag-ahulat, nag-aantabay sa programa ni DJ Matag Hapon sa ilang pagsatag sa kapanimalay. Mayang hapon, maayo ang pagpaminaw sa inyong lahat.
Yeah, repeat my colors sa mga ilagindingan ng Samis Oriental. Ang magandang hapon po at sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanodihan. Magat soon in pinaagya sa 194.9 DXDD. Radyo kaibigan lagindingan ng Samis Oriental. Kauban na po ang ito ang DJ na ang aside DJ MSB or ang ito abakahang ang technician karang hapon. Magandang hapon ang maayong pagmamina sa inyong lahat dyan. And of course, sa magat soon in pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa tibuok na lang ang probinsya sa Bukidnon ay gutol sa maabot sa ating sibiyahan. Huwag sa tanang nagalanda ko sa Facebook Live gutol sa maabot ni Ini Banghagalan o saan ka mang sulok ng mundo na roroan. Huwag ka mang dapita ka ng nanakain o sa ating program. Ang habang kanimo kaigan ay once again welcome po sa ining lahat. This is once again Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Ay, happy birthday po pala sa mga nagsaulog sa ilag-adlag na tawhan ni Garong Adlawan. Agosto 3 sa Tagaroon mga galag. Happy birthday po sa lahat na celebrate ngayon at kanilang mga birthdays dyan. Labi na sa atong gwapang kaigan na Suking Tigpaminaw, Suking Tiglanto sa Facebook Live from Stephanie Perez. Nagsaulog garon sa ilag-adlag na tawhan. Happy birthday, Ma'am Stephanie. Maayo ang pagpaminaw kanimo na kauman sa imuhang tibuok kapamilya. Nalakad sa may Tbilisi, South Cotabato. Naghapon, Ma'am Stephanie. Kanimo na Sir Daniel Jeff Vera. Nagawaw din po sa atin. Nalakad sa may Tbilisi. May hapon ni po Sir Daniel Jeff. Okay, meron lang ako ang pahabol DJ. Pasodat lang daw sa igala ni Ma'am Stephanie Perez o si Angelica. Susukuno kay BC Sakaron DJ. Ini sa magatambong sa imong live Lady Diana. Nag-ingon siya sa kuha. Salawat, busy kito siya kay birthday mo niya garo. At di lang may baniod do, dari Ma'am Stephanie. Mag-busy siya panghigay siguro mga galan. Okay, happy birthday ha sa lahat ang managsa-celebrate ngayon ang kanilang araw. Araw, wait, araw ng kagitingan. Ilang mga adlong natawhan. Happy birthday po sa inyong lahat from Lady Diana and from Radyo Kaibigan. Good afternoon, DJ. Nakikinig sa iyo sa may Purok Dos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Bagidon from Angelica Binada. And my partner is Nestor Plaza Subalan. Salamat DJ para requesting song Ikaw ang Kusog. Bagi-play and my kang ati Lorena Binataw. Nagkagawa sa siya gahapon sa hospital. Thank you sa mga pag-ampo sa akong mga friends and all. Salamat kaayo po. Maraming salamat din po mga hapon kanimo ni Hama Angelica Binataw with you on from Purok Dos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Pastora May Lanzo Daniola, may habang kini mo yan. Pastora May, magdad pa niya. Good afternoon, DJ. Nanonood po sa atin. Pamburok Unse, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, si Pastora May Lanzo Daniola. Salamat na may habang kini mo diha, Pastora. And Engineer Brian, may habang kini mo diha. Nanonood sa atin. From Banduano, Dantapan, Bukidnon. Patanang na minaw na sa atang programa na nakad sa may Banduano sa Tibuok nga. Sa tibuog na itong mga tigpaminawandi ang aside sa may lintapan na maayong hapon at happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright, time check mga kaigan. It's already 1:27 in the afternoon. Aliuna ba ito siya tara po sa kapunan mga gala o panahon na para atong basahon, atong himay-himayon o atong sabdon kung unsay problema kabuot patambagan sa tuang center karong hapon.

Salipag lang ay mahigalay, here it goes. Agos sa kasulat ng matod pa ni Letter Sender. Dear Lady Diana.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay. Na
4: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
5: Tulo
4: ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na Pastor kay. Takulig kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kaya ko, magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong.

0: shop nga maprendahan nako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop.
1: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.

0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
1: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo. Unsa na? Sip-on o dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
7: Sip-on dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazer C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: The best songs on the radio.

Alright, 49 minutes past 1 o'clock in the afternoon. At 1:49 bida po sa kapunod makaigan. And we're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. If you reach into yourself. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa regalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang nakatambay paghapon sa ating Facebook Live karang hapon. Welcome back sa inyong lahat. Pero may gana, magbarayin dyan, mag-proceed dyan sa duwang hisgutanan karang kapunan. But before that, ayaw mo kalimot mga kaigan ng atong programa. Halong ganito sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa pagkaramino, katunay ka na pagbati sa ilang galawasan na susama sa ubo, sipon, katukato sa panit, rayoma, arthritis, kumaon sa lawas, panuhot sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha, kadugay na nimo ginatagutaguan di ha. So, may gamit sa atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ay, gawas gibiktibo ka ayaw kini, dili po kaagay mabalaga, tuwod kay humot kinig dili oil sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanan dili magaman siya sa atong mga sanina, mga kaigan ha. Huwag pasabot dili mag-green-green imong sanina kung mahaplas ka sa atuang Aroma Plus Herbal Oil. Ana ka na ingon, ana ni ganindot gamiton mga kaigan. Kaya pag nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpanang kapsula. Hinimog ikan sa 25 ka mga purong o tanungan, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadaan nga na epektibo, panlaban, pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Maga may mara barako ang balatian, magali kayang-gaya po sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Matod ni Ana ang umay-ubay na nga mga testimonya nga atong manungog deris kang hinan gikan sa mga taong voluntaryong nag-testify. Nagparayag sa ilang dagong pasalamat sa Ginoo nga gamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mag-aayo ang ilang mga sakit. So, wala pa nag-try mga gala sa Vegemix Plus. Walayin na ninyo diha kay basin mo oran ni Gihulat para maayo ng imong balatian diha. Ito ni mga galag, dili man yung ka-overdose sa gatuang Vegemix Plus Herbal Capsule kasi nga po, food supplement po ito. Para purong herbal ang iyang ingredients mga galag. So, good for all ages po ito, pari sa mga newborn, sa mga bata, pari sa mga adult, young adult, at sa mga matatanda, mga kaigan. Pwede po niyong imnon, pwede niyong ihaplas, pwede niyong ipatulo sa mga dalunggan nga na ay nagbara, mga pusod nga na ay nagnana. Para mga samada, mga sakita nga na sinong lawas, mga kaigan ha. Vegemix Plus Herbal Capsule o kaya ito ang Aroma Plus Herbal Oil. Galit kini mga ganda sa tanang Wafarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon pag sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magkasiguro mga tinuod o legit ng produkto inyong mapalit, mas maayo ang bumisita mo sa itong kaibigan center na iwatang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City. Available yung tanan natong mga produkto mga gala ha? O available rin po ito sa atong GRD Printing Services. Kanimutang sa second floor AMK Building at bang sa NVM Valencia. Palit bukini mga gala sa atong makaibigan outlet sa regalain-laing lugar, sa atong makaibigan radio stations, partner radio stations, pag sa atong makaibigan legit and authorized dealer. So much for that mga galawans again. Welcome back sa inyong lahat. Og I hope na inyuhang naklaro inyong nasabtan ang sulat nga atong gibasa kaganina mga gala na mahitungod sa atong suking tigpamina sa kababae nga nagpadala sa iyang sulat mga gala si ano ang pangalan niya? Nagako sa basahon ni balik mga gala kaya nagkalimot si DJ. Ang pangalan sa nung sender karoon si Ma'am Anna. Hindi niya po totoong pangalan. And she is 28 years old mga kaigan. Ang iyang problema dili mahitungod sa love life, hindi tungkol sa pag-ibig mga kaibigan, ang kanyang problema ipinadala sa atin. Kasi po ang iyang problema may tungod sa iyahang family problems, may tungod sa unfair nga treatment sa iyang ginikanan between sa iyaha o sa iyahang kuya, iyang isa kaigsuon mga kaigan.
Madod ba niya sugod pagkabata, iyahanang namatikdan, mas gapaboran sa iyang mga ginikanan, ang iyahang magulang, iyahang kuya nga siya. Tawagon na ito sa pangalan nga siya. Ryan, aha. Sugod pagkabata, my God, amo na nang namatikdan ni Ma'am Sander, no, nga, nanay, kibali bias, kay unfair, unfairness, tama bang term? Palimurag na anay, dili parehas nga treatment between sa iyaha o sa iyang kuya. Diabot para kuno sa punto, mga galang, gapaundang si Sander og skwela, may para ipauna daw og graduate iyang kuya. Para daw kuno makauna og lampo sa pag-skwela iyang kuya, then kung makagraduate na iyang kuya, ay haba magabalik og skwela si Sander. Kasi daw kuno, iyang kuya na magpa-skwela sa iyaha. Kung si Sander po, mga galang, ihapong gisakripiso iyang pagtuon, iyang pag-skwela, iyang sariling kaugmaon. Kasi nga po, yan ang gusto ng mga magulang niya para daw magkauna og lampos iyang kuya. Pero imbis nga magdinarong og skwela iyang magulang, nagpabadlong, nagpatuyang sa iyang biso, o ang ending, nagkamabdos pa og babae, mga higalan. Ilang gilauman nga mo'y magkauna graduate para mo'y magpaskwela sa iya, ha? Wala na tuman na hugno ang tanampangandoy sa iyang ginikanan, nadamay pa og kabutang sa alanganin ng iyahang, ang iyahang kaugmaon, mga gala, kasi nga po nakahunong sa eskwela. Ayun, mga gala, no? Bisan pa man sa ingunan ang panghitabong sa kinabuhi sa iyang kuya, ang iyahang ginikanan, tutusuporta gihapon sa iyang kuya. To the point nga, si Sander na ningkamot na lang sa iyang kaugalingong makaya, nag-working student siya para masuportan iyang pag-skwela, mga gala. At panalagsa na daw sa mga tagan o galawan sa iyang ginikanan, kaya every time mangayo siya, ano pa ni Sander, tubagun na daw siya nga. Unahon sa ang diaper sa bata, unahon sa ang gatas, o nga pang-allowance, I mean, pang-consumo sa mag-ina sa iyang kuya daw ko, no? Bali ba murag na himong obligasyon sa iyang ginikanan, ang obligasyon nunta sa iyang magulang. Si Sander Burunta, mga kaigan, nagsulti sa, yan ang ginaprangkahan iyang ginikanan nga. Dili man ninyo obligasyon, ma. Dili man ninyo responsibilidad. Matod ba niya, dili man bungkol akong kuya. Dili man baldado, makapanarbaho man unta na, kaya man iyang buhion iyang pamilya. Pero nagsalig lagi daw kuno, kay iyang pamilya, iyang ginikanan, murag willing masad kaayo nga musalo sa obligasyon sa iyahang magulang. Murag ilahang ginatolerate, mga higala, no, ang binuhatan sa ilahang anak, which is katong kuya ni Sander. Ay, wala na inihimo si Sander daw kung ano ang may gala, no, worst thing is that ang nahitabo pa, mga higala, kining ilahang amahan daw kung ano ay bahin na yuta. Tungod kay duha raman silang anak, so obviously sila raman ta duha magbahin sa yuta sa iyang amahan. Iyang kuya og si Sander ang magbahin. Pero daw kuno, mga gala, ang nahitabuon, sak na lang daw kuno si Sander kay nagloan iyang ginikanan, nangutang iyang mamagpapa para sugdan og tukod og balay ang iyahang magulang. Grabe kayahay bagay. Mura gina-spoon feed na magid halos tanan panginhanglan si iyang kuya. O darong tumahigala nga, i-react na si Ma'am Sander. Kaya anong kamo pa may mag-loan in town? Grabe na magigay na nga pag baby-baby, mga kaigan. Baby, anong kamo may mag-loan nga? Kaya man niya manarbaho para manikamot po na sa para makatukod sila sa ilang balay. Ang worst, pinaka mas nagkaulbo sa kasuko ni Sander, mga higala, kay ang iyang bahin nga yuta. Giapil pagkural si iyang magulang, kay may nalang doon na ilang gardin-gardinan. Tamnan og mga lagot mon, mga higala. Grabe namang yun. Unfairness, mga higala, no? Wala daw kung nahimo iyang ginikanan, gigikural naman sa iyang magulang. Kaya si Ma'am Sander, murag na puno na iyang gantangan. Kapag ba niya, unsaman mulayas na lang ko dali din siya. Anak pa ba ilang tanaw sa ako, ah? Ang feel na ko, isa raman siguro ilang anak. Isa raman ilang gasuportahan, di ba? Hindi magani sila magkahatag o allowance kang Ma'am Sander. Muna-muna na yung tawag pa ng kamot ng working student para ma-provide iyahang panginahang lanon sa iyang pag-skwela. Obviously, mga higala, no, naagyo eh, kibali mo, dili
maayong pagdumala or pagtratar sa iyang ginikanan between the sender o sa iyang kuya. Para unsa ra kuno ang buhaton, gusto ni ipaglaban iyang karapatan pero asa kabaloon sa iyang buhaton. Sa mga gusto ka muhatag sa ilang pagtambag, para kang sender karon mga gana, feel free to call or text sa ating numero 0965601168. Sabi naman sad no, napagdingon anak nga klase sa mga ginikanan karon mga gana. Duha na lang gani na ilang anak no, ilang na lang punong patason pagdala. Kung lang palabihon ang isa, ang ending nga namang luod yun o mahiubos good ang isa. Kaya na nga po ang nangyari sa case ni Ma'am Sender karon. Murag iyahang kuya ra ang ginapaburan, iyang kuya ra ang inatagaagdaghang mga sobrang pagsuporta ba? Mismo si Ma'am Sender no, nasakripiso na gani iyahang pag-skwela kaya na-delay niya ang pag-skwela kasi nga po ay pauna daw ta iyang kuya. Sus, grabe naman. Huwag naman sana ganyan. Sa mga ginikanan nga namino karon ha, please po, huwag nating gawin to sa ating mga anak. Maging patas po tayo. Kanang tratuha og. Tratuha og. Sabi, bisagya sa fair mga higala. I mean, patas ba? Patas nga pagdala. Patas nga pagatiman. Patas nga pagpangga. Patas nga pagtratar sa inyong mga anak. Para walay usang nga mahiubos. Para walay usang nga mangluod. Parang walay usang nga questionon iyahang pagkaanak. Matod pa ni anak pa baka ha ilang tanaw sa kuha. Alright mga gala no, na ating mga comments, direct natin mga text message, ilang tambag sa ato ang sender karong hapon. Ang advice from Edwina, Ate Edwina Duanan Carrizosa. Ay, at Inday, may habang ganin mo na salamat sa imo pagtanaw. Ako ikasulti sa sender ang iyang ginikanan, walay patas nga pagdumala sa ilang mga anak. O, diba? Hili, good, maayo. Maunilisod, iampo na lang na imong ginikanan o imong kuya kay maabot ra ang panahon, magkapanghuna-huna ra na sila. Mismo si Ate Inday, makasulti yun nga, walay patas nga pagdumalang ilang ginikanan sa ilahang mga anak. Diba? Hili gina maayo mga igala. Huwag lisod kaayong nangangunan ang dinadaan mga kaigan. Unang Ma'am Sender, no, iambo na lang imong ginikanan, imong kuya kay makaamgura na sila sa ilahang ginabuhat sa imuha. Ayaw lang po pagdumot, Ma'am Sender. Kung mahimo, istorya ha sila, no? Mas dinot good ani, Ma'am Sender, nga ipagawas sa nimo imong mga hinanakit, imong mga istorya, imo nang isulti sa ilaha, face to face confrontation, para masayod po sila nga dili na maayo ilang dinadaan sa ilahang mga anak, diba? Masayod po sila ang usa na hiubos na, ang usa kalayason na mga kaigan. Diba, iambo kayo, mawatara daw ko ang panahon, Ma'am Sender, na makapanghuna-huna ra na sila. Salamat kaayo, Ate Inday. Pagyod, no? Kung duha na lamang gani kabuk imong anak, patason na lang po nung da. Kung sa ihatag sa usa, mo po ihatag sa usa. Kung sa isuporto ang imong mahatag sa isa, maupod ang imong ihatag sa isa. Hindi mong da pwede nga naiusag ang palabihon, mga kaigan. Palabihon lugar siya kay saang magulang, no, dili na enough nga rason, dili buot pasabot nga magulang siya, dapat more nga suporta iyang madawat, dili ingon ana mga higala. Ako, wala magigyo anak, obviously. Dili pa mong gugugini kanan mga gala, pero mismo ako, kibisag kinsa naman siguro, makaingon yun ta, nga dili maayo nang natay pinalabis atong mga anak mga kaingay. Kasan pag moingon ta, nga unsa pa na sa diha, nagkinahanglan sa ingon anak nga suporta na more sa isa, dili yun, I don't know mga gala, dili yun na dapat. Dapat patas tanan. Ibang anak man ang imo tanan. Ikan man na sa inyuhang galingong unod ug dugo tanan. So patas ang dinadaan. Patas ang pagtrata. Patas ang pagpangga. Patas ang pagmahal. From 2026, Marud Pania. Kagrabe po't ang naginiganan, DJ Oy. Dapat patas ilang pagdala sa ilang anak. Walay paboran niya isa. Ampo na lang sa Ginoo Sender. Storyaha imong ginikanan pangutan as sila kung nganong labam ilang pagmahal sa imong kuya.
Dayon ba sabda sila sender sa imong feelings? Aha, sender. Maulang na akong ma-advise kang sender lady.

Masabta sila sa imong feelings, matod ba? Pangunta na sila, Ma'am Sander, mas tinut magidni nga ka na nga. Mag-inatbang imong tanayin, mag-storyahan mo para maglaruhan, di ba? Ipagawas ang mga pangutana sa imong hunahuna para matubag nila. Huwag, ano, masabdan po di mo ilang side, o ipagawas po imong side para masabdan po nila. Ang klaro ba o ganang, klaro o say tawag ani mga gala, ganang honest, clear conversation. Para magkasinabdanay mong tanan, para masayod mo kung unsay mga hinanakit o kung unsay mga ipang huna-huna sa matag usa. Kamay na lang gani kini sila, no? Kamay rin ta kini sila ng pamilya, no? Di pag sila magkasinabot, mga gala, nagingon ana, actually. Ampo gid sa Ginoo, Ma'am Sander, iampo sila. Iampo imong mga ginikanan, ampo imong kuya. From a Cyrus Moreno Mendoza, my hapon DJ. Lady Diana Basarot lang ko sa ako makauban at there is a Pempem Bay Shot. Watching from Kulasihan and Tampan Bukinon. Salamat sa pagbasa DJ. Maraming salamat pag may hapon kanimo diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza nanonood sa atin. Narakad sa may Pempem Bake Shop sa Kulasihan and Tampan Bukinon. Magandang hapon ha sa inyong lahat dyan. Sa imong makauban sa trabaho. At sa ato ang mga suki nga tigpaminawan nalakad sa may Kulasihan lang tapan Bukidnon. Mahayong hapon, nagmaayong pagpaminaw po sa inyong lahat.

0: ay taas katambag, mga gana from 3197. Manood pa niya magandang hapon, Lady Diana at sa staff ng Radyo Kaibigan. Mag-greet lang ko sa mga Tomia family, nga naminaw sa imuha dere karon. Gusto ko mag-advise pero maulog ko magtawag DJ Lady Diana, i-text na lang na ako. Mag-ulo-ulo man, ay. Walay problema kung maulog mag-tawag mga gana, i-text na lang inyong mga ipangbati diyan. Sige, ito ba sa akin advice mga gaila, ha? Para sa ako, Adizay, unfair good ang parents ni Sander. Dili pwede ang kuya ra ang sige na lang paboran kay mahiubos good si Sander. Ana, labi nga. Nag-sacrifice po siya magkahuman o skwela iyang kuya pero wala mang ihapon nagkahuman. Tama, no? From now on, kaugmaon ni Sander ang naalang-alang tapos karon siya na lang naningkamot sa iyang kaugalingon para makalampos og eskwela labon iyang parents labon iyang kuya gasuportahan pa gihapon sa iyang parents. Tama, no? Saro naman sad ang ginikanan ba? I mean, no offense sa ginikanan, ha, pero saro naman sad, no? Iligod ka nila mahalata nga murag lab ni sobra ilang suporta sa isa din nagkulang sila sa usa. Halos naanay pamilya ang iyang ilang kamagulangang anak. Sila lang gihapon kapalit sa gatas, kapalit sa bugas, bisan diaper sa bata. Sila gihapon ga-provide. Dili na munta na kargo nila mga gala. Dili na munta na nila responsibilidad. Diba? Obligasyon na na sa ilang kamagulangang anak. O sa pa. Ano man ay ubuot mga gala, diba? O dili man po sa PWD. Naman gani uban PWD nga maningkamot pa, manarbaho pa. Magkabuhi ilang silang pamilya. Kaya pa nga kompleto tanan, diba? Dili na lamang yun makahuna-huna o panarbaho, paningkamot. Sa ilahan na lamang ginikanan, isalig tanan iyahang obligasyon. Pero sa pasipyat punis ginikanan mga gala, kay ilahan mong good pong, ilahan pong ginapakita ba nga willing sila mo musalbar, musalo sa tanang responsibilidad. This is very wrong. Kay ilagi na tolerate ang katapulan, ilagi na tolerate ang pagiging irresponsable o pabaya sa ilang anak. Pagkabutana na lang dangano mang yun, anong marag labang magigay ng inyong pagpangga ng inyong usa ka anak. Kahamang good nga marag feel niya nga okay ra sa iyang ginikanan nga dili sa manarbaho, okay ra sa iyang ginikanan nga ganang sila'y mag-provide sa tanan. So siya na lang po, murag wa na lang po sa initiative nga manarbaho, wa na lang po sa iyang nga maningkamon. Ang iyahang tanang responsibilidad, iyahang tanang obligasyon, iyahang nang ipasa sa iyang ginikanan. Kasi strong po ron ta kay iyang ginikanan, murag willingly, willing po gaayong nga mudawat mga galas sa obligasyon nga dili naman nung tailahan. Ang diwa sa nagbasa ang advice ni Sander, ha? Kadali ilang buwan. Si Sander sa nalag na ring kamot sa iyang gagalingon para makalampos. Labon iyang kuya gasuportahan pa sa iyang parents. Kaluoy ni Ma'am Sander, no? Sa ilang laban lang, Ma'am Sander. Makita sa Ginoo ang tananimong pagpaningkamot, tananimong sakripiso, tananimong pagpaubos. Laban, ayaw lang yung give up, no? Magapagsulay rin ni mga hamon rin sa kinabuhi. Uy, kay si Sender, for me, kailangan nimo makigdok sa ilaha Sender. Pangayo og answer si imo mga pangutana kay deserve po nimo masabdan nga ing ana sila kay anak po kanila. Tama, good. Pray to the Lord and surrender. God bless you, Sender. Maraming salamat po. Sige lang, no? Time will come, Ma'am Sender. The tables will turn. Puhon na po, puhon, puhon. Laban na gito, salig lang yun nga na ay nindot nga kaugmaon nga giandam ang Ginoo para sa imo. Pili mo gigpaubos ka karon, yun na'y bahalag manalangin sa imuha. Mataas ka ni Lord. Ayaw give up, Ma'am Sander, ha? Ayaw po pagdanong magpagdumot sa imong kasing-kasing. Masabdan man nga siguro mahiubos ka, pero ayaw po, ayaw i-allow ka ng kasuko nga na sa imong kasing-kasing karon. Mahimo na magtanong magpagdumot sa imong kasing-kasing. Ano ba pa ni Dexter for me, kailangan niyo mag-talk sa ibang ginikanan. Kinahanglan yun nila, di ba? Total, gamay raman sad mo, small family lang man mo, di ba? Pagsabot mo, no, nga, hangiwan sila nga po, di ba? Isang gamay nga panahon lang mag-istorya ka sila, ha? O kanaga panahon, diha ni mo, you have to pour, sa tawag ani, pour your heart out, tama ba? Ipagawas ang tanang naas imong kasing-kasing, Ma'am Sender. Taang mga pangutana, taang imong mga... sa bata na imong kaka-feel about sa inyong sitwasyon karon. Ipagawas na, kaya mas maayo man ang mga dungog nila. Mas maayo nang masabdan po nila imong say, di ba? Basin man good, abi nila nga okay ra sa imong hatanan ga kay tabo. Basin abi nila nga okay ra ka nga sa, ila, sa imong kuya... imong kuya sila ga suporta ingon na bita na ay miscommunication kasi nga po kanang wala mo nag well, hindi kay nagkaroon ng isang masinsinang usapan na nagkasinabtan ay gud mong tanan, so mas maay nang magahin mog panahon isi pamilya magstoryahan nay mo ay saro naman sa di ba hindi magaamgo dili magrealize imong parents inyong parents after ninyo magstoryahan nay. Maraming salamat po, by the way, sa talaga nag-share sa ng programa, ha? Makita ang mga galas sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Salamat kaay sa mga nag-comment, ha, nag-like at nag-share sa ating programa. Mabuhay po kayong lahat. Ay habon, Lady Diana, basarot na lang sa... shout out ng Brasing. Saan yun? Shout out ng Brasing sa tubo o niya naminaw sa imong programa. Ay, may hapong kaninyo di ha. Marugad sa may Campo Uno, Maramag Bukinon, Server Helio Bisinga, kauban si Empalalabs di ha. Marlene De Luta Bisinga, nga nag-brasing daw kuno sa iyang tubo, no? Kamulong naminaw sa atong programa. Salamat kaayo. Masunta na natong mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Marugad soon in sa may Maramag Bukinon. Magandang hapon, nag-happy listening po sa inyong lahat dyan. Pagpapalipita magala sa may Barangay Aglayan, maing hapon sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Pero hindi nagasunod-sunod sa programa ni DJ Matag Hapon, ha? Salamat kaayo sa inyong tanan. Di ang aside sa may Quezon, Bukidnon, sa may Don Carlos, sa may San Fernando, o may hapon, ubay-ubay itong mga listeners di ang aside, mga gala. Salamat kay may hapon po. Sa may Balay-Balay City, sa may Patbat, may Impalambong, may hapon sa inyong lahat dyan. Sa tanan na itong mga multi-cab drivers na kamulong nagatsunin sa ating programa karon. Happy listening po, amping mo sa inyong mga brahe, mga kaigan, ha? From 1477, ka-relate ko sa sender da? Oy, saan po diba ka-relate sa sender niyo? Laban lang sender, makarealize ra na sila sa ilang gibuhat sa imuha. Ampo sa Ginoo, sender, God bless you. Salamat, Lady Diana. Maraming salamat din po. Magandang hapon na sa iyo dyan, sender 1477. Ang pag-idi ay naka-relate sa itong sender, mga gala, no? But pasabot, daghan pag-idi ay karon mga anak na naka-feel o fairness sa ilahang mga ginikanan. Sa ito pong mga parents, no? Be sensitive po, palihog lang, no? Lisod magyot mahimong ginikanan, mga gala, pero paningkamutan nato, no? Nga dilita mahimong unfair sa atong mga anak. Kaya bisa kung sa panakagamay ng unfairness nga ma-feels ng mga bata, di ha mong good magsugod, mga gala, mga maging distance sila sa inyo, ha? Mahimong layo ilang loob sa inyo, ha? Dili ka ayaw mo close, na ayaw mga aligot-gut sa kasing-kasing, di ha magsugod ang ginagbay ng mga kahiubos, na kadugayan mahimong kasuko, paglumot baka, ha? Unang kuyaw ka, we have to assess, mga gala, itong mga kuglingon. Sa mga parents ga naminaw, ha? Atong susihon kong, insakto ra ba? Hindi ba ta unfair sa itong mga bata? Kung patas ra ba itong dinadaan sa ilaha? Labi na ang mga kabatanunan karoon ng mga kabataan karoon ng very sensitive, mga kaigan. Hinahanglan yun sila o ganang enough nga attention, enough nga pag-care, pag-amuma sa ilahang mga ginikanan. From Sir Martina Ginon. Hello, my hapon, Lady Diana. Karon lang nakapaminaw kay na busy sa klase. Ay, nag-eskwela ka, Sir Martin. Ang peng sa imuhang pag-eskwela sa imong schooling diha. Sige na, paminaw na sa maestra. Di na mag-scroll sa Facebook diha. May hapon na lang ganimo diha once again. Sir Martin Lakinon from North Cotabato.
1: But forever was just a word.
2: Just a word.
1: Something not only heard about.
0: Alright, now they call her my gun. It's the caller 6643. Ito nang tabago ang kadali ilang po. Alright, hello, my hapon. Hello? Hello, caller 664. Maing hapon. Dali mo? Agoy mo rag na ay problema sa ito ang wire or basin sa iyahaning telepono, siya ng cellphone, mga gala. Hindi kita naririnig. Pasensya ka ayo, caller. Wala ko'y nadungog. Dari sa akong end, ha? I think na ay problema sa imuhang monitor. Pasensya akong ibano ang tawag. Pasensya ka ay 6640. Tawag na lang balik kung mahimo, ha? Bible School. Ay, oy, God bless. Wow naman. Nadaratay dari soon, Pastor Martin. Naginon, God bless you, Sir Martin. Oh, sa imuhang paminaw na diha. Para ba ni Sir Bless? Oh, lahi nga maistrang ipaminaw ni Martin. Lahi na yung matunan garoon. Magugma naman ni Ay. Maghapon ganyan mo riyan once again. Huwag na i-advise from Sir Blas. Kadali lang to. Bagunta niyo truning 6643 ha. Basin sa atuan ng linya, no? Kadali lang ha. Alright. Hello, my hapon. Ay na, may something wrong. Ah, naagin siguro. May problema ang umamong kuan siguro dari. Namo ang mga... wiring. So I don't know what's wrong, pero pasensya kay dili na lang sa ta magtubag og tawag, mga galing. Ay, hapon na lang kanimo di 6643 nga naminaw kanato karon

0946240. Lady Diana, naan ka gahapon, DJ? Naan ako gahapon. Ikaw wala gahapon. May hapon, yes po. Live po tayo kahapon, mga galahan. Salamat na lang. May hapon kanimo diya. Ay, natin siya kuhaan eh. That's your advice yata niya. From 6240. Feeling in my heart. Apasarot na lang ko na rin aminaw sa imuha, DJ. Gamay lang akong matambag ang sender. Ampo sa Ginoo, sender. Huwag na yung pinaka-powerful ng advice. Ampo yun sa Ginoo. Wala kayong makapili sa pag-ampo sa Ginoo, mga galahan. Ampo sa Ginoo, dahil paubos lang. Padayon sa imong pag-skwela, hangtod maabot ni mo imong mga pangandoy kana ra Lady Diana, tama. That's good, no? Imo na lang yung fokusan karon, Ma'am Sender, is ang imong pag-skwela. Ampo sa Ginoo nga walay mahimong mga babag sa imong pagtuon, makalampos ka ug maabot ni mo ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Imo na lang na imong pinaka nindot nga mabalo sa imong kogalingon, Ma'am Sender, na imong pag-invest sa imuhang kaugmaon. Amo na ayaw i-allow ang mga negative energy, ang mga kagubot sa palibot, mga problema, mga unsa pa nang mga tawag ani, ay mga pagsulay sa palibot. Amo babag sa imong paglampos, pagkabot sa imong mga pangandoy, Ma'am Sender. Ayon sa pag-skwela, ha, palihog lang po. We are all rooting for you, Ma'am Sender. Ay, evangelical, ay, abay ko ka. Same di ay ta. Evangelical din po si Lady Diana. Hindi kumplato kong adlaw, basta dili magkapaminaw o love diaries, da. Sana all. Maghapon na lang kanimo. God bless you, diha, Sir Martin Aquinon. Ato ni basahon ang advice, mga gala, coming from Sir Blas and Judy, ha? Matod ba niya, dili ka sayop, Ma'am Sender, nga nasakitan ka, nasuko, or nangutana kung asa imong lugar sa inyong pamilya. Ang imong gibati, dili lang tungod sa yuta. Mm-hmm. Obviously, no? Dili lamang yun ni mahitungod sa yuta nga nawala sa iya, ha? Warag accumulated pain, nagikan pa sa imong pagkabata, nga pirming si Ryan ang giuna, hangtod sa imong pag-working student, aron ikaw mismo ang mupadayon sa imong pangandoy. Unya karon murag pati imong bahin sa yuta, agresisyonan, nga wala ka tagda, maugyod, no? Hindi mo kundi hangi bati, mga gala, natigom na ni nga mga kahikubos. Sugod pa pagkabata, sa iyang pag-skwela nga nahunong, karon nga working student siya, iyang parents, murag ka ng todo suporta sa iyang kuya na apil pagid iyang yuta karon, mga gala, ikuha pa sa iya, ha? Pero di ba ni natigom tanan na gidaw ko noon iyang mga kahibos. Pwede ka mo barog, Ma'am Sender? Ayos, ay, napatay dugang na rin ni Sir Blas. Sender, ayaw paghimog desisyon tungod lang sa kasuko. Tama yun. Kalmahi sa imong kagalingon. Ampo sa Ginoo pangayog, kalmado nga panghuna-huna. Pwede ka mo barog para sa imong kagalingon nga dili kinahanglan mahimong daotan sa imong pamilya. Una, ayaw sa pagbiya sa balay nga walay plano. Pero before ka mo biya, siguro nga naa kay stable nga income, safe nga lugar nga kapuy-an, trusted person nga kay balo asa ka, o klaro nga plano kung unsa ni mo pagpadayon sa imong kinabuhi. Tama yun. Ikaduha, ang bahin sa yuta, ayaw pagsalig sa verbal nga dili ni mo na kinahanglan. Nang giingon, dili ni mo na kinahanglan, nang giingon nila nga magminyo man ka, ang imong bana na ang mangita og balay para ni mo. Tama yun. Wrongkin ang thinking, no? Wrongkin ang mindset, mga gala. Dili automatic nga magkapawala sa imong legal rights sa property. Aha. Pero dili po ko magkaingon nga imuha gyud na tungod kay kinahanglan pa makita og legal nga documents ug unsa gyud ang ownership status sa yuta. Tama. Kung ang yuta kay bahin sa imong amahan o giingon nga tunga mo sa imong kuya, importante nga mahibal-an kung kinsa ang registered owner, unsay naa sa title o unsa ang legal status sa property. Maog yun. Then stop arguing. Uh-huh. Get documents. Ayaw himuang ang iyang mga sayop mahimong. I give my love to heaven home. And as far as I can see, dali lang, nawala ni ambak ang comment, mga gala. Dali lang mo, ha?
sayo, himo ang iyang mga sayop, mahimong reason nga ikaw ang maguba. Dili nimo obligasyon nga i-sacrifice imong future para i-rescue siya gikan sa consequences sa iyang choices. Sometimes, being the good child teaches the family that you will survive without them. We also deserve to be chosen, Mom Sender. We also deserve to be you also deserve to be chosen. You also deserve to say kana akong bahin og dili selfish ang pagpanalipod sa imong kagalingon. In Galatians 6:5, for each one should carry their own load. Dili pasabot nga dili ta mutabang sa pamilya, but there is a difference between helping someone and carrying the responsibilities that belong to them. Tama. Strength doesn't always look like fighting. Sometimes strength looks like I will no longer beg to be treated fairly. I will quietly learn my rights, protect what is mine, build my own life, and let God handle what I cannot control. Wow. Ayaw tuguting ang injustice nga imong nasinati sa inyong balay. Mahimong makapugos nimo nga mubiyaan usab ang imong kaugalingon. Barog para sa imong rights, but do it with wisdom, documents, proper legal advice, and God at the center. Uh-huh. Pag natumpak mga gala. Dili doon kayo nasuko sa magpadala na dahil sa inyong emosyon. Dili dapat paligwiligoy ng mga desisyon ang kinahanglan ani Ma'am Sender. Pwede kang mabarog para sa imong karapatan, but do it with wisdom, documents, proper legal advice, and God at the center. Dili gid mawala ang Ginoo sa tanan nimong desisyon, Ma'am Sender. Kingatambag. Salamat po, Sir Blas and Judy, or Sir Blas Arbalarotti. Iwuhang advice. Ito ni Basahon once again later on, mga gala, before matapos ang

Maraming salamat once again, Sir Blast 2.0 sa imuhang advice para kang sender karong hapon. Para nabilin nga text message na may galer from 886. Shoutout kang Auntie Ana Jane Morales, kang Linsky Matugas, kang Letty, kang Nonay, kang Kakay, Carol Jean Manares, kang Javar, kang Maris, kang Roxanne, kang Beng Dahuran, Mian Saison, Lilit Sungkit, Maylin Martyr, Lana Remitar, Angelica Wadiong, Laras Summer Friends, sa mga DJ sa Radyo Kaibigan, kay DJ B, DJ Aya, sa nang DJ na lang dira sa Radyo Kaibigan, especially si Bodia BFF, ang pingsi mo pag-uli unia, si Angelica Kunog, ni Tagaprognoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Salamat na maghapon, BFM. Salamat sa inyong makananayang pagpaminaw sa ating programa. And from 762, hi, good PM lady, Diana Bagrita lang ko sa mga Lauren Labo, Romano, Cinco Family, kung may someone, Michelle, sa Puerto CDO, kung may friend, Thelma Maglasa, kang Carol, kang Jenjen Lagrosa, kang Helen Ampan, Flor, kang Ding Ding, requesting kong song, Ikakasal Ka Na by Jesus Saragosa. Greetings coming from John V of San Fernando, Bukidnon. Salamat mo! Mayag habang kanimu na Kuya Black John V ng San Fernando.

time check, mga kaigan, is already 2:28 in the afternoon. Alas 2:28 na po sa kapunon. Magkaramagana, standby sa Moody Ha. Stay put lang sa Moody Ha. Kaya mabalik pa sa DJ Unio taon-taon para sa paghatag ng finale ng tambag para kang sender karong hapon. And of course, while waiting, mga gala, maminaw ta sa inyong pang request ng mga awin. So, dyan lang po kayo. At huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Ni. And

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: Mamoy 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama to siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka baton, karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pasto, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay

0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
3: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
5: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
5: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: The best songs on the radio.

right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. On this Tulsi Gwede size, the boss is Gapung and Makiigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ni Radio Sets. August, ito na ang nagalanto paghihapon sa atong Facebook Live. Maraming salamat at welcome back sa ating lahat. From Ruby Rose Pamplona, salamat sa pag-play sa akong songs, DJ Diana. You're welcome po. Maraming salamat din sa iyong walang sawang panonood sa ating programa. Ma'am Ruby Rose, tunukod sa my South Cotabato. Salamat po. Oh my God, we are bound to the very last part of our program. Pagpaghatag og finale ng tamba para kang sender karong hapon. And I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas or Balarote. Or Sir Blas and Judy. Isip ato iyang tambag atong himuon ng finale ng tambag para kang sender karong hapon. Tutalaan naman din halos tanan ng punto ni Lady Diana mga galeno. Gusto ipaabot sa ato ang sender karong hapon. So, Ma'am Sender, I hope nga namino ka sa atong programa karon og maayong hapon once again sa imuha. Ma'am Sender, dili sayop nga nasakitan ka, nasukuog dangutana kung asa imong lugar sa inyong pamilya. Ang imong gibati dili lang tungod sa yuta. Murag accumulated pain, gikan pa sa imong pagkabata, nga pirming si Ryan ang giuna, hangtod sa imong pag-working student, aron ikaw mismo mabadayon sa imong pangandoy. Unya karon imong inya karon murag pati imong bahin sa yuta girisusunan na wala ka paminawa man lang. Sender, ayaw paghimog desisyon tungod lang sa kasuko. Pwede ka mubarog para sa imong gagalingon nga dili kinahanglan mahimong daotan sa imong pamilya. Una, ayaw sa pagbiya sa balay nga walay plano. But before ka mubiya, siguruha nga na kay stable nga income, safe nga lugar nga kapuy-an, trusted person nga kahibalo kung asa ka, o klaro nga plano kung unsa imong kung saon imo pagbadayon sa imong kinabuhi. Ikaduha, bahin sa yuta, ayaw pagsalig sa verbal nga dili na nimo kinahanglan nga ingnon kanila na magminyo man ka, imong bana ang mangita og balay para nimo. Dili automatic ka magmawala na si imong legal rights sa property. Pero dili pud ko makaingon nga imo hagid nagkatungod kay kinahanglan pa makita ang legal documents unsa gyud ang ownership status sa yuta. Kung ang yuta kay bahin sa imong amahan og giingon nga tunga mo sa imong kuya, importante nga mahibal-an kung kinsa ang registered owner, unsay nasa title o unsa ang legal status sa property. Then stop arguing. Get documents. Ayaw himuang ang iyang mga sayop mahimong reason nga ikaw ang maguba. Dili ni mo obligasyon nga i-sacrifice imong future para i-rescue siya gikan sa consequences sa iyang choices. Sometimes, being the good child teaches the family that you will survive without them. You also deserve to be chosen. You also deserve to say, kana akong bahin, dili selfish ang pagpanalipod sa imong kaugalingon. In Galatians 6:5, for each one should carry their own load. Dili pasabot nga dili tamutabang sa pamilya, but there is a difference between helping someone and carrying the responsibilities that belong to them. Strength doesn't always look like fighting. Sometimes, strength looks like, I will no longer beg to be treated fairly. I will quietly learn my rights, protect what is mine, build my own life, and let God handle what I cannot control. Ayaw tuguting ang injustice ng imong nasinati sa imong paninyong panimalay. Mahimong makapagos nimo na biyaan usab ang imong kaugalingon. Barog para sa imong rights, but do it with wisdom, documents, proper legal guidance, and at God at the center of everything. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today.
Maraming salamat po sa lahat mga kaigin nga nagpadala sa Ilabagatambag. Sir Blas, maraming salamat po og sa lahat ng mga nag-text, nag-comment sa Facebook Live para sa like advice King Sender. Maraming salamat po sa ining lahat. And of course, sa tanang naging uban, kanato kanong kapunon sa tanang kitambay sa atong Facebook Live. Sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa ining lahat. Ug marabot po hon, magkumarabag yapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabay Bukong Persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukid noon. Hindi na lamang yung lady Diana sa kanginan na mag-aingon sa iba't ibang mga kwento ng buhay na tututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon kratong tanan, and to God be the glory.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
3: Radyo Kaibigan.
7: Yes, assis. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo to. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
8: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
7: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
8: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
7: Oo.
8: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
7: Oh, okay. Oo.
8: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi-sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
7: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
8: 10 days, pastor.
7: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
8: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
7: So, umangi pa ino, no, siya dito po. Pinakadlog yung pag-inom.
8: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bangon na siya.
7: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dahin siya.
8: Kuan na siya, magsigig, lihok.
7: Okay. Salamat di kayo.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ilong Ranger?
0: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
0: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
17: Yes, Egan.
18: Magdasin mo yun ay ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then, karon bili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuan botella, tulo ka, bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung sigdaanan.
17: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuli kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
17: So, aroma herbal oil ka? Igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
17: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
17: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
17: Okay.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Malungog. Malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
19: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
20: Timbangan sa kamatuoran.
19: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo. Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.
21: Stay ka natong tanan. Kumusta? In a while, mabubo na tagbulak. Grabe na kalagiti ng mga laos na itong mga tanom. Kumusta? Kapag ito ba ko takaroon yung pati namang inita? Joshua, ilonggo mo ka, Joshua.
22: Correct.
21: Lanag yung sila nga, bisan pag untunda ko or init, mga pi. Ang uban, mga tawa, kaganong mga pi ang ilonggo, bisag init kayo. Kuha na sila kanang loyal na sa Herbiva. Ikaw, ang ilonggo, ang sakto nga nakasunod sa dynamics ba nga, kung uhaw ko no kayo ka, dapat tagi mong inumon nga tubig, init pod, kailangan ka maulian sa imong kauhaw. Kadili naman i-convert sa imong lawas ang katong tubig nga imong inom into...
1: Correct!
21: Pag-observe siya sa imuhang, kuan ba, sulod. Especially, masago siya sa imuhang system. Di na niya i-convert. Kung sa bungtaw, kita nga bungtaw ang tubig ato imnon kung igangon ta, mag-work up pa to ang tungol. Mainit ang tubig. Ayan, labisod sa lawas. So, ang ilonggo ang nainsakto. Mainit para diretsyo siya na mahuwasan sa kainit. Dili na i-convert sa lawas into body temperature. Okay! Regards ko rin sa akong mga friends ng mga ilonggo. Mga ilonggo sila yung mga tao, mga grateful ng mga tao. Kabalo sila, appreciate unsay na. Dayon, grateful sila, dayon, hopeful.
1: Correct!
21: Ang ilang gusto, ilan na nag-isulti nga, amo, tani ni, ana. Ito ang mga bulanon, yung bisag daadya mo, magpawawa. Amo, namayon dahil taghamugiro ang ilonggo.
2: They are
21: grateful and positive kayo na sila nga tao. Shout out sa akong mga friends sa Mailunggo. Kanito mga ako mga kaparentihan ng mga bulanon. Diri mag-anam-anam tag practice kay verbalize nato kung bisag wala tay kwarta mayon tag dato. Daang aton nga kwarta gingapi ko ang ginapala. Mag-practice kita na positive. Kada position sa life, no? Kay sige ko no taog yaw-yaw nga watay kwarta wajam mo. Awajam mo, pirmi mo abot, no? Unsa ko na itong gifocus, ma-track ko doon na sa itong life. So, sige ba tayo, wajam mo, wajam mo abot. Di pa silong gubangat. Bisag, wajam mo to, tumingon nga, damo, ya, ano, ginpi ko yan, gimpalas yung pila. Di, ma-track siya, o, positive energy.
2: Agay!
21: Dili mag-kuan, dili na ito kung barahon ang maayong energy. You attract what you focus. So, dili tang reklamo nga, wadiha. Pirmi ko nga, damo iya. Ayun, so paligun sa'yo, damo, utang bato. Utang bato or kaspa. Masa, ay. Yun, damo iya. Ano, diba? Sa opisina, kailangan naman ko ka ng, mingon nga, kumusta man, mingon na yun nga. Kuan lagi, attorney ka, ato tendency. Sa akong bulanon bi ako, so ang tendency na yun, focus on what will experience, negative na itong experience mo, na itong we love to magnify, we love to share. So yun na yun, magreklamo, masuti pa yun, the additional word nga describes the negative kadang state. Mayun ko nga, mayun na yun nga, luoy lagi kaya ito. Ay, dili luoy, oy. Dili ko gusto mo gamit ang tao o word nga, luoy kayo me, luoy kayo sila. Dili siya luoy, oy. Nara ka na nga situation pero dili ka luoy. So, gabarahon gina ko akong tanan nga kastorya nga magsulti og negative. Kay, mo lagi na, we attract what we focus on. Ganam na kong orient sa mga tao ba nga dapat mag-inilunggo gita. Inilunggo gita, ay, sus, kadamo kuya, blessing. Tanawin ninyo ako ang kung friend ta or we communicate on Messenger, tanawan ninyo ako mga notes din ha, mga thoughts na ako sa Messenger, mga positive vibration, no? Positive. Kaya dili ko gusto nga, ang tao nga makakita na ako or makadumdum sa kong hulagway, ma-remember nila nga akong negative energy. Hindi ka kaya kung naong ilang makita, ako pag yung mga panultihan, puro negative. So, kinahanan gyan ako yung inon nga, positive lang yun. Ako kliyente gahapon, nag-hearing me kung sa tinod lang ang story, ang imong case, ang akong pinakalisod na situation karon. Pero salamat kayo sa Ginoo nga, nagpadayon mo pag-ampo. Unknowingly, ang katong tao nga concern sa cases, ma-approach ako nga, na yung mga suggestions, ga-favorable po sa ako ang kliyente. So ako yung kung thank you kayo sa prayer. I know, dili na siya mahitabo kung wala mo nag-ampo. Masayon na ako, tanan. Tungod kay strong kayo inyong prayer. Ayan, I can feel that. Kaya ang tao nga supposedly ako hangyoon mo, paano'y makikistorya na ako? Ana, tubag na ito akong wife sa kongliti nga. Ang iha daw, mother, nabalaka, bla bla bla, balaka. Iko nga, ay dili mabalaka. Kaya ang psychology ko no sa nabalaka, nag-send ko no ka o negative aura or negative vibes sa tao nga concern. So kung unsa ko na imuhang mga negative thoughts towards the situation, dili nimo na siya verbalize, imo ko na siya putlon diretso, imo na kun ningon nga gisalig na ako tanan sa Ginoo. Humana na ako nagampo, sulbaro na na sa Ginoo tanan pamaagi yang buhaton para masulbad. Ato ko no i-cut off atong negative thought. Kay bisag ato na ko nang huna-huna, mag-send ko na siya negative wave sa concerned person. So it will not help the situation. It will only burden the people around na magtrabaho para mauan ang situation. So ana, no? Magbinarahay tao na ng mga negative thought. Negative thought. Diba si Joshua? Si Joshua Dari, di na ko pwede bingan siya negative thought. Si Joshua Dari, guwapo. Si Joshua Dari, wala na siya nagsipon-sipon. Agay! Tumar na siguro ni Vegemax. Wala na nagpainit. Si punon maka ni Joshua. Si punon na ako. Ay, si Joshua. Gainom ba ka, Joshua? Gainom ka, dili. Anong ka na? Agay! Gabilar ka, no? Sige, kilig ka. But recently, mayo na iyahang panagway. Oh, shout out in ha, good afternoon kang Engineer Chiang. So rare for me to see him. Ay, ay, ay, ay, program. Wala siya kadungog. To siya sa Picas nga. To siya sa office but I can see him. Iyakong pao, iyak alindog. Ako idol sa koan. Broadcasting. No? Siya ang Noli Di Castro sa Broadcasting. Original. Agay! Tinood ba na siya? Whether we like it or not, wala pa'y maka-atbang sa iyahang kalibre broadcaster sa Valencia. Bisang pag how much our broadcasters proclaim how good they are, how arrogant. Para magka... Ang tendency sa mga broadcaster kay they tend to be palaway para mapansin. They tend to be arrogant para mapansin. That is not how to build reputation. No, kani si Chiang, muna ni siya, he build his reputation, nga nag-study siya sa iyahang, before siya nga-report, nag-study siya. First siya, muna makadugang siya sa iyahang, maka-adlib siya, no? Lagi siya mga notes. That's how to build a reputation, no? You must be kanang honest, dayon, consistent, and always prepared. So muna siya, that's how he built his reputation. All the rest of our media men, so inana, magsugod, all of us starts from the bottom. So, magkuan lang, dili magdali. We have to wait for our momentum, no? What's that, pinaka-oras? 23 minutes past, no? Sa kodrigayaw-yaw. O, na-late me, guys. Sinabot sa sundo. Sa mula yung sundo. Sa kusina. Agay! May po na akong tulog. 2:30 na akong kamatay. Ngayon pa ko nga. 3:30 na akong pakuha. Nga no, 4:30 kuha o naman ko. Oh my God, galimungawan ko. Kako na yung program. Kaklak naman di ay. Alright! Agay! Akong work karon. Mura na akong gikulata. Yeah. Inagmata na ako, guided by calendar. O mga nga, wala hiring, ay salamat Lord, makaginawa na akong lalom. At the back of my head, baka yung ko nga, makaginawa akong lalom, pero kung wala hiring, wala po na siya kwarta. Kaya wala man ako gi-practice guys, wala pa ko nagpabaga og naong. Supposedly, ang sa attorney's fee, kung makalendar na ang case, whether madayon ang case or dili, ang client has to pay for the appearance fee of the lawyer because wala nakalakaw ang lawyer, wala siya nakatrabaho sa uban nga butang, tungod kay gitaganan niya ang oras para sa imuhang kaso. So, ang protocol unta na, ang kliyente must pay whether nadayon ang hearing or wala. Pero ako, wala pa ko niabot ang kabaga og nawong. Soon, magpabayad ako, madayon ang hearing or dili. No? I have to orient my new lawyers, my new clients nga, they have to pay me madayon or dili ang hearing. No? Para dili ko mag-uol nga, agoy, wala ko kwarta kay wala hearing. Alright, Joshua? Okay, maghisgot taon sa maning direct examination o cross-examination ang sa maning mga leading question. Nagikagubtan ni Attorney Kapunan o Attorney Ferrer. See you later!

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
9: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pagkuprebe?
9: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
10: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
9: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
10: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
9: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
11: Ikaduhang Timoteo,
6: Kapitulo 2, versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

timbaya ni Attorney Rubio diha sa Lantapan. Hello, Mayor Rubio. Good afternoon. No, it's my pleasure nga nagpaminaw na ko diri. Nagayaw-yaw. Usa ra ba maghinangar ako diri. Pasensya hirapod ko, Mayor. Kauban na to sa trabaho, Attorney Rubio. Good afternoon. Ug sa atong mga kaubanan din ha, nga mga kakumpanyero, kakumpanyera, no? Napiko. Unsa? Okay. Ilisan niyo ni arm? Or gapon? Okay, good afternoon. Usab na ko, no? Akong pagtimbaya ni Attorney Rubio diya sa Lantapan. Good afternoon, Mayor. Nakadumdum kog timbaya niya kay mag-discuss na rin unsa ning mga cross-examination, direct examination, redirect, re-cross-examination. Nung kanina mga butang, sige ni ka hisgutan sa ato ang hearing din sa Senado sa impeachment. So, unsa man ning direct examination, no? Kaning direct examination, kung adunay testigo, ibutang ta, ako ang testigo, si Joshua. So, kung akong kagalingon nga testigo si Joshua, ako siya i-present sa as witness, inagpangutanan ako kang Joshua, gakandak ako og direct examination, kaya ako man siyang testigo. Ga-build up ko og story. Ano naman ta karoy, judicial affidavit nga rule. So, kung kanang mga heinous crime, ga papilion ang kuna na akusado unsa ye prefer niya sa proceedings judicial affidavit rule ba or kanini ang diretso na siya magtestimony sa korte ano ang accused ang pangutan-on pero ako I prefer na ko ang judicial affidavit rule kay mas convenient. Kung na judicial affidavit ang ato ang testigo that would serve as the direct testimony of the witness, no? Kung wala siya judicial affidavit, katong affidavit niya, nga katong, dili bito question and answer ang format, kana narrative ang format, based adto siyang affidavit, ang katong abogado mag-present sa iyahang testigo, ibutang ta sa to example si Joshua, mag-ask ako, nga iyahang abogado, mag-ask og question kang Joshua based on katong affidavit nga narrative. So ako ang mag-question, maghatag question ni Joshua, iya po da yung itubagon, no? Dayon. Ang mga questions, ana, usually open-ended. Open-ended siya, di siya leading questions, no? Kung example, ana, ang mga questions, mayong ko nga, atong August 13, makadumdum pa baka asa ka na itong mga panahon na? Matuwag si Joshua nga, dito ko sa station, sa mga oras nga alas 9 sa buntag, asa man katong panahon na nakusunod sa booth. Aduna ka ba hinumduman nga panghitabo sunod sa maong booth ana. Mayon Joshua, iyan ay narrated on sa incident. Sa pag sa maong panghitabo unsa may imong namatikdan? Unsa man namatikdan? Kinsa may mga tawo gawas nimo sa maong sitwasyon panghitabo? Mag-narrate sa bonimo muna. After ito nga incident, kinsa pa may uban nga naabot, kung ano na pa man galing. So, mingyon siya nga, taod-taod, diabot si Kuya Ramil, ni taod-taod, diabot na. Makadumnum pa baka kung ano na pa ba'y tao, gawas kaninyo nga empleyado sa station ni abot right after the incident. Mingyon si Joshua nga, anay mga polis ni abot, ibutang tana. So, ang ako ang questions, paghatag na kong questions, open-ended. So, si Joshua mo kumpleto sa scenario. Inana na siya. No, dili siya pwede nga makadumdum.

siya ang witness ang maghisgot sa mga panghitabo. Unya, after ana, humana ang direct examination. Katong, butanta sa kaning example na ako ang nag-direct examination, nag-conduct sa direct examination kang Joshua. So, kinsa tayo yung tong pikas nga lawyer, kontralugar nga abogado, manguta na nga ito ka Joshua, unsa pud nga mga detalye nga dugang niya makuha. Ang pwede lang nga mapanguta na sa opposing party, opposing counsel, cross-examination man, ang pwede niya mapanguta na katulang pong mga butang o mga hilisgutan nga na-mention during direct examination. Diha na dayon, kung ibutang ta, sa ako ang practice, kasagara ako man ang defense lawyer. So kasagara diha na dayon ang defense lawyer, maghatag og mga pangutana na pwede ang leading questions. So may mga leading questions, no? Ang leading questions, diha na gyud siya taman sa cross-examination o recross. Kanang, mingon nga, objection, Your Honor, leading, ang defense lawyer ana o kanang opposing party ana muna siya ang mo object dito sa conduct sa direct examination or redirect. Kang direct during the direct examination and redirect dili siya pwede pangutan-on og leading questions, pero ang conduct sa cross examination o recross pwede leading questions. So unsa man pud example sa mga leading questions? Ato example ganina sa kuang direct examinations, nga dili siya leading yung kung asa man ka itong panahon na sa August 13, makadumdum ka pa ba sa alas 9 sa August 13 doon sa mga panghitabo, o asa man ka itong panahon na, makadumdum pa ba kung sa'yo muna matikda doon sa panghitabo, itong mga open-ended questions. Kung ang opposing party, opposing counsel na mautana, siya na ang mag-conduct sa cross-examination, pwede na siya muhatag o leading questions. Unsa may posible nga pangutana sa katong senaryo nga ako ang gi-throw ganina. Mingon ko nga, sa maong mga panghitabo, nakabantay ba ka nga ang bintana naguba na? O, di ba? Nag-state na ko og facts nga sumpay sa ingon ni Joshua nga naay nahitabo at tutuang August 13 sa last 9 nga iyan nabantayan. O, pwede akong mangutana nga, nakabantay ba ka itong August 13 sa last 2 sa buntag nga ang bintana naguba na naabli na? So, butubag na si Joshua, yes or no, no? Possible sa, usually, sa cross-examination, ang tubag ana na sa witness, mga yes or no, no? Mayon na yun nga, yes. Unya, nakabantay ba ka, nakakita ba ka kung kinsay naguba ni ini? So, pasibot to bag-ana ni Joshua, wala. Or yes, nakakita siya. Kung yun siya nga, nakakita siya, pwede ba din mo i-describe kung kinsa to imong nakita? Ana, makadumdum ba ka or makaila ba ka kung imo pang makita og usab ang tao nga naguba sa bintana? Minana da yun. Mga yan ang mga questions sa cross-examination. Mga Joshua nga, oh, makakita, makaila ko, makakita ko. Tanawa diri sa palibot sulod sa korte kung aniya ba diri sa sulod ang imong ang tao nga imuhang gituuhan nga maoy naguba sa bintana. Minana, ana ang mga questions. Pwede na siya sa leading question, ang leading question sa cross-examination. Unya, kung naay mga statements or facts or details nga na pagawas sa testigo sa panahon sa cross-examination, pwede na mutindog na pudbalik ang abogado nga nag-conduct sa direct examination, katong nagpresenta kang Joshua, mag-conduct siya o redirect. No? Mag-redirect siya para iyang mapatinaw. Mapatinaw niya sa testigo nga katong gitubag niya dito sa cross-examination unsa gitinuod adto. No? Ang pwede mapangutana sa abogado during redirect examination are those facts or details that were mentioned by the witness during the conduct of cross-examination. No, dili niya pwede nga magstorya siya nga wala nga na-mention dito sa the conduct sa direct examination. Mag-focus lang siya unsay iyang ikasumpay or iyang pwede niya balihon, controvert ang statements nga nasulti sa witness during the cross-examination.

0: no, ihaba ka ng klaruhon or gusto niya nga makapagawas o maka-clarify niya dito sa witness or mabaliktad sa witness ang iyahang statement during the cross-examination. So magbinantayay gyud. Kuha na, mag-notes gyud kuha na noon sa mga statements. Ukusay kay makasagaran sa ko kay defense lawyer ba ako na usay mo mukarat akong brrk para krrk mo pakarat akong questions mga tawa ng korte kay usay mawala ako sa focus nga wala na daay na siya sa I mean dili siya yung tungod defense lawyer kag cross examine usahay malimot ko og paminaw sa gakandak og cross examination nga nagredirect na ako nagpakarat ko sa kumbaba mga tawa oh bigyan na dayon katotoang lawyer nga nagkandak sa cross examination objection your honor the question was that among those mentioned during the cross examination so magkuha na da interpose na dayon og objection ang other party mo na siya. We are so thankful diri sa bukid nun kay naay mga pipila nga mga hambugiro nga abogado but dili kaabot siya sa lima. Very few lang gyud, no? And they're well noted sa court kay mga hambugiro gyud sila. Pero sa culture gyud sa bukid nun nga lawyers, very courteous, nagid ang kuan ba, kumpanyera nga relationship. Na dili bitaw magpinuhalay, mag-insultuhay sa sud sa korte. In other provinces, babalani mo na sila, mabuti sa bukid doon, makabalo mi silang balahibo nga dili sila taga bukid noon. They're from other provinces kay mugawas gid na ilang kulor nga manghambugiro kaayo. Mag-storya mo na before sa start ang hearing, pag-abot tayo dito sa proper trial, sabi yun ng your honor, I would like to manifest that the opposing counsel treated me that he will kill me in case of kun oy nabuang magtagtarong pagaytag storya before naghira nagkinatawon na pagarita nagpataka nagyawyo ang pika sa abogado nga gi-threaten daw kuno siya sa other counsel nga patyon siya unsa gibaliw una gi mga inana nga mga provinces da sa trend gahambugiro kayo sila magpinuhalay up to the point nga kaya nila manginsulto og judges prosecutors sa amo diri sa Bukidnon we are so thankful no we have that trend, no nga. We are very compassionate nga mga lawyers, kanang especially sa mga new breed. No, kami nga mga, ako kay auntie na ko nga level, guys. Tanan ko sa senior nga level nga lawyer, tiguang level. O, makita agad kong mga new breed nga lawyer, mga tanan ko, unsa man imuhang situation karon ana o na, naka-prepare, naka-ani, muna. Anang, at least, makakuan ka ba? You have to tune up imuhang kauban nga bagong nga lawyer nga. Ayaw kalimot ani nga technicality, ana kalma lang. Imo silang ma-boost ilahang moral. Especially, in ani nga situations, nga sa trial proper, kanay niyo nga bitong sa salida, o inyong kakakita karon sa impeachment trial nga, injection, your honor, o muna siya. Muna na siya ang mga gwapo kapatanawon sa kuan, profession sa lawyer. Mga injection, your honor. Injection, Bauroy. Objection, your honor. Anong objection man? Hiwi og naong ang other party. Ato na nagigini si Attorney Kapunan. Attorney Kapunan is, kumbay ka ng, sa mga panabogado, baka naman kinaraan mo na siyang di kampanilya. Meaning, they belong to a very big law firm, no? Nya karon kay makita ni mo siya, maybe inanabag yung kaa siya sa iyahang, profession sa iyahang practice nga inana siya kamara comedian or whatever no makita nimo siya ba nga lahi siya og tirada no mo nagid siya mga side comments to nga manginsulto siya sa iyahang opposing counsel ana dayon dami mga example si Joshua pangutan-on Joshua makadumdum pa baka nga kuha atong panahon na sa pag-abot nimo diri sa station sa tawag na oi. Ang hospital na. Ibutan ta ang computer wala na din ha. Kay gibalihin na dito sa pikas kwarto ana. Ibutan ta mo na questions. Si Kapunan nitubag siya nga I will not allow my witness to answer the question. As lawyer, kami nga mga lawyer dili mi pwede magbuot sa amo ang witness to answer or not the question, no? We can only raise our objection kung ang questions leading, irrelevant, no? The witness is incapable to answer, kaya dili siya expert witness or dili siya eyewitness, ana bitaw? Kanamingon siya nga, I will not allow the witness to answer. Wala na siya sa decorum, wala na siya sa rules on evidence, no, sa, wala na siya sa protocol. Katawan na, nagikaya siya, nagkakaya siya o mga side comment. Then, yesterday, dayon siya nga, Your Honor, the other party, kuan ko no, objection, Your Honor, the question of the opposing party is, kuan ko no, leading. Nagibaraw niya si Attorney Ferrer, kan question ko na Attorney Ferrer, leading question ko no. Ngayon sa Attorney Ferrer nga, I am allowed to raise a leading question because I am conducting a cross-examination. Ngayon siya, even during the cross-examination, you are not allowed to raise leading questions. Muto nag, akong gi-AI na ko, gi-research na ko dayon. I know for sure that during the conduct of cross-examination, leading questions are allowed, no? Allowed yun siya. But for purposes of kanabitaw na ako'y basis, gadili ko murag-murag ko gahuraw-huraw po, ako siyang gi-research at ako dahil siyang gi-screenshot, gi-post na ako. Kaya ngun man dahil to, ngun man to si Attorney Kapunan nga, I am tempted to spank the Attorney Ferrer for raising leading questions. Mura siya ka nang, she's really fan of commenting ba, kanang throwing side comments. To nga inappropriate, kanang yamang bunalan, spank man niya si Attorney Ferrer, no? Maybe she became disrespectful because of the age of Attorney Ferrer, no? Kanang mura ito, og sa ito, pababinisan niya, panagkabinusan niya, kay bata pa kaayo, or whatever, no? Gagamit siya word, kaya spank. Muta ko ang caption nga, basin ba yung Attorney Kapunan, ikaw ang mas spank ni Attorney Ferrer, no? That was my caption on my post because I know for a fact that during the conduct of a cross-examinations, leading questions can be raised by the counsel. Muna siya. Nakasabot ba taga May Joshua? Naklaro ra ba taga May Joshua kung nakasabot Joshua? Ang leading questions, pwede siya sa cross-examination. Dili siya pwede sa direct examination. No, unsa may pwede sa direct examination, mga open-ended questions, no? Open-ended questions siya. Dili siya, mag-lay down siya sa facts or detail. Pwede niya pwede isuti ang facts or detail. During the cross-examination, pwede siya mag-state o leading questions. Leading questions, kanang makadumdum pa baka. Sa pagsulod din mo itong August 13, sa mga alas 2 bisag buntag, makadumdum pa baka nga usa sa imong nabantayan, naguba na ang bintana. O, ana ba? Pwede din mo state ang detail o fact wherein the witness could answer yes or no. No? Muna siya. Sa sige ni mo pa yes or no, ang katong witness, nakalimot na dayon siya ang other matters na supposedly dilit niya pwede i-divulge na sulti na niya. Ang ako pong strategy as koan practitioner, no, ang uban nga mga lawyer na sa courtroom, mga hambugiro ba yan, mga palaigit kayo, kung nga ga-grandstanding, those lawyers ga-grandstanding, wala, I have to tell you, only few na lang gindi sa bukid nga naana sila, mga hambugiro na sila, but thankfully din, sila kabot og tulo kabuok. Muna sila mga ga-grandstanding. From bukid nun lawyers ha, but from other provinces, trend nila ga-grandstanding, kaya nagpang-insulto sa other lawyer, gapadako-dakong tingog, pero kung imuang, for people who are not well-versed on the law, kanili sa kaudili po lawyer, o dili kayo kabisado sa balaod, paminawon sila, murag mga kurik nga, paisog-isog sa korte, pero kung ang nakabalo sa tinood nga storya sa korte, sa kaso o sa balaod, walay unod ilang istorya. Katutos lang magpaisog-isog, hadlok-hadloko nila ang katong witness, ana. No, ako ang style, ako ang strategy as counsel or lawyer, maganda ko o kanang examination sa lawyer, labi pa og ako ang opposing party. No, diligin ako na siya, hadlok-hadloko, namiguhan ako. Ibutang ta si Joshua akong kontra, witness akong kontra. Diligin ako yun nga, Joshua, makidumnum po babakang wala kay tuli. Ano, di na ko announce si Joshua. Kaya na-insulto si Joshua, nakusuko si Joshua sa kuwa, tanan ako i-throw nga questions, defensive na si Joshua. Di na siya bingan bitaw mo, relax, mo kalma. Whereas, kumingon ko, Joshua, nakadumdum pa baka, nga na itong Friday, Naguli ka sa inyo ha, nakita ta ka nga nagdala ka flowers para sa imong wife. Di ba kalma kayo iyang temperament no kanang mo trustful siya sa lawyer nga nag-examine sa iya ha. No. If imo siyang i-build ang iyang trust nga ikaw gapangita lagyud kag detail or kada na ang facts gikan sa iya ha nga makita na nga respectful ka. So without him knowing, wala kabalo si Joshua, nga magsina siyang tando-tando sa kuha, magsina siyang pauyon-uyon, wala siya kabalo nga katong mga facts kayang gihatag sa kuha, favorable na dahin kayo sa ako ang parte. No? Ana ba? Dili kinahanglan, kabalo ka guys, katong itong salida nga, you and Mary, nga, kinahanglan ko na ang witness, kung mo lingkod sa witness tan, kinahanglan ko na ang emotion na ako nag-checkan ng mga drama. You have to feel the pain, ana, yung kuno, no? Bigyan mo ako ng emotion, ana. Dili ang kuno nga, will verse ka sa facts or details, there must also be an emotion. No? Ako dili yung kong ga-orient sa ako ang client nga maging ana kay sa tinod nga stress sa kinabuhi, you don't have to coach your client or the witness. Nga kinala mo magpakita siyang emotion, maghilak-hilak din ha, no? Dili kay kung ang testimony niya unsay scenario ana, kung dulot gina sa iyang kasing-kasing, dili gid mo na mo kayan mohilak gina siya. Dili na mo siya kinahanglan sugod nga mohilak or magpakita og emotion or magpakita og kasuko. Otherwise, ang iyang paglingkod diha sa witness stand ko imo siyang i-coach, maka-focus iyang brain sa imuhang gitudlo sa yaha nga mura bitog makita nato na sa witness stand nga klaro kay nga scripted meaning nag-spend pa siya og seconds or minute to think unsa iyang i-answer based on sa coaching. Pero kung ang imuhang pag-deliver sa witness sa iyang answer nga raw or knowledgeable gid siya, dili gid niya hunahunaon unsaon niya pagplastar yung answer. Muna yung, dili siya scripted ba? So, aron nga, akong client, dili na siya ma-disturb, unsa iyang mga trubaling ek-ek, unsa iyang pangsulti diya sa korte, or asa man siya ibutang. Mayroon ang kong, you just pray for kuan ka na wisdom. Kay kabalo ko, kaya ni mo na tubagon, kay wala ka na makak, wala ta na makak. Just tell the court what you know and what is the truth. Muna ako encourage. Muna pero may ako encourage yun nga. Dili ka, paningkamot lang nga, dili ka madala sa imong kakulba, kadi manggid ko kayo sa imong nga okay ra na, kakulba manggid na. Just focus ka, matubag ni mo, unsay nabaluan ni mo nga tinuod. Dili na ko, dili ko ga-encourage sa akong mga witness nga mamakak. Kay ulaw kaayo. Nga dito sa witness stand, mabuking ka nga mabakak, mamakak. Yung kadili pwede gid, daghan kayo pangutana, pwede possibly nga pangutana nga mabuking ba nga namakak. So, ulo kaayo na siya. Dili siya mayo. Kung ang imuhang pag-lawyer, ang imuhang trend as lawyer, magsige na dayon kag pamakak, wala na dili na na ang korte mismo. Kung ikaw na ang naikaso, watchful na sila kay kanisya ng abogado kay bakakon or palaaway whatever no. So bisan og witness sa pikas party, more so witness sa pikas party, kita nga mga abogado, kami nga mga abogado magpakita gid og dakong respeto ngadto kanila. Kay di man pwede nga we are on the opposing side sa kaso, magiaway na gid ta for life no. We have the case, but after the case, we should be cordial. We have to be civil. Or as much as possible, dili manggiaway after the case. Kanang we have to kuan ba, observe professionalism. So, pagkandak sa mga examination, as much as possible, ang lawyer dili gid manginsulto. Kay wala. Kinaraan na, para na ako, kinaraan na na kay nga style ka na manginsulto. I have na ako yung mga relative nga lawyers, na ako pag-umangkon nga lawyer. So, ako pag-umangkon nga lawyer, top-notch siya sa bar, number 5 siya. Imo siyang pasulat dun, grabe yun ka, maayog yun mo sulat. Mayroon ako mga igsuon nga, sulayi daw mi, o pangaway mi. Mayroon yun ko nga dili, mangaway, kalain kayo basahon ng pleading or mga dokumento, nga kapangaway ka. Mahimo, mamarkado ka sa korte nga kanisya nga abogado palaaway. you can lay down your defenses or your facts or details without, you can argue without fighting. Mura kag combatant without being kanang rude ba. Dili pwede nga manginsulto tas tong papel, no? Balag manginsulto taon niya dito sa gawas nga pinapino, basta dili siya pwede nga naa siya sa dokumento. Nasa pleading, mga papel nga hatag dito sa korte, mabasahan sa korte. Or during the conduct of examinations, kay naa may TSN. Kanang TSN, muna siya ang ibutang taog notes ba? TSN, transcript of stenographic notes. Kana bitong og sa tua pang di ko nakalimot kung say word ana sa bisika nang other words nga TSN man sa korte, transcript of stenographic notes, minutes ba og sa other pang words, 9 minutes ang korte. So unsay imong ipanulti dito sa sulod? Rude, polite, or whatever matters that can be heard of, mubutang na siya sa transcript. Nasulat na siya sa proceeding sa korte. So, lain kayo tanawon, lain kayo basahon. So, in the drafting of decisions, mag-base na ang, mag-rely ang judges nganha sa TSN, transcript, TSN. Katulagi yung stenographic notes. So, kung naka dito yung mga kanang unwarranted o mga unpleasant statements, mabasahan na sa judge, it could perhaps kana na persuade the judge to deny your request or whatever, no? Miskay padaogon ka, dili na lang nung kapadaogon kay maldito ni abogado, whatever. That's my personal opinion. But anyway, kana nga mga words, mabasahan na nila in the preparation of decisions or resolutions, and it would give somehow a negative impression on the council. So dili siya pwede, dili para nako dili siya maayong nga mahimong batasanon sa mga abogado. Why do I have to share it to you, mga listeners? Kami yon ganong ga-share ka nato nga di man may mga lawyers. I am sharing this to you because as clients, ganahan ta maminaw nga gusto ta magtanaw nga atong abogado isug kaayo. Diba? Ah, mal-isog ka itong abogado. Kanang, musukol yun to. Maldito ka ito. Bala na. Kanang, kato itong mga panahon nga, sa salida gani nga, muna lagi ga-grandstanding, ga-pasikat tayo mga abogado. We love to watch that. And I know for a fact na, ang mga tao, ang mga kliyente, muna ilang gusto nga senaryo makita. Kanang, murang inanakabakbakan sa salida. Oh, I am telling you, I'm sharing to you nga unsay scenario nga dapat, unsay decorum dapat sa mga lawyers dun sa korte para kamo pud nga mga kliyente namo makabalo. Kadili dai pwede buhaton sa abogado ning mga buta nga among gusto nga magwaldwad ang mga abogado dun sa korte, mag-insulto sa pikas parte. Kadili dai na siya maayo. So, kamo pud dili mo mag-expect, labi pag ako ang inyong lawyer, dili mo mag-expect ngayon anak ko kamang tasulod sa korte, no? Kung unsa ko nga naningkamot magbinutan sulod sa opisina or sa gawas sa opisina, more so maningkamot ang ako nga abogado sulod sa korte nga mapakita nako akong best nga batasan, because that is my bread and butter. Dili ko pwede magpakita nga akong pagkadautan din ha, because I don't want to leave a negative impression on judges sa mga judges, to judges. Dili ko gusto ba nga mamarkado ko. So, kamo, ayaw ninyo kanang padungog-dungogay niyo, abogado nga. Ano man lagi, attorney nga, wag man lagi mo ito kasab-isikuan, pikas partido. Ano man, attorney, wag man mo sukmati itong abogado. Ayaw ninyo himo, ah. Ayaw mo pag-expect nga ang courtroom, mamahimo siyang kanang boxing court. Dili siya pwede nga mahimong roida, nga pwede ta dito magsinumbagay, magkumbatihay, magpakita ita sa itong pagangilad ng batasan. No, dili siya roida. It is a practice of profession nga we are expected of nga pinaka highest level of kana intelligence, highest level of decorum pa ng pamatasan, amo na siyang ipakita nga ito. And because that is our bread and butter, our practice of profession, kami mga lawyer, as much as possible, no? Among inhalation, among mga gininhawa, mag-align gayud ugun sa saktong decorum sa among profession. So, bisan pag imo inyo ming bayaran og 1 million, 25 million, 50 million, dili ka mag-expect nga imong lawyer mahimong mandirigma para ninyo. No? No matter how much you pay for sa inyong lawyer, ay mo pag-expect nga iyang kaluluwa imo nang gipaliran, gipalit na nimo nga after nga also ang iyang pamatasan or iyang pagkatao, iyan ang isalikway or iyan ang baliwalaon ang iyang respeto sa palibot o sa korte. Tungod kay magpakitang gila siya sa gusto niya mapakita sa inyo ang inyong expectation nga magpasikat kay dako ang inyong gibayad. Other than that, kung labi pa sa among ang mga private practitioner, especially sa kuha, maningil dyan ko o dako-dako, kay grabe na ko ka-busy. Only those who can afford my time, pwede na ko dawaton nga kliyente. Kung dili mo ka-afford sa akong time, you look for another lawyer, ana. But once you pay for my professional fee, ayaw mo pag-expect nga, you own my life. You can dictate me what I have to do. Akong ginahangyo sa kong client is, after you pay me of my professional fee, you do not own me, but you have to pray for me. Nga tanan ako nga buluhaton, ang wisdom sa Ginoo masulod sa kuha. Nga bisan pag unsa kalisod sa sitwasyon, mamahimo siyang sayon because of your prayer and trust sa Ginoo. Mura gina akong ngangyo. But, ayaw ninyo, do not actuate in such a manner nga mapakita ninyo sa kuha nga you own me. Ngayon, wala na may respeto that you can call me even during my private time. No? Dili siya pwede, no? Dili siya pwede na ana. So much for that. Ang atong oras, alas 4 city, mag-break lang tag kaisa. And after that, musayo kong lakaw. Kaya na po ko'y buluhaton. See you later.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalitarog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny, oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Nya ano gihapon to kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ah, maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud maayo, pero human gyud namo ang lubong okay. Na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili ni maayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
10: Rosinda Pangilan of Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
11: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana. Rexido
13: Forte. Di kaliho, di ka trabaho, hasol kaayo mabugat. Rexido Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. Rexido
12: Forte. Maunang diskarte na ko, discarding bisdak na to. Rexido Forte.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
17: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
16: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
17: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
16: Maghulat pa baka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
17: Husto na! Undangin na! Paglikay sa ginadiling droga!
16: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: kalibangan sa kamaturan. Pinasahing programa nga gimugna ni sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamaturan. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamaturan.
1: All right. Balik-balik ta. Magkisgot ta tag balaod diri guys. Kani siya daghan kay makarelate ani nga question no. Unsa nga? Iya ko nung papa nagloan og kuan property worth 1 million pesos, naka-collateral ang real property. Real property meaning yuta sa iyang papa. Namatay ang iyang papa nga napay utang 1 million. So naka-decision siya, sila uban sa iyang igsuon nga lalaki nga bayaran nila duha ang utang sa bangko nga 1 million para ma-save tong property nga gibilin sa iyang papa. Nagsabot sila sa iyang igsuon nga tag 500,000 sila no sa utang. So ang babayi, nakabayad na siya sa bangko og 500,000. Ang iyang igsuon nga lalaki wala pa nakabayad sa 500,000. Ang babayi ni dool ito sa bangko, nag-ingon siya nga, pwede ba nga ang portion sa maong yuta nga nabayaran na i-release nga to sa iyaha. Kaya nabayaran naman niya nga ang 500,000. Ang mabilin na lang nga collateral kadtong amount nga 500,000 nga wala pa mabayari siyang igsuon. Pwede ba na siya, Joshua, or dili? Pwede ba, Joshua? No? Under Article 2089 of the New Civil Code of the Philippines, nga nagaingon, sets forth the rule on the indivisibility of a pledge or mortgage. No, di siya pwede nga ma-indivisible. Di siya pwede ba nga nabayaran naman ang katunga nga portion sa luna, i-release na ang katunga mabili, no? Di siya pwede. Ang utang, pagabayaran yun na siya as a whole. A pledge or mortgage is indivisible, even though the debt may be divided among the successors in interest of the debtor or of the creditor. Therefore, the debtor's heir who has paid a part of the debt cannot ask for the proportionate extinguishment of the pledge or mortgage as long as the debt is not completely satisfied. So, dili siya pwede, guys, nga tungaon ng utang. No? Kung sa ito nabayaran, i-release la. Dili na siya pwede sa mga bangko, sa mga credit institution. Pasin pwede na siya kung ato-ato ng tawhanon lang, sinilingan o binaranggay na itong asabot. Pwede siguro na, pero kung kanag yung proper kanang mga credit institutions or bangko, dili siya pwede nga, kuan, nanay balaod ba nga, indivisible ang payment sa pledge or mortgage under Article 2089. So, maningkamot yun nga ang kinatibukan sa utang, pagabayran, aron ang kinatibukan po sa collateral ma-release. No? Dili na siya pwede mapugos. All right, Joshua. Nakahibalag na ko ani nga question. Mga 4 years ago, nasa like 5 hectares ka family na loan. Ingon dayon to sa akong client kay nabayaran na kun ilahan ako no to 1.5 hectares kay nabayaran ako to sa bangko ang 3.5 na nabilin sa bangko nga delikado ko no makana na ang foreclosed in ko nga. Ang titulo, pila magigit ka-ektarya di ay? 5 ko no ka-ektarya. In kung nga dili, manggod din na ang utang. Kung na-loan ang 5 ka-ektarya, ang 5 ka-ektarya na-loan. Dili pwede nga kung ibutan ta 5 ka-ektarya na-loan, check 500,000, nakabayad na mag 150,000. The 150,000 applies to payment for the 1.5 hectares. No, the 150,000 nga payment applies to the whole utang. Tinatibok ang utang. So, na may balance nga, 350,000. Dili siya yun nga, ang 3.5 hectares, muna lang ito yung utangan, kaya muna lang ito yung balance sa bangko. Dili siya pwede, indivisible. Dili siya pwede, kaya nanakon pagsabot ang utang, kinatibukan na siya. So, pagabayaran gayod ang utang sa kinatibukan, aron po ang collateral or ang mortgage makancelar as a whole po. Alright, Joshua? Muna siya kumut pasabot diri sa Valencia, no? Kumpiyansa kaniya itong mga dagko kay nga mga negosyante nga ang ilang mga properties ihurot nila og loan. Ihurot nila og loan. Kung ako lang makasturya, ayaw ninyo ihurot og loan kana at in one account. Kaya baka loan mo 100 million, unya, dili ninyo maimpas ang 100 million, unya, several properties ang gikolateral, dili siya pwede nga ipagawas na itong isa ka property, property 1, ihatag na sa imo ang title, kaya nabayaran na nimo ang 20 million. Dili, kay, kada win, butaw mo na akong joke nga, winner takes all. Ang inyuhang kanang kontrata sa loan is, kuan ba, usa siya ka-account, several properties ang gikolateral. Dili gid na siya very safe for the bank, very safe for the bank. Pero sa inyuha nga na sa atoa nga makautang, delikado kaayo. Kay bisan pa og 20 million na lang imong utang dinha sa bangko, nagkaliabot sa panahon nga simba ko nagkalisod-lisod na ka, maglisod ni kag apas. Bisan pag 20 million na utang na i-foreclose mangin sa bangko, ang tanan properties nga imuhang gibutang nga collateral. Dili siya mayingon bitaw nga nakabayad na makong 80 million i-release na lang ni nga collateral ang tulo ka property equivalent to the 80 million that has been paid. Dili na na. Noonta, atong mga negosyante diri, magbantay mo kay our banks, magkuhan po na sila no, kanang mangita po sa pamaagi nga, inana ang collateral as many collateral as they can have to secure the utang. Pero kita po, because of the soft talk of the management, ana, murag, ah, sige na, okay na, ana, pero, unta, no, I'm praying, anak ko'y masturya, makadungog mo, na mas mayo pa mag-individual mo og utang, per property, although kapoy kayo na siya hinumdumon ang kuan, inyo na lang batasanon niya ang due date 15:30 para duhara ka, duhara ka adlaw sa isa ka buwan hunahunahon ang payment. Kaysa anang gatawagon na kung winner takes all. Nga usa ka account, almost all properties gi-collateral. Delikado kayo. Kay mo lagi ni siya ang balaod, indivisibility. Dili siya pwede chap-chapon nga unsay bugti nga amount sa utang, unsay amount equivalent sa collateral, i-portion siya, i-release siya partially. Dili siya, inaana, guys. Subo na mahulog yung siya, winner takes all. No, indivisibility of a pledge or mortgage. Kung one account na siya, with several collateral, several properties nga gibutang siya as collateral, no, kung maimpas ng kinatibukuan nga utang, ibutang ta 100 million, ay ha patupod ma-release as collateral ang katong several properties. Dili siya pwede nga nakabayad na kag 10 million, ipagawas na to ang property 1, i-release na sa imo sa bangko ang property 1. Nakabayad na kag 20 million, i-release na po sa bangko ang property 2. Dili siya. Indivisibility of a pledge or mortgage. I knew, daghan ko nabaluan rin sa mga negosyante sa Valencia, more than 5, nga muna ilang ginabuhat. Ginahurot nila sa isa ka bangko. O di namin ginahurot. I mean, in one account, na 10 properties gibutang. Kaya naman dahil yung tuluhon or pato na ka-account para kung unsay gaan nga bayaran, maana mong ka-release sa collateral, di ba? Kakasabot ka sa kung point, Joshua? Dili ka bugatan puhon. Wata kabalo sa dagan sa itong ekonomiya. Napakay masave. Mauna ni mo o lukat. Kumpara nga, gikinatibukan ni mo what if. No? Okay, dali ara kayo sa oras ay 4:26 na. I'm only up to 4:45. I hope you learned so much this afternoon sa akong topic. Kagimingaw na bi ako kayo ninyo, nagtuda ko og study. Alright. Sunod-sunod na punta. Next topic, kay 46, kung ano ba ito? 4:45 ba ako taman? Ano sa mga next topic? Be? Kani siya, ka-relatable kani sa Republic of the Philippines. Sa itong mga kabaryuhan din ha, shout out, Kapitan! Barangay Kagawad, Purok Leader. Ato aning mga concern nga topic. shout out din ha no sa akong mga regards ko kang Ate Imelda Agbayani. Si Ate Imelda Agbayani, wala na ni daghan. Grabe na may kayong relationship, ani. Kung ana kayo, may sumpay na may tinain. Galing na, nag-text siya nga. Kung na ako na mag-message siya, ako ah, na mga yung Gcash, i-ignore ko nun ako kay na-hack ang iyang account. Ingo, muna siya. Ingo ko, I miss you already, Ate Imelda. Shout out. Shout out sa atong mga barangay leaders, purok leaders, kagawad, kapitan. O sa atong mga ahensya sa gobyerno nga mahingtong na niini kay this is a prevalent issue, especially sa mga barangay. All right, ang issue nato, mga ingon, nagpuyo ko no siya sa baryo. Unya, populated siya ka community. Ang ilang silingan na muhi og baboy, backyard. Pagsugod ko no, ginagmay-gagmay lang, tulo ka baboy, lima ka baboy, okay-okay pa ko na to. Oh. Sus, kinabot na magbansin ko ka baboy, superti ng baho ah, saba na kayo, bisag asa na tong mga hugaw. O syempre no, butang taog, populated, rural area, populated area. Bisang pagani o, kada na ang dili siya populated, kaya mong singaw, mangin na ang baho, no, gapigiri ba ako, kabalo ko, among gipigiri ang amo ang ancestral house, wala gani silingan, masingaw gid siya. Nakadisturb gid siya. Gito, istorya ko niya iyang neighbor. Nasuko iyang neighbor. Oh. Ingon siya, ingon ang katotoang tagiya sa baboy nga, siya man kuno'y tagiya sa yuta, walay makabuot sa iyahag, unsa iyang gusto, buhaton. Sakto ba siya, Joshua? Dili. Dili sakto, Joshua, no? Dili siya sakto. Dili siya sakto. Dili siya sakto. Bisang pag land owner siya, dili absolute ang iyang freedom or right as to the use or utilization sa iyang property, no? Under Article 428 and 431 of the Civil Code of the Philippines that provide guidelines as to exercise of ownership subject to limitations imposed by law, the rights of others, and the state's inherent police power. Chaman, Article 428, the owner has the right to enjoy and dispose of a thing without other limitations than those established by law. Ang Article 431, the owner of a thing cannot make use thereof in such a manner as to injure the rights of a third person. So, diri siya maigo sa Article 431. Yes! Pwede siya mo, as land owner, pwede niya gamitin yung property na siya right to enjoy. Pero, sa Article 431, nagapahimang no, provided dili ka makalapas sa katungod sa ubang tao, third person, kana ubang tao. So, kani siya, ang ibutang tao third person, katong nagreklamo nga ang ita sa imuhang baboy smell bad. So, dili siya pwede. Dili siya absolute. You may have the right to enjoy, but our law has the right to exercise the legitimate power. Kanang state's police power. Unsa man ang police power? Kanang gibahoon ka sa tayo sa baboy, banawag ka rin yung police? No. State's police power, meaning mag-impose o discipline, or mag-impose o discipline, decorum, or order sa community. Kanang ba yung pagbuhi sa baboy, makahatag ba na siya kalipay sa community, or makahatag na siya o disturbance? So, the state's power, police power, must be implemented nga badlungon ka, nga pwede ba ibalhin nimo na ang imuhang pigiri ngadto sa lunang diin walay nagpuyo nga lain nga walay makaambit sa pagsimhot sa maong ita. Mind you guys, kani inhalation sa baho sa baboy yang tai inhalation. Parasites ang egg baya sa parasites ang egg baya sa bitok airborne, madala na siya sa hangin. So katong nagkasimhot-simhot sa baho sa tai gipambitok na pud to sila guys. So the state more so has the right to impose to exercise its police power. Kadili lang siya risk nga baho siya, disturbing og noisy, but na siya makadangat siya og health risk. Kadili siya malimod, dili siya matataw nga ang tai sa baboy makabitok. Kay tungod ang bitok, ang itlog sa bitok airborne kada na ano. The landowner may have the right to enjoy the use of property provided it will not enjoy third person. So, injure na niya ang third person. Unsa may buhaton ni ini? No, pwede niya ipatawag ngadto sa ato ang barangay. Makihinabi siya dito para mabadlong, no? Isumon ang mga partido. Oh, si Butangtag, si Tapulana, ang nagbuhi sa baboy. Bisan pag usara ka, silingan niya mo reklamo nga baho ang yantay sa baboy. No need nga mag-uyayon ang tibok kasilinganan nga makatugid sa barangay nga tabangan si Tapulana. Bisan usara ka complain, that's a valid complaint. Ngano man nga, ikaw naman nagreklamo, ang uban, wa man nagreklamo. Oh, di ba? Eh, di na siya. Ingon, ana nga, ang selective justice, sabi ka wala nagreklamo ang uban, di na lang po ang barangay mo action, ka usara ka complainant, asyaro naman po sa 50 mo diya ka neighborhood, managsilingan, ikaw lang yun nagreklamo. So, okay na sa uban, ikaw dili. Wala katungod ang mga barangay officials mo padayag sa ana nga statement, no? Basin ang uban, busy kayo sa trabaho, busy ng uban, may kugon kayo, basin ang uban, kanang mayo kayo muhatag si Mirna o sugbaon sa baboy, may kug na lang reklamo nga baho ang tae. Kato na lang yun si, kanang, katulad lang yun, isa katao ba ang makaakog balibad kay siya lang wala mo dawat sa kaning baboy nga gisugba? Joke. Ano siya nga mga senaryo? Ano siya? Dili pwede. Dili pwede nga mo ingon ang koan. Dili pwede nga mo ingon ang barangay nga. Dili na siya valid imuhang complaint kay out of the 50 neighbors, ikaw ra ang niabot diri nga nanumbong. Dili na siya pwede mahimurason. Valid ang iyang complaint bisag usara siya kabuok na abot dito. Even nga walay complaint ko atong mga barangay officials katong mga BHW makatimaho nga baho siya, dili kinahanglan niya aduna pay concern nga silingan mo sumbong sa barangay nga reklamo nga baho kayo ang ita sa mao nga baboy, no? Actionable man na siya nga scenario, no? Motu proprio meaning at the instance of kinsang concern nga person pwede mo tugan. BHW na to, concerning health man na. Kaya siyempre, health risk na ang nagbaboy-baboy, kaya ang bitok ana sa palibod, neighborhood, through inhalation. Sinang paginhawa, mabilan nito dito ang itlog sa parasite, sa bitok. Pambitok ko ng neighborhood. At itong mga kagawad, pwede po na sila mareklamo. Kaya ilaha man ang concern, no? To exercise the state's police power. Dili kay kada baho, kada iwik, mutawag og police. Our state has the right to exercise its police power. Kinsa man na atong state, ang state na to nasa itong barangay, sa itong LGU, di ba? Nasa itong mga government offices. So, dili kinahanglan, nga kinatog yung police, nga literal nga police inyong tawagun. Other than the barangay proceedings that will be encouraged to be conducted for the abatement o ana, no? Para mahunong ka na nga mga sitwasyon, no? Kana nga disturbance. Pwede po na nga ito ang mga ahensya sa government, example sa sanitation, environment, or zoning, na imuha siyang pahibaloon. Or bisan pagdili sila pahibaloon, kung kanis lang ang mga ahensya sa gobyerno na kahibalo, by their instance or through their initiative, pwede ka adtuon sa imuhang luna nga Tapulana, nakadisturbo na ka sa palibot, ibalhin ni imuhang baboy. No, ibalhin na imong baboy. Sa karon pud nga situation, guys, dili pud siya maayo nga magbuhi kag baboy nga adunay dako nga community or nakasilingan. Kadali ka matakdan sa ASF, African Swine Fever. Munang karon ang naluwas taning mga kaning mga baboy-baboy nga naras kilid-kilid kay kasagaran ron nga mga baboy. Ipalayo gyud tuda nga ang katuroy yung tag-iya pwede makaduol. Kay tungod lagi, kita nga tawo, makakaon kong baboy, gikas kagayan, ang community dito, simba ko lang, na doon na ESF, diri ko nag-poops sa diri sa palibot, niya akong silingan, simba ko lang, nagbuhi og baboy, airborne ang ESF, carrier ang tawo. So, karoon nga sitwasyon, diri na pwede ang mga baboyan nga dool og panimalay, kay posibly, ang atong mga kasilinganan, carrier na sa ESF. So, na kani ESF ang nakahinungdan nga noong mga senaryo, kasagara nga mga baboy-baboy sa mga backyard-backyard, nahunong na. Muni siya ang nakapakgang sa mga backyard-backyard ang ESF. Kadili, manggit siya maayang magbuhi kag baboy nga na ay mga katawhan, kaya lagi yung ko, dili mo makontrol ang exposure sa mga tao sa ESF kung asa nakakaon, ahagi ka nagbiyahe, whatever. No? So much for that. Atong oras, alas 4:36. Mag-break na ta, mga 2 minutes. Mubalik na ta, kaya magdaginot ta sa ato ang 5, ako, up to 4:45. See you later.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: May butang ni mo diyan, kaibigan.
13: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
12: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
13: Felix Villareza.
12: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
13: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik, naringkabot niya, kaya iaring ko na.
12: Okay.
13: Kaya magiging mo na mo.
12: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
14: Nahaplas po kay aroma na eh.
15: Oh, maugali, papalis ko itong pagana, ani ka distagum, nagpalis ko duha.
14: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
15: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kaayo, nagulungan itong nangulmul.
14: Oh.
15: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
14: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
14: Salamat.

0: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
2: Timbangan sa kamatuoran,
1: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiya kaninyo, Attorney Ruby Melicio. Timbangan sa kamatuoran.
3: Balik-balik ta. Kanino kay kani siya prevalent na kayo ni siya daghang kayo ni siya gyud no. Yun siya nga sukad ko sa college pa siya ga engage siya kuno siya online gambling. Iya ko nung pastime or form of amusement. So na hire siya as employee sa government office. Kinform siya sa iyang co-worker nga stop na nimo na imong online gambling, kayo can be charged administratively. Sakto ba kuno ang iyang kauban nga i-stop na iyang online gambling? So, tubag, yes. No? As government officials and employees, prohibited na sila mag-engage og any form of gambling, including online betting. Online betting, kanini ang mga, ano sa ganit na, Joshua? Scatter? Mga casino-casino. Ya yeah, sa click click click no, kunta nimo ang computer, ang system, pilig ka din ha. This constitutional mandate serves as the foundation for the ethical standards expected of all government personnel and require all government officials and employees to maintain the highest standards of integrity, accountability, responsibility and professionalism in discharge of their duties. Muna siya. So, ethical standards. Take note ha, including government officials. Who are government officials? Those positions nga gi-elect ka, gibutuhan ka. So, barangay kagawad, kapitan, city councilor, vice mayor, mayor, board member, vice governor, governor, ana, no? Kana mga elected positions. Muna sila ang mga government officials. Employees, casual o regular employees. Joshua, anong mga job order? Are they government employees or not? Tubag, Joshua. Job orders are not employees of the local government or government agencies that hires them, no? There is no employee-employer relationship. Kala katurang mga JO din na ang pwede mag-engage o gambling-gambling. Pero kung mga mota guys o employment, kaya mag-engage mag-gambling, no? We have to project. Kung JO ka, gusto ka ma-casual, ma-regular, you also have to project a proper decorum or you have to present the highest level of ethical standard para po ma-casual ka or ma-regular. O sabi ni saya pa, mamugas-pugas po ba, you have to put a good foot ahead of you or forward. Kaya para po nga, sa man ang pagka-regular na naang grabe makasugarol. Diba? Lain kay paminawon. So, bisan pa og job order, kung nakasulod na ka rin ha, halfway na ka, doon na ka sa tinuod nga ma-casual o regular. So, mag-tinarong. O sana mag-tinarong nga, dili mag online-online gambling. Or mag-tari-tari, no? Any form of gambling. Any form. So, kanang pitchas, kara-ikros. Kanang kara-ikros, kanang hantak. Kanini ang tung-its. Dili siya pwede. Ang pinaka-prevalent diri karon ang kanini ang online gambling. Kay online gambling, pwede magud na nga walay makakuan sa imuha. Ikaw ra diha sunod sa imuhang panimalay, diha galulong sa imuhang gambling addiction. O, di ba? Muna siya, gambling gani, gambling. So, makabahala na siya. So, chances, ano ni mo, gamay ra kay, there's, kana online gambling, imuhang kontra na system.

0: So may dag mamilagruhan kag padaugon ka na, padaugon ka isa pildihon kag kalima, di ba? Unsa may tawag ana? Because of that, no? Government officials and employees are prohibited na musulod sila sa gambling houses, casinos, and similar establishments. Hindi siya pwede po gambling online or through electronic means or other forms of gambling. Unsa may posible nga ma-file sila. Kung gamention kanina, administrative raman. Pwede administrative, criminal, and civil liability. Bago lang, natin mga barangay officials na filean o criminal case tungod sa sabong, di ba? Para nato mura nag joke, pero matimingan dai kaninha na kasasulod. So, you have to observe the highest ethical standards as government official and employee. Kung administrative siya, under 2025 rules on administrative cases in the civil service, no, first offense, reprimand, badlungon lang, oops, foul, stop that. No. Second offense, suspension. Maghalang-halang na. 15 days, 5 days, 15 days, 30 days. Ana. Third offense, dismissal from the service sa imuhang, kung elected official ka, madismiss ka sa imong service. Kung government employee ka, madismiss ka kung maabot ka sa third offense. Unsa man ni siya, kung sabong ang isgutan nato, kinahanglan ba ang first, second, or third offense, sabong ragihapon, or ang first tabong, ikaduha, hantak, ang ikatulo, scatter, no? Akong pag-analyze ani guys, dili kinahanglan yung first offense, or second, or third offense, same siya nga gambling activity, no? Irregardless of whatever form of gambling activity, basta niabot ka sa third offense, muna siya ang, kanang, muna ni siya ba ang dangatan ng mga penalties, no? First, reprimand. Badlungon lang ka. Oops, stop. No. Mayayay ka na. Second, suspension. Third, dismissal. No? Sa kadaghan na ito nga mga illegal gambling activities, dili kinahanglan nga sa three offenses, same siya offense committed. Either of the many illegal gambling activities ang tulo. So, dili magkumpiyans. Kani siya raba nga balaod kay the most neglected law sa itong palibot, neglected siya. Mararag, wala lang. Oh, no? Lately, na ako'y na-notarize nga affidavit sa witness sa police. Kaya ang police karon ka na sila, og sa topas Strava, ka na mamonitor bito atong movement. O kahatan nagbaklay-bak tayo, kahatan nagbiyahe, ana. Sila na sila ay app, na sila ay kanang electronic application nga. Kung on duty sila, i-turn on to nila nga app, mamonitor sila sa ilahang administrative office, whatever, sa region bar or sa national office, ug asa sila ni adto anang panahon na. Accordingly, adto kuno siya sa sabungan. Ana. So, nagpa-execute siya affidavit nga sa katong mga taga-sabungan empleyado nga, aning panahon na wala may nakakita. Namin sa aning sabungan, aning mga tibok adlaw, wala may kakita ni Officer Chubaling Ek-Ek nga nisulod sa bulangan. Nagpa-execute siya, kaya matrace man na sa ilang electronic application kung asa sila ni ngadto. Siguro, napaduol dito sa sabungan ang iyahang direction at itong mga panahon na mo itong ipa-explain siya. Kay, mo, nag-isikto na nag-ikaayo. Especially sa mga silop, mga military. Sa unang panahon na ito ang nahistari-tari na yung mga illegal activities. Kaning mga tawahan na mo na sila ay hari po sa kuan, Roida, karon na, di na sila pwede. Kanana sila well-monitored. Kung on duties sila, kinahanan ni i-turn on to sa ilang computer nga app para mabaluan o asa sila. Applicable na po na siyang app sa mga PNP. Okay, atong oras, alas 4:50. Atong ganato sa Herbiva. Di na ko pwede guys, pabutog alas 5 kay mag... Kuan pa ko. Magtsubaling ek-ek pa ko. So, see you. Hope to see you next Thursday, no? If my schedule would allow. Ampuan na ito nga. Akong lawas, kayahon pa. Og sa akong schedule, kayahon pa. Okay! See you next Thursday. Dalay ko ng Diyos.
1: Music. numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: At agalanta, yes, Igana Roselena.
2: Pastor, kanang, sige ko pa minan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga mayod yun ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
3: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ako nga mayod yun ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay, may.
3: Sa kada buntag.
1: Ah, sige, Igan, ah. Salamat kay Igan, o salamat kay Gaya.
3: Makatabang din ang bigimak, Pastor.
1: Okay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas na ilhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag wow chicks dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini karon bawal na gibna ug silutan ang musupak, ang silot fine, community service o mapriso depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
8: Rahaplas pug aroma na eh.
9: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
8: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
9: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
8: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoon, Aya.
9: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iyo.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Nasa Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no,
15: accessible ug affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
1: Husto na! Undangin na! Paglikay sa dinadiling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayang. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa loon. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Yes, akin sa ni Palayog.
13: Igan best paler ni Paso.
12: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
13: Kalang. Mag-testimony lang po sa Bitimax Bitaw Basol kasi Igan Pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
12: cellphone. Ah, okay.
13: Nako.
12: Yes, oh.
13: Yang apo ko, no, nalalaang isa kitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimax isa kabuo. Ka, ilum ko nun nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitimax Bitaw Basol. Kaya maglimbag sa kasakit at iyan pagka man ato, gidalada nilang hospital, tipak doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang ihang sakit at iyan. Kaya ang, kaya hindi nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun,
12: appendicitis, di mo to? Yes.
13: Oh. Appendicitis, buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala po nung makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung pa, dinumdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo day. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganing broma mi sa kaibigan. Mautok, doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado, kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautok, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag kayo. Kay kung wala pang bijimak, tingali, patay na iyang apo, kuno, pastor.
12: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
0: Surprise, Lola!
14: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Kinsa ni palihog taga-asa?
21: Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
12: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
21: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod binagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
21: Nakoy arthritis.
12: Nag-arthritis.
21: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
12: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
21: Tulog
12: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka nakapra sa atong aroma.
21: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
22: Numero 1 sa balita.
23: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilyang.
22: Numero 1 sa serbisyo publiko.
24: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
22: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
25: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
22: Oh, oh, oh. 98.5

hindi kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa

0: 88.5 Radio, kaibigan, Valencia City.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Ano yan ang sabi niyong DJ? Aya, makigmanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Ang imong katawa.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawanin ni atong si Biyahanan, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong station general manager, Sir RJ Dangalyo. Station operation manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. And of course, atong finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Sa atong transmitter technician, Sir Jun Tingkang.
1: Murag hangin sa kaumahan, makapahuwa.
0: Mayong gabi usab sa atong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Og ingon man sa itong mga kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario, ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, og ingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Og sa tibuok, sangguniang panglungsod, mayong gabi kaninyong tanan sa ato mga korpo sa mga kapulisan, sa ato mga traffic enforcer, ingon man sa ato mga drivers, sa nagkanalaing sakyanan, pampublikong sakyanan, o ingon man sa mga pribadong sakyanan, sa ato mga RILA drivers na naglibot-libot tinhi sa syudad, mayong gabi kaninyong tanan. Kutub sa naminaw ng ato ang Sibiyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan. O sa mga tagsa-tagsa ka radio sets nga nakakonect karong gabi una, karong mga orasa. Mayang gabi diha sa Radio Kaibigan Lagindingan. O usap diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South, Cotabato. Mayang gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibuok pamilya. And of course, ato mga listeners, dihang dapita. Mayong gabi usab sa lungsod sa Kalilangan. Diha sa Manubiray, sa mga

Yeah, sa 21 ka villages sa lungsod sa Pangantukan sa poblasyon. Ang gibiin ninyong tanan. Yeah, sa mga Makitid family, sa Hamon family, Barinyan family and Monterdi family. Ngon madya sa mga Salikubay, Intrampas family. Humaling family, Bakas family, mayang gabi eh. Walay pili bata. Huwag sa itong mga estudyante nga naghinahinay ng pamauli karong mga oras.

Mapalit niya sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Emporium. Uyan Madrid sa DX, RK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building, at bang sa NVM Mall. O diya sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center, Purok 5, Poblacion Public Market, diya sa My Food Court. O sa Maraman, Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Sa kabukiran, bisan layo, sila nagampo. Kamusta man ato mga kaigsuuna? Nakapanihapon na ba karong mga orasa? Or busy-busy pag-prepare para sa panihapon? Si tatay, si nanay, si ate o si kuya, si uncle o si auntie. Kamusta diya si Dudong, si Inday? Kamusta mong tanan? Sa dili pa kita mapadayon sa itong programa karong gabi una, niya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

Baligtas at ang pagpanag-uban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Murag adlaw. Aduna kita yung mensahe, gikan kang Marisa Sintillas Torigusa. Good evening DJ, pa-shout out ko sa... Ina, sa kasing-kasing. Buyog Banlag. Sa kagabiyo. Buyog Banlag, Torigusa family, Aro family, Sueco family, ug sa akong mga anak, apo, amping mo, diha. From Dinagat Island, Surigao del Norte. Tingog na haya. Kumusta diha kang Ma'am Marisa Sintillas Torigusa? Murag hangin sa kumusta ang pamahon-pahon diha sa Dinagat Island, Surigao del Norte?

tanang mga staff diha. Labi na diha kang ma'am. Kang ma'am Great Torigusa kang Leon. Sa iyang mga kaubanan diha kay ma kay Sir Tulumia. Kang Sir Dong Navarro sa iyang tanan diha. Mindanao Ever Shore Pangantukan Branch. Maayang gabi usap diha kang Sir June Bulunos. Kumusta ito mga kaigsunan gumagamit sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer? Kabukiran. Kani nga programa hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Pagingon man sa Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Hair Viva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste. Ingon man ang GRD Printing Services nga na may mutang diha sa Maydikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Pag-usap sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang mga igan ang atong mga produkto sa Vigimax o ingon man sa Aroma, mapalit ninyo diya sa Kalilangan sa Madayag Store. Ingon man diya sa Butika Kalilang o sa Pailago Store sa West Poblacion. O diya sa Pangantukan, Easy Cure Pharmacy, Bukas Pharmacy o ingon man diya sa Bacusanon.

0: Og usab diha kang Lourdes Lovedo. Sa kanto, sa pista. Diha sana baliwa kang Elma Castañeros, Castaños, Castaño Store. Imong katawa. Og usab diha sa 90.7 Yellow Line FM. Diha sa second floor bago building sa Maharlika Village. Ano yung mapaliti ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa lungsod sa Don Carlos, diha sa Basco's Pharmacy. Usab mapaliti nyo diha sa USave Pharmacy o diha kang Niete Store sa Kalubihon. Sa Imbayaw, Dila Calzada Sari Sari Store kang Narcisa Lausa. Sa Barangay Imbayaw, Don Carlos. O diya sa Dangkagan, mapalitan atong produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, diya kang Pastura Alice Arribal. O gingon man diya kang Igan Idna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, diya sa Bims Gulayan and Fruit Store, East Kibawi. Pastor Ider Olivero sa PCFC. O diya usab sa Talahiron, Kibawi, kang Marilyn Bihag. O sa Ralph's Merchandise. DJ Yaya, among higala. O usab niya sa lungsod sa Maramag, sa Ranky Store, Purok Jess. Sa kagahapon. Sa Bayabason diya kang Ami Dail. Og sa Navarro Dry Goods Store. And of course, diya sa Kaibigan Center. Stall number 18 sa Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Diya sa Arakan, North Cotabato, mapalitan atong produkto sa VG Max. Diha sa Family Med Pharmacy. Sa transport, Amay Manabilang. Palitin nyo diha sa Aaya Pharmacy, Noel Baldunasa. Doon natin, caller, gikan kang 968. Maayong gabi eh.
1: Hey, maayong gabi eh.
0: Yes, maayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: Ang wana ko mailhi, baw.
0: Wana mailhi, baw. Kailahi lang tingog.
1: Oy, nisip on mangkod ko bay.
0: Ay, I missed you.
1: Oh, nakita na gyud, nagmuna-muna nagpangitag paningkamot nga as makita no gasa dapit nagtago.
0: Lagi di ay sige. Istorya ra ta. Go ahead, dun sa may kalagad ni
1: dili
0: DJ
1: na.
0: Aya.
1: Oh, dili na. Unsa say tawag ani kanang dili na kung makuha og pangita nimo kay nangita na mugi ko pamaagi nga makitaan ka.
0: Ala pareha ta nangitag pamaagi ani nga makalighot. Kamusta ate? I missed you so much.
1: Okay kaayo. Okay pag yun sa all right.
0: Amin ko, nasuko dyan si ate na ko ba? Kaya nag-break ko sa ako ang promise.
1: Ako ang taon ko ragyog din na ako. Importante madungog niya po na ako ang imong tingog. Ako nga kong tingog.
0: Nga na gini ato mga avid listeners o ka ng mga fan diya o. Kay sundan yun tanong sa ato ang mga listeners.
1: Bisag nisok-sok nagmaayo hala. Sige pangita yun.
0: Alay. God bless ate.
1: Okay. Wala yung problema.
0: Alagi. Kung nasuko lagi din sa ate Wenefi ba?
1: Kulang na lang ang radyo. Akong ibitay dito sa gawas among atok sa mong palay.
0: Alagi. Ay, I'm happy to see, to hear your voice. Bless kay ko today.
1: Yeah, starting today. Oo, always na ko ni mong madungog.
0: Salamat. Okay, go ahead na sa imuhang katuyuan karong gabi una.
1: Unsa may akong, unsa may pwedeng akong katuyuan. Joke, rabita, oy.
0: Ay, ma-feel ma. Ma-miss din ako na imuhang katawa ba?
1: Unang-una, mayong gabi eh. Oh, mayo kay nanumdum ko sa akong pagingon nga unsa may ako may mong katuyuan katawa ko nanumdum ni ako.
0: Orang answered prayer.
1: Greet the icon ni Ate Proni Sarador na mina mangod ni siya una pamagani ni siya nakapaminaw kay nako.
0: Then
1: tawag
0: okay.
1: Siya sa ako ana siya kanang nakakaila ka ani nga DJ Day kay suod man mi ating ko. Oo, tingan no di ay. Naman day din siya nagtrabaho sa kaibigan no. Ko oo ngano di ay ate. Ang ko sa iya siya. Dili mangod kay greet mangod ka ana niya ko te. Ah, sorry lang sa gyud kay mamangita pa ko drive-an pa ni na kung akong radyo asa ni na ko ipahiloon na aron.
0: Okay.
1: Kuha na ko ang iyang signal.
0: Mm-mm. Na sige.
1: Dili pa rin atong niagi nga nakaparamdam ka jud wala karon dili na dili na okay na
0: okay,
1: ni
0: okay salamat okay. Lagi mga pamagi
1: maayong gabi og salamat si pagtubag sa akong tawag greet na ko si Ate Proni sa iyang mga apo kang Jensley kang Janjan then kang Ed og sayang ang tanang hinsakpan kang Ed kang Mian kang Ilay kang Rinrin og sa tanan niyang hinsakpan o sa mga sarador family na lang daan tanan dayon tanan din daras na lang kun sa tanan ay kung kuan di ay kang Francisco nga naasawa I think manawag ni siya sa imo bay
0: sa imo pamintin na siya I mean. Gatawag na siya
1: oh kang Francisco maayong gabi amigo then kana lang siguro sa then mo request ko og song
0: unsa nga song diri na ta
1: sigura sigurado magyo kong love song ni siya karon
0: yes 80s 90s ta ate
1: ah natukan ka jud la pag ingon niyang 80s 90s natukan yes. Ka jud
0: 80s 90s love songs
1: kwan kwan kaning ang sabay pwede awon sabay pwede kwan awit sa ain ah 80s 90s ini kay love song basta 80s 90s
0: oh love songs
1: ay okay kani kaning one moment in time
0: okay
1: dayon the greatest love of all
0: wow
1: dayon oh gitulo na gyud I love you gyud ni para sa imo bay
0: pakya gini
1: the power of love
0: penalty is DJ Ayan eh
1: the power of love
0: grabe gyud ang power of love ang power sa love no kay mangita gyud og way
1: ay mangita og way bisan og naay gamay nga struggle bisan og naay gamay
0: Basta Radio Kaibigan, mauni ato ni.
1: Oh, bye bye.
0: Daghan kayong salamat sa to ang first caller karong gabi una. Happy kay si DJ Aya. Actually, dugay-dugay na kaming wa nagka-istoryahan na yan eh. Ako ang long lost friend. Long lost friend. So, ginapangita kita ni nila kung aha, dapitan nila nga madunggan ta nila. Salamat kayo sa

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit.

0: mo? Kanin doot sa tarpulin.
1: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O, diba? Happy anniversary ninyong doha.
2: Naapagi mga mags nga na atong nawo.
0: O mga giveaways para sa bisita lula.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo at-o, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga di-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
10: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The best songs on the radio.

Balik na sa itong pagbunang uban, dito lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Ngayong gabi sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Klaro pa karon ang imong katawa. At ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, lugingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit diha usab sa Kadingilan Store diha sa Cypress Hardware. Diha sa Purok Dos Poblasyon Kadingilan. Og ingon man diha sa Nuera Essential Store diha sa Market Poblasyon Kadingilan. Og usab diha sa MGN Pharmacy. Sa 38 Pharmacy. Diha sa Tugas Kabadyangan kang Rudy Dayon. Sa Kibalagon Kadingilan kang Iga Norma Lapa. Diha sa Kiara Don Carlos. Diha sa Carmelutis General Merchandise. O kang Igan Jovelin Blando. Mapalit usab diha sa South Pangantukan sa Kimanait kang Verlita Ganob. Sa Wao Stores diha sa ACC Pharmacy. Mapalit diha ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Diri usab sa Valencia. Natay mga dealers diri labi na diha sa Mailan. Mapalitin niyo ang mga produkto sa VG Max Plus diha kang Rosidilia Pino. Sa Sumilaw kang Binje Laudires. Sa Dagat Kidabaw kang Elvera Jaime. Diha sa Alanib kang Sheila Grace De La Serna. Sa Bantuanon kang Solpicia Paday. Sa Kolasihan kang Juanita Rakrakin. Og diha kang Villa Giteso. Sa Intabas kang Buboy Karotcho. Sa Sinayawan kang Veronica Arcojada. Binatilan kang Josephine Alpas. Sa Quezon kang Teresita Jaime. Diha sa Lirungan Talakag. Mapalit diha ang ato mga produkto sa VG Max kang Layukan Store. Sa Layukan Store ang Aroma Plus Herbal Oil o VG Max Plus Herbal Capsule. Sa Bugkaon, diha kang Igan Helen Bangkat. Sa Sinayawan, diha kang John Rica Silera. Sa Manolo Fortich, diha kang Kunton Onahon. Sa Lumbayaw, kang Michelle Flores. Kibanggay, kang Pastora Nora. Diha sa Sinayawan, kang Sheila Tabigni. Ipasugong kang Pastor Dodong Kanlungan. Kantungan, sorry. Pastor Dodong Kantungan diha sa Impasugong. Sa Malaybalay kang Solomon Tabios. Market site Malaybalay kang Diaz Kitchenette. Sa Sungko kang Bibi Apat. O diha usab sa Purok Nuevi Colasian kang Beverly Dumya. Sa Vintar kang Edita Kumlat. Sa Lirungan again diha sa Talaka kang Luz Yamok. Sa Bangkod kang Jodeth Piñaranda. Ya usab sa Kabanglasan, mapalit ang atuang VG Max kang Elizabeth Rim o kang Elizabeth Labungin diha sa Kalilangan. Bantuanon diha kang Serila Tulusan. Alanib sa Alanib kang Ellen Kamiki. Lantapan kang Tata Unyot. Sa Simaya kang Merlin.

sa Buparco Pharmacy, mapalitiha ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil. O diha sa may kalasungay sa Golden Heart Pharmacy, Zone 3. O ingon man diha sa El Salvador Pharmacy sa Kabanglasan o sa Divine Rose Pharmacy sa Lantapan. Sa pista, imong katawa. So, katong mga dugol na mga lugar, ha, pwede ka mo bisita diha, mo palit sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Ang atong VG Max Plus Herbal Capsule, usa ka na ka FDA registered siya sa Pilipinas, isip Herbal Supplement. So, daghang kinagbenepisyo sa ato ang lawas, no, mga igan, ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mao ka na yung makasuporta sa kinatibuk ang nutrisyon sa atong lawas. Nausab diha ang, mao ka na ang plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Katong mga hili, dili mahiligo no gulay. Uban bitaw kay kanang parehas ako ang manghod, oh, nga di siya mukhang gulay, kay gilok ko, no. Pero dako biya katabang ang gulay, no. So, saing ana nga mga gipang bati, nga dili ganahan ka o no gulay, dako katabang ning VG Max Plus Herbal Capsule. Kanina lang capsule lang inyong inumon. Rich in antioxidants, usab, para sa overall health o vitality. Nausab, maka... Binipisyo usab sa ato ang immune system. Ang mga VG o herbal blends kasagara na ay vitamin C1, D3 o zinc. O guban pang makatabang pang paligon sa ato ang resistensya. Energy o metabolism. Ang B vitamins plant o plant nutrients makatabang sa energy production. So daghan kaitang mga testimonies, mga igan, mga kaibigan, mga suking tigpaminawan. Han kitag testimonies about ni anang nakasulay na sa VG Max Plus Herbal Capsule nga matud pa nila ni bati sila og energy, dugang energy human sila nakainom meaning VG Max Plus Herbal Capsule. Og usab makatabang usab sa ato ang digestive health na ay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Ang uban gani no, nakaingon nga nag-improve ang ilang digestion o ang ilang bowel movement. Dili na sila maglisod, magbawas. Labi na katong magkaedad, kasagara sa itong mga seniors, nga maglisod o bawas. So, i-maintain ninyo ning VG Max Plus Herbal Capsule. Dalira kayo siya lunukon, maayo usab kong sa biyahe-biyahe. Dili na kinahanglan magbit-bit ka atong 25 ka prutas o gulay. No? Para convenient para sa ato ang kaugalingon, diri na ta sa VG Max Plus Herbal Capsule. Barato na. O dako pa kayo ang epektibo para sa ato ang lawas. So, dili punta kinahanglan nga mahimong confident na lang, no? Kinahanglan gihapon ta magpa-check up sa doktor bisan kung lang take ta niyang VG Max Plus Herbal Capsule. Mag-amping sa peke. Kadahan kay mga peke karon nga nang libot-libot sa atong palibot. Basta ang original ining VG Max Plus liquid ang sulod sa iyang kapsula, mura siya og fish oil. Og kana mapalit lang ninyo sa mga legit nga distributor, labi na diri sa Radyo Kaibigan sa 98.5 Radyo Kaibigan kang Pastor Dan Danggalyo. So ayaw ka mo og kalimot. Nga grabe kayo ang epekto sa ato ang lawas ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Imagino nato no 25 ka powerful ingredients. Giusa silang tanan, gihimong kapsula para mahimong panangga sa mga balatian sa ato ang lawas. Gihimong food supplement nga gani gihimo ng panambal para sa atong mga kaigsuunan. So ing ana siya ka epektibo.

sa ato ang programang Revelasyon sa kagahapon. Ngayong gabi kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya, watching here in Dabong Dabong. Mailag, pwede request kong song Paminsan-minsan by Richard Reynoso. Yes, pwede kaayo Ma'am. Ato ang diehard listeners diya sa Dabong Dabong. Mailag kang Ma'am Rosalina Mariano.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ikanin mo, DJ. Ngayon man sa tibok kawani ng Sibihana, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Sa matagabi, DJ Aya. Paminawan ko kini imong programa. Bation ko ang tumang kalipay sa akong kasing-kasing. Maungan aghat ako sa pagpadangat kini akong kasinatian sa kinabuhi. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsugid, tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Heide, 40 anyos, tubo ng Samis City. Magasamtangang nanimuyo din sa base camp Maramag, Bukidnon. Aron imong masabtan ang tanan. Ingon man masayran ang tibuok kong kasinatian. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1993. 13 anyos ako ni atong panahon na DJ. Tungod sa grabe kaayo nga pagpandagmal sa akong amahan, dili ko na maantos sa iyang ginabuhat nga rikanamo. Milayas ako sa among panimay, DJ Aya. Ug miuban ako sa akong igagaw at tungtungura. Wala akong makahuman bisan na graduate lamang sa elementarya. Grabe ang pangita nila ni Mama ang rikanako. Apan wala gayud ako magpatimaw pa sa among lugar, DJ Aya. Ang kunon ko, dili gayud maayo katong akong gibuhat. Apan tungod usab sa akong pagpursige nga makalayo sa among lugar, nabuhat ko kadto ang paglayas sa among kaugalingong panimay. Nagkarindiin kami panarbaho kauban ang akong igagaw, DJ. Basta lang makakaon kami ni atong tungura. Ug miabot ang panahon, nanandagko kami ug nadalaga na ang akong igagaw, DJ Aya, may pauli sa among lugar. Ug ako nagpabilin sa lugar kung diin kami nagtrabaho.

Himangaw ka ayo ko sa akong inahan ng mga igsuon, DJ. Igon man sa akong papa. Nga kontra ka ayo ka ayo na ko ni atong panahuna. Apa nag-matured na ako, DJ Aya. Ikalintan ko na ang tanan. Hangtod ni abot ang panahon. Nakahimamat ko usa ka binuhat ng mo'y amahan sa akong anak. Nag-ipon kami, DJ. Nabuntis ako ni Antong Tungura. Hanto nakadesisyon kami nga mapauli sa among lugar. Kung diin, ana ang akong mga ginikanan o igsuon. Di pa ay kaayo ang akong mga ginikanan ni Antong Tungura. Tungod kay wala pa kami kasal. Ila kami dayong ipakasal, DJ Aya. Human sa among kasal, nag-abang kami og balay sa akong bana. Ug siya nagtrabaho isip usa ka driver sa usa sa mga kumpanya sa Sagi. Digtong lapita. Dito nagsugod kagubot sa among pamilya, DJ Aya.

abot ba? Ibalik ako sa panahon na murag feeling ko nga wala ako'y pamilya, DJ Aya. Ako lamang ang nag-inusara. Usahay, nakaingon ko. Kung unsa bang matang o klase ako nga anak, inahan o igsuon. Ako gasilag ka na ako ng akong anak, DJ. O siguro, lakip ang akong mga ginikanan o igsuon. Nagtampo, ngari ka na ako. Okay, wala na ako nagpagkabana pa kanila. Wala usap ako kasabot sa akong kaugalingon, DJ Aya. Ingon man sa akong kinabuhi karon. Kung buto na hunaon, malipayon unta ako tungod kaya na ako'y trabaho. Pero murag walay silbi ang tanan. Wala na usap ako mukontak sa akong mga ginikanan, labi na sa akong anak, DJ. Kanunay kong madungog kaniadto pa. Ikan kanila o sa akong mga silingan. Na ako kuno ang black sheep sa among pamilya. Akong na-realize nga basin tinuod sad siguro, DJ Aya. Pansakit sad palandungon. Anong naingon ni ini akong kinabuhi? Tagi ako sa imong gamay nga idea, DJ. Dinhi na lamang ako kutop. Daghan salamat sa imong paghatag og pagtagad. Ni akong sulat tampo. Ang imong suking tigpaminaw. Haide sa base camp Maramag, Bukidnon.

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog? Si?
2: Kada Irinas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pagay.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha ka hanlaw na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
2: Duha ka hanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maarong mabakay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
3: Naon sa day mo na samad mong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo. 5 kabuo. Okay.
4: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo.
9: Na apari ay na.
11: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no.
11: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
10: Na asabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexilaforte.
14: Oh, di ka trabaho, hassle ka ayaw mabugahan.
16: Rexilo Forte.
14: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
16: Rexilo Forte.
15: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
16: Rexilo Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kinsali pala yung taga-asa. Ah, yes, padayon Igan o sa atong i-testify, padayon.
19: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasana ko, Pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
19: Nakoy arthritis. Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
19: Tulog ka adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
19: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
7: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
7: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
7: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
7: para tura pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
20: The best songs on the radio.

Okay, balik na sa itong pagpanaguban. Dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan. Sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Kaninga programa hatod ka na ito sa Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer. Ingon man sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Garama Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Foygo Blend Chili Paste. Ingon man ang GRD Printing Services. Mga igan, ang Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer mo kinisikrito para mudaghan ang bunga sa inyong mga tanom. Mo ni sikrito para abunda.

Ruel Naris Flor, Angelica Elsie, Ami Gaga, Celia Bibing, Renanti og Bibi Ledesma. From Kibatang Don Carlos, request kog song Kumpas. Salamat. Maayong gabi usab diha kang Ma'am Stephanie Perez. Hello DJ Aya, magandang gabi po. Pwede pong pabati ng kaibigan ko na si Angelica Alisuso Kunog. At pwede pong pa-request ng kantang Ikaw Lamang para sa kanya ngayong gabi. Okay. Daghan kayong salamat diha kang Ma'am Stephanie Perez da sa Tibuli South Cotabato.

Mao kanay una ni mong buhaton nga mangayo ka guidance sa atong labaw nga makagagaho. Og i-reach out ang imuhang mangginikanan ayaw pagtago diha kung asa ka man karon. Adtua pangayo og pasaylo. Unang-una mo gyud na imong buhaton mga ikag pasaylo sa imong ginikanan og sa imong anak. Walay pili bata tigulang. Kay masabtan ra kana nila kung unsa ang imong gibati usab. I-reach out sila, tawagi sila. Ikaw ang mangita og way pamaagi nga magkaistorya mo og tarong. Aron nga wala nay mga kahasol nga imong gibati diha sa imong huna-huna og sa imong kasing-kasing. Wala nay mga bitterness. O nana ang kapasailuan tanan nga linaw ang imong panghuna-huna. Kay lisod ba kaining maglihok-lihok tapa sa atong inadlaw nga pang pagpanginabuhi nga adunay gabin sa atong kasing-kasing og huna-huna. No, nga walay kalinaw, lilihapsay ang atuang pamuyo. Tumag kay na ay babag. So, maura ka na o ampo kanunay nga tagaan ka o lamdag sa atong labaw nga makagagahong. Daghan kayong salamat o wala naman ko'y igong oras. Ako sang basahon kining ulahing message. Gikan kang 886. Good evening DJ Aya. Pa-shoutout ko kay Stephanie Perez o Daniel Jeff. O ingon man sa imuha DJ Aya, si Angelica Kunog ni taga Purok Nueve, Tugaya, Valencia City. So maayong gabi diha sa mga taga Purok Nueve sa Tugaya o sa mga Kunog family. Okay, wala na bang gigigong oras? Hangtod ugma puhon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngala na lamang sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, sa atong station general manager, Sir RJ Danggalyo, station operation manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, og sa atong station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir June Tingkang. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsubaybay sa 98.5 Radio Kaibigan o sa tanang mga nakakonek sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Sa Radio Kaibigan Nagindingan o sa 104.9 Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
2: Ako si Inday nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan. Yes, ingat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka ugma, ningon ako man nga ipa-check-up na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ingon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyang eyeball, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom sa ita.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, naghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kung ano, Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
1: Ah, okay. So, murag wa to masudlag mananap siguro, naging depresya iyang mata. Naging iturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
2: Tulo na muna oro, Pastor.
1: Pila ka, Vigimax?
2: Tulo.
1: Tulo ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot, kay bagsige mo yung servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max, uy, murag dila ni maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mo balik, ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mo balik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villa Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Ginom ni mong capsule.
1: So,
0: tulog ka buok.
1: Tulog po sa adlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa adlaw.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na din ang sita akong napalaba, Pastor, din dili na sa kitipno.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Ako dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahal sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Starboy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na...

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kano, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Vigimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter beto sa Liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay ni gamay na. Dako pa kay yung guiter sa una sa Liog niya.
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor sa mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Atong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusog, dahil

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidawdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatawilan. Sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala na dyan. Mas tog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Diretso, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede ko ng ikot, pangkating katula. Niya, ato sa lang kung Bikima, pwede ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nung pwede ko siya, o Pastor, wahagi lang katulad ng likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayos, Pastor. Salamat.

0: Sa Dipaluyog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon, ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng piyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot ang testimony mo sa imong bana?
0: Oo, okay, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gitainom na ko siya og kuan bigi mak then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Lianel Kasterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Kasterdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasterdan, yung nagkalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagmukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Salamat okay. Kaysa di pali yung gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na isakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa to, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagana sakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang laya man ayang hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik ang pangili. Akong hihilakan, kaya nakahilakan ko, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom na ko kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipaningot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kaya sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, huwag yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lord.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtudent ako sa doktor. Din nakapidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe ito'y kabog na wang iyang lawas ba. Lama rin ito nga, ako siyang di-aplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nga murag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwas nga duha jud ka buok,
0: kinahadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, pwede para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimat nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimat.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Ikan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ang fixed address pa to, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pasol, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bin ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-sakit, anak din karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pangini. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandog ko kay sige ba ko balik-balik yang hilanat. Kunya, gi kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay, iuli ko. Dipa inom na ko na ko siya Digimax, gi dubol niya pud ako duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: sa di palihog?
1: Ah, si Sir, po sa yung address, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Grabe
0: so, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Ang buta ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabuktas na dahil na arang-arang na dahil ko. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Kasi palayog.
1: Turun ng boy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, simula yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyor ka, Max. Natiwala lang ko, kaya natiwala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan, Diyor ka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ito ang fix sa this pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si this, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, di na ako katindong. Bakit ako pa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karong pastor, nag-ana nagsakit, anak din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno na pastor, mao ko nagikuha sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuno pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom. Ini kay ako
0: okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni uto na pagkog inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandog kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yung slip dit dayon. Na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit. Ngayon ko lord, nasalig din ko rin mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala dire sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya admit, maay na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga
1: Lorna. Salamat
0: kay Ginoo
1: pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal. Amen.

0: algún Dios.
1: ¿Quién salió para yoga?
2: Oye,
1: Ikan Nisel, ¿cómo está, man, Ikan Nisel?
2: Salamat
1: sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
2: Pero wala ning Vigimax pastor, nagpadayon pati nali og tulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Vigimax pastor.
1: O sa kadugay yun ang antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
2: Kung ano, pastor, kami
1: tugod pa sa 19
2: pa akong
1: edad,
2: pastor.
1: Uy, dalaga ka
2: pa ando. Wala ka po akong anak.
1: Oh, dalaga ka. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
2: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
1: Ah, wala makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
2: Baho man, pastor.
1: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok pa, sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay itabo?
2: Nawala ang iya ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iya ang color.
1: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
2: 40 na pa, sir.
1: 40. So, 19, 40, latos, 40, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Mag-antukong naging pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunggalan sa pitas. Pero wala ko mo, kuan pastor, kay
1: isod
2: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga...
0: Saan ni Palayog?
3: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag Igan, unsa may atong...
3: Kanang mag-testimony ko, pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man. Noon sa...
3: Kanto, pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
3: Dayon, nubag doon to, pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima ka bulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
3: Dayon, nagtulis doktor, pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
3: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
3: Oo, kay mara na mag-mixin, pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, Igan. O niya?
3: Dayon, kwento, pastor, nagunin dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, lima ra ka mo, pastor.
0: Oo.
3: Antor, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lima ra gyud ka mo, pastor, ang iyang nahurot adto. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
3: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Antor, mura gyud yung nakaayos sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of
4: Barapaliog.
5: Igan Imay ni Pastor.
4: Igan?
5: Igan Imay Urungan. Tagapatag, Pastor.
4: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
5: Patag Alanib.
4: Okay, si ato Igan.
5: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
4: Oo.
5: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
4: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
5: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
4: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
5: Vigimax.
4: Vigimax, okay.
5: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
4: Okay.
5: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
4: Ulan ng katol?
5: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
4: Salamat sa Ginoo.
5: Umara na, Pastor. Salamat
4: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
5: Igan Imay Urungan.
4: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Apostol Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Apostol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dayon?
0: Siyang trabaho magod panday niya. Stress kayo siya ba? Iguling ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Egan Indanios!
1: Egan Indani?
2: Yes, Egan Indam.
1: Ako ba na to, sir? Si Egan Bibi.
2: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
1: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
2: Tapos?
1: Tapos, di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, kung kayang paminaw, marang tauhay kung kayo.
2: Ining ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siya nga nindot kay ni siya tong ipangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Egan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Isa di Palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader si Nilagan Dastordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina yung sita akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, pili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang pagkadis ako, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito kasi pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, bin ako katindog.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karon Pastor, kaya nagsakit ang Andre Karon na admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa pamingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, yun ang naik diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pamini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigid anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, o say ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: O say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Tol, Igan Inda ni?
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Yung ba? Igan Bide.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, hindi kayo ang rawat. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag akuntag din siya, alam niya kung kaya ang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siyang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Di nakatibin ko na magkalit o Bigima, tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos di kay ang rawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini painom lang siya og duha ka buok. Ya pagkauntag siya nga lang kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos di kay ang rawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ini painom lang siya og duha ka buok. Ya pagkauntag siya nga lang kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag

0: nom gyud og ang VG Max Plus kada ko ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
1: Gusto ko maayong mabutang na kanuri na itong makaruban ng

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Digimax, kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasudan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasudan, yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Vigimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: Atuloy ni mo ka...

kanan, di maya o pungo. Kani mo nagagadyan ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasilunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan manog tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Bila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga bigimak plus manggoda. Kuan niya siya, kanang energized siya. Gani, maupot niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumi ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: sa Dipalihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: Lucinoy,
1: di pa akong edad, pastor. Uy,
0: dalaga ka pa
1: ito. Wala ka po akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa
0: akong
1: tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganizel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antukan na din, pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy. Kabati mong lalak sa pitas. Pero wala po mo kuan, pastor.
0: Kaya
1: lisod kayo o wala tayo ikipakino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-barang.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na kabutilya yung napalit. Karoon kay wala na yun. Isbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Cancel, kumusta man?
1: Meron ko eh, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ba ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito kay, grabe na gyud, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gyud, nga napalinto na ito. Bugnaw nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na duwa pastor kay kapag hangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginato makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit moto pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok na mang ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
1: Duha na ka buok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barangay.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit balin siya ko, Pastor Dede. Yes. Na ako ba rin din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigyanin. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamo doon, nagluyan siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero, nag-inom na siya o Bidjimas. Nga, nangatana ko sa akong auntie, unsa sa Igipa, inom na sa akong angkon. Ngayon sa Igipa, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, Igipa po niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsintaan niya sa kanaro, taloy sa Ginoo, maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ko sa doktor. Dinakabitin ko na magkalit o Bigina, tulang kabukas na dahil na arang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoo nga, giyagin ito na nanina ng Didi Maxwestor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako ka ayon niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kwan kirkirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tanako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga yun siya ang tidam kaya kay dalaro gid Max di atong tambalan di mo to nga among giyaban o gid Max daw gid ka buok tingnan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... O sa gid ko sa makapamatuan pastor niya, dito na lang yan si Ginoo.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

May nadala ko ng Diyos ang makaya ang tanan kay ikaw, anaman. O sa kamataom og maibuntag kanyong tanan, mga kaibigan, mga suking tipaminawan sa programang Pinagpalang Musika. Sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa magibigan, welcome sa atong programang Pinagpalang Musika. Aning adlawng Biyernes, mga kaibigan, og pizza 14 na, aning bulan sa August 2026. Kapon, ato nakauban si kapatid at kaibigan na Vinsar sa Hebon. Salamat din kayo, kapatid. Ako mga mag-broadcast kahapon. Apan, wa ako magkauli kay tuata sa Cagendero City o gawa ta makadala sa itong mga gamit. Kagikan dito sa lungsod sa Manuel Fortis nga asang bisita kita sa pamilya sa itong kaibigan ni sa atong pamilya sa itong kaibigan ni Panaw. Mga kaibigan ni Lausta Oga Cagayan kay naatay untang paliton dito. Pero sarado ng tindahan sa among pag-abot. Rason igsoon nga naka-overnight ko dito.

Rason nga si Egan Vinsar ato nakauban kapon dito sa amin sa atong program Pitagpala Musika o dito siya nag-program o broadcasting live siya dito sa Real Beat Radio Hingoog City. Salamat bro, salamat digayo. O bay buntag sa itong mga kaibigan tigpaminawan diya sa Hingoog City.

pa magtingog ang 98.5 Radyo Kaibigan. Ning dakbayan sa Valencia. Tuwa si Rari Sitor sa Davao. Musadiha Diyos. Atong teknisyan sa Radyo Kaibigan 98.5. Ato sang tawagan kong wow, murag siya may gibilin diya sa estasyonan karon. Wow.

Igsoon, kining linya sa kantang ikaw, kining makaya ang tanan kay ikaw naman, sa gini sa paboritong linya nga akong kutloon kanunay. Kay very inspiring kay Igsoon, bisag unsa kabugat, unsa kadagko sa mga suliran, mga hagit sa kinabuhi, mga pagsulay, ang imong yatubang. Igsoon, sa way duda, makaya ang tanan kay ang Diyos anaaman. Although we really sympathize ni atong uban nga grabe gyud kabugat kadagko sila mga gipasaan nga mga hagit sa kinabuhi. Pero salamat sa Diyos tungod kay bisag unsa kadako sa kanunay ana siya nag-uban ug nagatabang kanato mga kaibigan ko. O gabay no sa pag-usab, may buntag welcome sa programang Pinagpalang Musika. Live kita karon sa itong Facebook account Dan El Evangel. Salamat kay inyong tanan nag-follow kanato. O paminaw, comment, o labaw sa tanan nag-share ning atong live. Daghang salamat kay mga pinangga na ito mga tipaminawan sa inyong pag-share sa atong live karon. O salamat din kayo. Kay kanang pag-share ni mo, so sama rapod iksoon nga ikaw, no? Naitakong kabahin sa pag-asangyaw sa minsay sa kaluwasan nga ito sa uban. Mas importante kayo ang pag-share. O salamat din kayo. Kanyos mo ko sa inyong pag-share sa itong live, kaibigan ko. Wala na'y pangitaon ba? Oga, ako lang quickly acknowledging itong mga partner stations nga nakasignify na. Usapod sa itong mga tuyuan eh, at least itong makita kung kinsa na ang naka... hook up ka na to o asang dapit na kita madungog ni mga oras sa mga kaibigan. Naguna ganiyang naka-signify nga naka-hook up na ang programang Pinagpala Musika diya sa ilang istasyonan o babati na sa lalaki mga dapit diya kanila. Naguna ganiyang Dix RM mga kaibigan diya sa Tagbina, Surigao del Sur. Din ang Metro FM Trento, Jis FM Bugka, San Fernando Bukidnon, Bless FM diha sa Malinaw, Kalilangan Bukidnon, Barangay Radio Bislig City, Radio Kamayulianga, Surigao del Sur, Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur, Big Light Radio, Kibawi Bukidnon, ang masabdi ang D1 FM Marihatag Surigao del Sur, Chel FM Kabanglasan, DXDD Radio Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental, HFM Wao Lana del Sur, Yellow Line FM Pangatukan Bukidnon, Heart FM ang radio ko Kalilangan Bukidnon, Og diya usap igsoon sa Sunshine Radio Butuan City, Metro FM Rosario, Flash FM San Francisco Agusan del Sur, Big FM Davao Region mga kaibigan, Light FM Kibawi Bukidnon, salamat din kayo, 94.3 naglaglanog isoon sa mga dapit ni Bukidnon. Abot na sa Valencia. Abot mangganig Kibangay. So kung di padungog ang 98.5, I hope nga na-discoveryan nyo diha sa 94.3. Ang Big Light Radio mag-isoonan. Madungog ang ato nga programang Pinagpala Musika. Dili sa Big Light, kundi diha sa Light FM. 94.3. Asubon ko, 94.3. Badungog sa mga dapit din sa Bukidnon. O God willing mag-isoonan, supposedly so good yun. Di unta ko unya sa Panabo, pero na ako'y importante po nga schedule karong adlaw. Kay musugod ang atong hook up sa duha ka istasyonan. O sa ni ana, ang sister station sa Light FM. Mao ang Infinite Radio diha sa Panabo nga kusog-usab kayo.
mag-abot na sila igsoon sa 94.3 diya banda sa kanang tunabay kugikan sa Arakan. Pagkawala sa 94.3, transfer ko sa Light FM at transfer ko sa Infinita Panabong. Yan ang banda igsoon sa dool sa Salaysay, Marilog District. Loud and clear usap sila ito. So hook up ta igsoon sa di madugay. Dugang persa sa atong hook up diha sa Big FM 94.5. Nagdugang sesyonan tungod kay sa automatic dam or magsikig brand out but no, sa atong partner station diha sa ilang transmitter site. So nagagi mag-all kadang-kanta listeners diha sa Davao Region. Osbon ko nagdugang ta og partner station og laing duha ka station ang igsoon maglalug-lanug diha sa Davao Region. At ang inyong magkaibigan, magkaigsuonan. Yeah. Well, salamat din kayo, 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Og diha sa Bigsuon, duha tong partner station diha sa Bayugan City. Ang 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Og ang 92.9 Rock Radio Bayugan City. Text mo ka na ako ito kabayugan kung inyong nadiskubrihan. King duha ka mga partner station nato ang 93.3 Tapo Radio o ang 92.9 Rock Radio Bayugan City. Real Beat Radio, Real Beat Radio Hingog City, nakukap na ka na ito. GTFM Lambunaw, Iloilo, maing agas yung tanong taga Iloilo, mga labidra sa Lambunaw. Nagpamati sa itong program Pitagpala Musika. Og upload ka na to ang DXMM My Radio Kalamba Misamis Occidental. Og ang radio ng Masa Maasim. Salamat din kayo na to yung nag-text na ako igsoon nga taga Maasim nga naminaw sa radio ng Masa. Nalimot na ko sa pangalan. Anyway, bago to nga nakatext ka na ako nga napasalamat sa Diyos nga natay programa diha sa Radyo ng Masa Maasim sa Ragani Province. Og diha usab sa Radyo Kaibigan Tiger FM Misamis Oriental diha Sugbong Kugon. May buntag kanyong tanan diha Sugbong Kugon, labi na giyad sa mga bagongon family diha sa Lagonglong. Og kapabot ka na to ang Power Radio Villanueva Misamis Oriental. Og ang Radyo Bandera General Santo City. Metro FM, Prosperidad, may buntag kanyong tanan diha. Og ang Radyo Bandera, Kidapawan. Kamusta ang Radyo Bandera, Talibon, Bohol? Og ang Metro FM. At ang inyong pag-ana diha, supposedly, akong among plano ganyan ta sa akong magkabanan mula kami ugma. Kinabuhi ko. Pero di pa kita tama dayon, mga kaibigan. No, di pa kita madayon. Lamang kalimu kay ang atong sakyanan na gamiton diha may papag kahuman o gao o overhaul wapan nato ito malukat. 171,000 ang damit sa atong Starix nga may akong planong gamiton na paado dito sa Bohol, mga kaibigan. Atong oras karon 16 minutos makalipas ang alas 4. Magampo sa ta, mga kaibigan ko. Salamat sa Diyos. Salamat igan na tis agpalsa sa feedback. Okay na daw ang 98.5 Radyo Kaibigan.

Osbon ko sa tanang gapaminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Dakbayan sa Valencia. In kaso dili ta madungog sa 98.5, try nyo paminaw at tune in mo sa 94.3 Light FM. Kibawi kay kusog na siya, abot ng kibanggay, abot ng lantapan. Osbon ko, 94.3. Usa na siya sa pwede yung paminawan kung in kaso di magtingog ang 98.5. Pero salamat nga nagtingog na karon ang 98.5. Tatay Francisco Yanong, sa'yo kay nagamata, alas 2:48 pa. Nagpaabot na. Pag naginot og tulog tay, sa atong mga edad, kinalangit ang insakto atong tulog. Gawas ko mutulog og sayugi kayo. At least maningkabot na katulog ta og 8 ka oras. Kung pwede pa lang ha. Alas 2:48 pa. Nag-minsay na ka na to. Magpaabot na. Mata na, paabot na lang ko sa programa ni mo, Pastor. Egan Helen Pareya, wala lang po ko makareply ni mo gabi eh. Ano dahil siya ay mensahe ka na to.

0: Amen, Jesus, o ikaw lang ang among pasidunggan. Grabe kanindot nga awit igsoon. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa ginong nibalik og tingog ang Power Radio Villanueva karon ikaduwa nga kadlaw na karon. Nalipay kaayo mi Pastor Dan kay gimingaw nagyud kaayo mi sa pulong sa ginoo pinaagi sa pinagpalang musika. Igsoong Luwila, wa mamawala ang Power Radio. Consistent sila gawag up kato gawa sombra na auta. Tataw na gini siya, gareklamo ka na kung adi ko na madungog ang Power Radio diya kanila sa asa ni inyo igan? Diya baka sa Bagalangit, Kalugmanan o asa dapit ang inyo? Palitagay ko og feedback kung asa ka dapit. Og duwa pa siya kadlaw. Mga duwa ni kabulan ng suon na gareklamo ka na ito nga di na kuno madungog ang Power Radio. Pero sabon ko, morning ingon niya nga nung nibalik na kuno, duwa pa lang kadlaw. Huwag ni mawala yung taon. Kay consistent kay niyang Power Radio, gahook up ka na ito everyday. Gawas ko na ikakulian, no? Sama sa burnout or technical problem. Pero ilagilay ng surbaron para nga makahook up na po sila dahil balik ka. Eh, salamat din kayo. Dalay ko ng Diyos nga at least makadungog ka na di akaroon. Pasasbon ko, huwag mawala ang Power Radio. Morning pasudan, salamat sa Dios sa lugway sa kinabuhi. Grasya na ragyod sa ginoong nga nakamatapata, patagbuntag. Amen. Salamat, Ati Livy Caceres. May buntag diya kanimo. Tinood yun mo nga dapat nila pasalamat sa ginoong nga nakamatapata. Grasya ginini, kaya ang tinood, dagang kinato yung suon nga. Wanabot aning adlawa.
1: Nga mo dawa.
0: May buntag diha sa Barangay Kalugmanan dito sa Sitio Kibulawan. Diha ta at tumilabay ang adlaw aron duyugan ang pamilya sa tuong kaibigan ni Panaw. Medyo subo igsoon ang iyang pagpanaw kay Kalit na disgrasya igsoon.
1: Sa labaw ka sa tanan.
0: Bulan pa lang siya nga naimong membro sa kaibigan. O sa siya ka kanang nga sityo leader.
1: Ang bantugan Ginoo.
0: Anang buntag iyang giturn over ang iyang responsibilidad. Kay nadawatan niya ang approval siya ang palakaw ngadto sa Europe. So giplasta ang tanan iyang asawa, iyang mga anak, iyan ang gipahiro na. Dito sa gitikanan mismo siyang asawa. Brog diya, part sa Sumilaw. Iyan nagipangato, iyan nagihatod. Tanan niyang gipastar igsoon kay mubiya na lagi siya mato sa Europe. Apan anang usa ka gabi samtang gikan siya sa haya sa ilan pong parinti diya sa Kalugmanan. Nga ato pong kaibigan gyapon nga ni Pano diya sa Kalugmanan. Siya pagpauli na ay usa ka sakinan nga naka-park nga takong bawaan ka ng na-breakdown, na-daot ng sakinan sa medyo kurbadang dapit. Dito siya nabangga igso ni Nungdan, si ang hinaling kamatayon. Nabati kinako ang kasakit na gihambing sa ginikanan, sa asawa, sa tibuok pamilya, sa mga kaila, labi na kay usa ka ni kabuutan nga sityo leader. Makihigalaon igsoon. O tungod kay membro sa kaibigan siyang tuod buwan pa ato magumpalisiya basta disgrasya ang inong dalig soon. Automatic na atong dabangan. So dito ta sa Manolo Fortits. May buntag yung tanan taga Manolo Fortits. Atong oras karon 36 minutos na makalipas ang 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Another day, another opportunity to hear your words, O Lord. Thank you po, Lord, sa birthday ni Dudong Govi, anak ni Papok. From June Kapundag, Anan Kapundag. Happy birthday, diha, kang Dudong Govi. kayo tandiya may buntag. Igsoon ang balaang pulong sa Diyos may atong pagbasaon karon. Isip pa dayos pagtuon sa iyang balaang pulong makita diya sa libro sa binuhatan.

Ngata sa Kapitulo 14 igsoon sa libro sa Acts or Binuhatan, akong pagbasaon gikan sa bersikulo Moraga 17, no? O 21, mag-igsoonan. Bersikulo 21, atong pamalandungan ang itaas ng bersikulo, although ato mabasa ang bersikulo 18, o gikan bersikulo 17, wala ato na mabasa. Pero ato'y marandungan igsoon halos kining tibok paragraph. O karon ato'y ipadayon kining maong pagtuon ang ato nakatunan igsoon o sa ato nakatunan nga dapat sa tanang kadaugan ang Diyos may atong pasalamatan. Dili ang tao, dili ako. Kami ang tinuod, instrumento lang sa Dios, huwag tauro po sa maninyo. Mao nga si Pablo sa diha nga, si Pablo o si Barnabas. Bot sila laran sa mga tao igsuon. O gabaka, nga gipabutangan og bulak. Iyang ibadlong, ayaw kay tauro po mi. Mga atong hagit, we should be always careful to bring back all the glory and praises to God. Although malipay lang tanay mga tao gipanggamit sa Ginoo, pero ang atong giyong pasalamatan ng Dios. Siyara yun. Ako malipay ang pukulay ka kang i-convince na gigamit sa Ginoo. O sa ka-ultimo, dating drug poser, dating drug user, dating bilanggo. Kaysa magdahaw migsoon nga siya gamiton sa Ginoo, tawag siya di karon sa ingoog pastor. Di ba ginapatawag o pastor kanako kaniadto. Pero karon pastor na siya di sa ingoog ang tawag. So nalipay ko siya ang igamit sa Diyos kahapon sa atong program Pinagpala Musika. Igsoon, ako basaon gikan bersikulo 21 ang pagbalik ngadto sa Antokya nga sakop sa Syria. Giwali ni Pablo og ni Barnabas ang maing balita dito sa Derbe og daghan ang ilang nakabig nga musunod kang Hesukristo. Pagkahuman niini, mibalik sila sa Listra, sa Iconium og sa Antokya nga sakop sa Pisidia. Gipalig-on nila ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon gayod sa ilang pagtuo. Mingon usab sila sa mga magtutuo, dagang kalisdanan ang atong kinanglang maagian sa pagsunod o sa pagsulod sa ginarian sa Dios. Sa matagdapit nga may mga magtutuo nga nagatigom, sila si Pablo o si Barnabas nagpili og mga tao nga maoy mangulo. Nagpuasa sila og nagampo alang sa mga pinili o gitugyan nila sila sa Ginoo sa ilang gituohan. O gitugyan nila sila sa Ginoo nga ilang gituohan. Pagkuman niini, miagi sila sa mga dapit nga sakop sa probinsya sa Pisidia o biabot sila sa Pamphylia. Miwali sila dito sa Perga o unya, milugsong sila sa Attalia. Gikan dito, milawig sila balik sa Antokya nga sakop sa Syria. Ang dapit diin sila maggikan o giampo sa mga magtutuo kaniadto nga panalanginan sila sa Dios sa ilang bulaton nga karon nahumanan nila. Sa pag-abot ni Pablo o ni Barnabas sa Antokya, gitigom nila ang tanang mga magtutuo o gisaysay dayo nila ang tanang gihimo sa Dios, pinaagi kanila. O kung unsang pamaagi nga ang Dios mihatag o kahigayonan, arumutuo usab ang mga dili Hudiyo. O mipuyo silag dugay dito sa Antokya, kauban sa mga sumusunod ni Jesus. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ako maghangyo ang iyong kaubanan sa pagtuon ani o pagpamalandong niini.
og sa makausab atong tugutan ng Dios, makisulti ka nato sa iyang kabulungang pamaagi. Akong handom sa matag-usa kaninyo, matag-usap ka nato nga kita ikaplagang makapadayon, faithfully serving God, makisuonan. Di lamang igo nga nagsugod, kundili mulahutay o magkapadayon. Sama sa kong giwalik kanya ito, fulfilling our destinies or our destiny. Kanang faithfully nga namuhat o nagpadayon. Now, kining atong ibasa, usak ni siya sa narrative about Paul's missionary journey. O din eh, ang iyang partner din mao si Barnabas. O Barabas, magsasabi, Barnabas. Oga. Ato makita ang ilang mga kasinatian ni Pablo o ni Barnabas. O wailain silang ginasangya kundi ang maing balita. O bisag asang dapit igsoon. Ito gimakita ka ng ilang boldness. Mabita itong giingon at tumilabay ng adlaw nga. Bato na nato ang kaisog sa pagsangyaw. No? Sa maayong balita. Hindi ta mahadlok ang buti pasabot. Hindi ta maulaw sa paggawali sa maayong balita. Kausay manggod, bati unta o kaulaw, bati unta o katalaw. Pero atong isang yaw po digsoon ang may balita ang adunay gugma. Dili itong pagkundina ni Bisan Kinsa, kundili dapat adunay gugma. So, giwali ni Pablo o ni Barnabas ang may balita dito sa Derby o dagan ang ilang nakabig nga musunod kang Iso Kristo. Igsoon kung imong tanawon kini sila, halos way uhunong ilang lakaw, sigislag lakaw. Og ato makita igsoon kung kining una no sa pagsulti kaniya nga akong handom matong sa kanato kanang magpadayon faithfully serving God samtang napatay kinabuhi. Ang tinuod nga ministeryo dili lamang sa pagsunod og maayo kung dili ang pagpadayon nga matud-anon hangtod sa katapusan. Di lamang ang pagsugod og maayo. Matud pa rin ako kitang mga Pilipino, mailang ta mosugod. Manukudagan ko ng mga proyekto nga di mahuman kay Marta Sugod. Pero ako pag-ampo, di na may tabo kanato nga mga anak sa Dios. Kanimo nga nangalagat sa Ginoo nga di lang tataman sa pagsugod, di kita mo padayon, nati mani. No? Ingon diya sa Pinadayaga, Morga 2:10, chapter 2, verse 10, "Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life." Kanang magmanud-anon kita hangtod sa kamatayon o hatagan kita sa purong-purong sa kinabuhi. Although dili mangyud na siya para kanako igsuomeng o nato, although nag-anda magyud og rewards ang Dios, pero pag-abot na pud sa kaluwasan para kanako, di na siya reward bunga no sa buhat ni Jesus. Kay kung ang kaluwasan reward kanato latod sultin, murag nagpasabot siya nga ang kaluwasan bunga sa tong binuhatan. So, kung ato tanawon kini siya, kanang magpadayon faithfully diha sa Karibirik 2:10, kung ato tanawon diha nga magpadayon ta. Hangtod sa panahon nga ato naging madawatan, ang kahingpitan sa kaluwasan nga giandam sa Diyos kanato. Mabitaw sa akong pag-ampo. Iyon kanunay giyong madugukan ako nga kanang kasiguruhan sa kanabuhin ngayon katapusan. Assurance of salvation. Muna atong madawatan samtang buhi pa ta. Muna atong masiguro ang kaluwasan, pero ang kahingpitan katumanan sa mga kaluwasan, may tabo lamang isoon human sa itong kamatayon sa adlaw sa pagkukum. So, naong magpadayon kita faithfully in following, in serving God, serving Jesus, makisuunan, makabigan.
O kabayan ka nang sa atong kanang pagkarod, anon sa pagsunod kang Hesus? Mao ang pagsangyaw, no? Gitawag na siya soul winning, makaibigan ko. Kanang soul winning, bringing people to Christ, no? To the saving knowledge of Jesus Christ. Ang pagdala sa mga tao ngadto kang Hesus Kristo. Pinagi sa pagsangyaw sa maimbalita og matod pa din

to nga excited ya kanunay mamuhat para sa Ginoo. So ang taong madasigon, sama ani ato programa Pinagpala Musika, kung nadasig ka sa pagpaminaw, mao na bisan tuod bugat usay ang lawas, pero bakod ta, mupaandar o gradyo maminaw ta. That is dasig igsoon. Kamadasigon man ka, excited ka nunay, o nalipay ka iko, dahil kanyo excited maminaw sa programa Pinagpala Musika, mabitan doon gani, alas dos pa lang kapin, nakamata na, magpaabot na lang siya. Sa pag-sugod sa itong programa Pinagpala Musika. Ano man, kay madag, ang kadasig. Now, ang pulo mo kadasig son implies nga dili mo hunong sa pag-alagad sa Dios. Muna nga magpadayon, ang usa sa mga keywords din eh, ang pagpadayon, igsoon. So, padayon kitang kanang mangalagad sa Dios faithfully. Ikadua, ligon. Lig-on aron kung maabot man ang mga pagsulay sa kinabuhi, di kita basta-basta matarog. Muna ang ilang usa sa mga ministers nila mao ang pagpalig-on. No? Building each other. Gipalig-on nila ang magtotoo o gidasig nga magpadayon gayod sa ilang pagtoo. So, kung imo ni siyang sabtong pag-ayo, si Pablo tudlo kanila, nga dapat kamungan giluwas ni Kristo, kamungan ang kabig di kang Kristo Jesus, padayon ka mo sa pag-alagad samtang ano'y kinabuhi o hangtod nga na mo kinabuhi, padayon mo hangtod sa iyong kamatayon o hangtod sa kamatayon. O nalipay kay Kingson, ikaw nga nakadungog sa pulong sa Diyos programa Pinagpala Musika, nagikan sa imong pagpaminaw, hangtod karon ang nakalit nagpadayon sa pagpaminaw. Ako pag-ampo, di butang adlaw, nga pulaan ka na sa pagpaminaw o di ka naganahan mo mata. Ako pag-ampo nga tugutan ang yawa. Nga mapaluya ka nato igsuon. Pero matag adlaw excited na kanunay makadungog na pod sa pulong sa Dios. So may mo kitang ligon og madasigo mga lagad sa Dios og nganuman kay matupad ni Pablo daghang kalisdanan ang atong kinanglang magian sa pagsulod sa kinarian sa Dios. Mabita igsuon ang dalan padulong sa langit. Usa ka makitid, lisod nga dalan, gamay ra ganan mo agi, apan ang dalan padulong ngadto sa impierno, nga mosangko sa kalaglagan, perting lapara og nindot kay nga dalan. Siguro kung karong panahon, spaltado, simentado, din sa bukid og igsuon sa among highway, paabot na amin diri sa una, kanang ang among dalan din eh, mga early 1996 o on, all katong 1988, di pa ani kanindot ang among mga dalan, di pa ani siya kasimentado. Ang dalan sa pagkakasuon karon lapad, 4 lanes, 6 lanes, perting lapara. Nindot nga dalan. O niya, nag-overlay pag yun o gaspalto para mas smooth siya. So, siminto, spalto. O di magitanan na humana o spalto pero pag-abot sa National Highway, halos simentado na. Spaltado na. Perting induta. Ganahan ka mo, muagi. Ang dalan pa imperno, matod pa, perting induta. While ang dalan pa langit igsoon, perting lisura, maningon nga, dagang kalisdanan atong kinanglan magian sa pagsulod sa kinarian sa Dios. Busak na yung pagsulay igsoon, ayag ikatingala. Kaya ka namang good igsoon, kabay sa palagad sa Dios sa pagsulay o pagsulay ang gitugot nga atong maangkon. While lain tumog, tingwa kundi arong pagpalig-on ka na to o dili pagpukan ka ni mo. So, we have to endure hardship, mga igsuonan. Mabitamingon si Jesus diya sa Matthew Kapitulo 16, morag verse 24. If you want to follow me, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Implies, if you want to be Christ's disciples, then take up cross, take up the cross and follow Jesus faithfully. Paingon ni Jesus, pasaan ang akong cross.
di man na literal igsuon nga magpasan kag cross. Kaya ka na igsuon implies only nga taking up our cross nga dapat andam kita mo sakripisyo para kang Kristo. Diba kung iyong kaniadto, kanamingon ginakining akong anak, cross ginako ni siya nga akong gipasan. That's all the problema ni mo. Kabukaton ni mo ang imong anak mo, nagtawag ng cross ginako ni siya. So taking up the cross implies difficulties, hardship in serving the Lord. O sa ila din ni Igsuon, cross symbolizes kung imong taon is persecutions. So dapat andam kita pa yung nga take up your cross, dapat andam kita sa pag-antos sa pagsunod kang Isus o bisan pa sa pagtubang sa paglutos. Nga dili kita matarug o di kita muundang sa itong pagtuo di ang Isu Kristo. Ang dalan pasunod sa kinarian sa Diyos, dili sa yun apanlisod. Mao nga dapat andam kita Igsuon ni ining tanan. Og ako makita diri Igsuon sa mga taong gihimong disipulo, miuswag ang bulaton o sa matagdapit nga adunay grupo, no? Kaya nagtigom, anay grupo Igsuon. Sila ni Pablo, nagpili sila o mga tao nga may mangulo. Adunay, there's someone responsible Igsuon o accountable sa matag ministry. Mao nangita sila pangulo. No, so na ay elder sa simbahan. Na mga deacons nga gibutang gipili o gilaki ng giampuan. Now lastly, Igsuon, o sa kabutang po nga atong itik note din eh. Gikan dito, milawig sila balik sa Antukya nga sakop sa Syria. Ang dapit diin sila maggikan o giampo sa mga magtotoo kaniadto nga panalanginan sila sa Dios sa ilang bulaton nga karon mahumanan nila. Now, note the word, nagampo sila nga panalanginan si Pablo o si Barnabas. Aduna ko yung mga pos, unya sa kong mga pos, malipay kay ko magbasa o di magin ako ma-replyan o ma-acknowledge sa banana ako labutag heart. Timaan nga ako nabasahan. Pero sa atong kakulang sa oras, tigin ako na butag heart ang uban. Ang akong butang heart, Igsuon, it's my way of pagpasalamat o di pagpag-acknowledge. Nga nabasahan ako imong comment sa akong post. O nalipay kay ko sa imong post na gingon, Pastor, ang Ginoong Diyos magauban kanimo. Uban, ga-PM mismo ka na ko. Nag-PM na ko gabi. O niya, grabe kay ka ng makablis ka iba, makablis. Matod pa niya, Pastor, amping always. Paano ako Igsuon? That is a prayer of kanang ano, panalangin, protection. Ang Ginoong Diyos mag-uban kanimo kanunay. Amping ka, Pastor. Bitaw no, maugina ang akong pag-ampo. God's protection sa itong mga biyay, karoon pa naon Igsuon, kanang halos ako mag-i-drive. Amping ko. Amping tanan. Amping ta Igsuon nga di punta magkaangin sa uban. Lahat na ba atong balaod Igsuon? Kabasa kong post gabi eh. Kanang ikaw nag-amping ka tapos gibanggaan ka, ang nakabangga ka ni mo namatay, mapriso ka. Reckless driving. Kita na noon ang namong reckless driving. Kay gibanggaan ka, siya ang sayop, nitagbo sa imong dalan, kay paspas siya ang dagan, o di ba ka nag-overtake siya sa iyang, tapos nag-counterflow, nakabangga sa imong sakyan na namatay siya. Panalitan lang ha. Munang Ginoo, ayam po, giko Ginoo, untay makabangga sa ako, o di po ako makabangga. Pero di usay, Igsuon, na ibang itabo, ang nag-amping mabanggaan, ang nakabangga mamatay, kung buhi man siya, ikay yung makagasto sa hospital. Kung matay ka, mapriso ka. So, na ko nakita, Igsuon, tao na priso. Di niya sayop. Siya yung ibanggaan.
Ginuunta din may tabo na ako kanunay ba ko mag-drive. Musalamat kay Igsoon nga nag-ampo para sa God's protection sa kumabiyay. Og din ni sa ilang paglakaw sa mga ni Pablo og ni Barnabas padulong sa lain ng pangdapit, nag-ampo sila ang magtutuong nga panalanginan sila sa Dios sa ilang mga bulhaton. Panalanginan. Gani uban ani kini nagpadalag offerings. Gabi nalipay kay ko o gagrabi ka timely kay na napadala na ko Igsoon o 5,000. Salamat kayo, sis. Salamat kayo. Padala niya ko o 5,000. Kanang unexpected ba? Nakauwi good go. Kay wagi ko magdahom. Kay di man kayo sa tigminsay ka na to. Pero balo ko kapaminas po nga pinagpala musika. Ako katabang kay naampo tayong panginanglan para sa ministry. Sabag isulti ganiya yung ako akong sakyanan to adito sa SIAP 171 by Runon, and so far ang akong nahatag is 59 pa lang. So nabibalang sa pinunan 100, so kahapon ang ako inang tagi ang taga SIAP nga atong down na lang o 50,000 para madala ang sakyanan. So to si Rarisitor nakubayra na nato weekly ang balance ana niya ato isuan og chike. Maya kay sugot ra putong taga SIAP. Na kung punto Igsoon nalipay kay ko no nga kanang makistuanon nga mahimong magpanalangin labi na gyud sa mga alagad sa Dios. Although wa tag gapadungog-dungog kay gidnako na kinai ang pagpadungog-dungog. Og wa ko gapangayo kay di po to kaiyan na siya. Kaya ang ako magudiri bahala ng ginumamuat sa kasing-kasing sa mga tao. Og salamat sa Diyos. Nagpud ka na ito kapagamit. No, matudiri. Og nag-ampo ang mga magtutuo kaniadto nga panalanginan sila sa ilang bulaton. We really need your prayers, Igsoon. For protections, wisdom, guidance. Anointing, kaalam gikan sa Diyos. O niya, kanang kusog ng mga kinanglan. Kay kahapon, basta abot na ako, balay, kapoy kay ko. Higda ko eh. O niya, kanapong adlaw, na po ko'y laing lakaw. And then, bisita po ko na matyan, o niya nga, supposed eh, by the way, abang kanang diya sa lilingayon, anak ko niya, pero di ko makanao niya. Di ko kanao niya. Basig, Domingo na ko sa hapon magkana diya sa Balangbangan, lilingayon Domingo sa hapon. Kay muato po ko niya sa last video diya sa Conception. Na Igsoon, to wrap up sa atong minsay, ako pag-ampo Igsoon sa pag-sulti ganiya, nga panayin ta, mga lagad sa Diyos faithfully, pagsali siya mayang balita, o niya, pagligon sa atong isika tumutuo, o pagdinasigay, aron kita malahutay sa pagalagad sa Diyos. O niya, ayaw kalimot sa pag-ampo o pag-declare o blessing para sa mga alagad sa Diyos o bisan pa sa imong isi katumotoo. Iampo nga, Ginoo, panalangini ang akong kauban ng simbahan. Panalangini ang akong, ang among mga ang alagad kanimo, among pastor, among pari, among alagad. Panalangini sa Ginoo. Ako pag-ampo sa aming Ginoo, panalangini ang mga gawali sa radyo. Labig sa programa Pinagpala Musika, mga kawanan ni Pastor Dan, Pastor Nika, sila ni Pastor Nick, Pastor Tim, sa akong bawaan mo nagtuwa sa Sarangani, kay naga na sila relief distribution dito. Biktima sa lindol, biktima sa baha. May kusupod ang mga sibabaha dito, tumilabay mga adlaw. So ato'y ampo sila Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor Richard, nga halos kada adlaw gawali usap. O nga kung mga kaubanan din sa radyo, makikso mga kaibigan, apil ikan Vinsar, nga mo'y atong ipatumala sa grupo sa kaibigan dito sa Hingog. O kanako usab. Ako nga kalipay yun nga masera na mo di agapaluyo kanamo sa pag-ampo. O niya, ako pag-ampo pod, nga ikaw sa Igsoon mo lahutay sa pag-alagad sa Diyos, balagdagang pagsulay ang imong magian, masiratian, Igsoon, padayon sa pagalagad sa Diyos. Tanawa ang langit. Handuma ang langit.
Matod pa, dili sayon, dili lalim ang pagsubay sa dalan pasulod sa ginarian sa Dios. At tangi atong pag-ampo mga kaibigan.

Mga kaibigan, mag-ampo kita itong oras karon. 13 minutos na makalipas ang alas 5, medyo na. Tas-taas atong wala igsoon karon. Dagang gigapaabo sa atong pag-ampo kayang uban kinanatla mo lakaw sa ilang uma. O diba ka, na importante mga lakaw usab. Uban maato sila mga trabaho, unya malait na sila. Naputay mga construction workers nga andam na mo lakaw. Kami yulay upang ilang biyayon padulong silang trabaho. Bamagutan ni by 7 o'clock sugod na ilang trabaho. May mga panday, mga librer. Pagampo tayong soon, langit tong amahan ng salamat o Diyos. Sa kanunay ni mong pagpainumdum ka na mo. Ang mga balaang pulong nga naga, paimangno ka na mo. Ang imong minsay alang ka na mo, maoy nagapalig-on ka na mo, o nagadasig ka na mo. O salamat o Diyos, nagawas nun kami kanunay makadungog sa imong balaang pulong matagbuntag. Ako pag-ampo lamang o Diyos, nga pinagi sa istorya sa Biblia, mga narratives nga mga nakatunan. Labi na sa kinabuhinan ni Pablo o sa mga unang magtotoo, makuha na mo pagtulunan nga sama usab kanila. Manaka na mo ang kasing-kasing nga maninguwa o bansi mong tabang o grasya nga magpadayon in serving you faithfully. Salamat, Lord. Glory to God. O tabangi kami tanan sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. O gamit na kami aron sa pagdasig, pagligon sa madagos sa kanamo. Aron dili lamang usab kami usab makasangyaw kundili. O di lamang ego makadawat sa kaluwasan kundili. May mo kayo nimong mga tinunan, mga sumusunod ginoo sa Kristo. Salamat Lord o ga salamat sa tanan ng imong gigamit aron pag-ampo kanamo nga nangalaga diya kanimo. Og salamat sa tanan ng imong gigamit aron panalanginan ang imong mga alagad. Sa mga pag-ampo o banani pagsuporta financial para sa imong buluhaton o Diyos. Ako pag-ampo ngay mo kaming panalangin ngadto sa uban. Matag-usa ka na mo. Tabangi kami Ginoo nga magdala kami panalangin ngadto sa uban. Kani karon sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo, Lord. Panalangin ni matag-usa ka na mo. Labi na ang panalangin sa proteksyon. Panalangin sa mga iyong panglawas, manaa ka namong tanan. O bisan pa sa panalangin finansyal, manaa ka namo. Matagbo ang tanang gikinahanglan. Physically, maayo ang tanan adunay mga balatian. O kadtong na magluyahon, physically ako pag-ampo, Lord. Maangko nila ang dugang kusog silang lawas. Ang di makalakaw, makalakaw. Ang kasakit o bang parte sa lawas, mamaayo sa pangalan ni Kristo Jesus. O bang kanamo sakit ang likod, sakit ang hawak, sakit ang abaga, sakit ang tiil, Lord, ako pag-ampo. Tanduga mong lawas o gamita ang unsa may food supplement kina paggamiton o tambal. Kung ikinalan o Diyos, ang maong food supplement o tambal. Panalangin eh, labi na ang Vegemax o Diyos, panay ka ng panalangin ni aron sa pag-inom nila. Magatasab kini o kumpletong kayuhan. Ika na laing balatian. Apan Lord, ako nagtuo sa pangalan ni Jesus, aduna kay igong gagawin sa pag-ayo ka namong tanan. Salamat Lord, karong adlaw, panay ka magabantay ka namo. Magatabang ka namo sa ambulato ni mong gihatagan ni ka namo. O sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagkampo, Lord. Laing kadaugan na po da. O pabor ang maangkundikan ka nimo. Kalipay o kalinawa na ka namong tanan. Ngala ka na ko o sa kapresyos na butang. O maangkon madawatingin ka nimo ang kalina o kalipay. Kalipay, luyo sa lalang mga hagit sa kinabuhi. Kalinaw, luyo sa lalang mga suliran. O salamat, you will always make a way, Ginoo. Salamat Lord, salamat sa mga sponsors,
more blessings man na kanila Ginoo. God, kanyang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidong maluluwas. Amen. O ka-amen. Amen. Atong oras igsoon karon 18 minutos makalipas ang alas 5. Maibuntag diha Barangay Concepcion ning Dagbayan sa Valencia unya diha ko itugot sa Ginoo siguro mga alas 5 abot ako diha. Para medyo masay sayo ang atong tapok unya diha siguro mga alas 6 baka unsa. No, basta sayo ko diha unya sa Barangay Concepcion para sa last vigil sa atong kaibigan ni Panaw diha. No, so pabutan niyo ko maibuntag diha kang Iganciano Siarot o Iganina kanyong tanan diha. Sa Concepcion apil di akang kapitana no atong kaibigan kapitan na may buntag diyan kanimo ka pa di ako niya ah, Concepcion sa unsa sa haya o sa last vigil sa atong kaibigan ni Panaw.

0: Pastor Dan, tinuod gayod nga dili sa yun pagsunod sa pulong sa Ginoo daghang pagsulay sa kinabuhi. Asma family, may buntag asma family. Diya sa ingoog, labi diya kang kaibigang Aurea. Balik na ang 98.5. Medyo nawala lang atong internet diya ganiya. Yes, sinood na, Pastor, magmadasigon sa pagpangalagad samtang buhi pata. Kay ako sukad sa akong pagpabautismo, ang tuod karon wala gyud ko mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo sukad sa tuig 1982 hangtod karon. Nagpabili na ko, glory to God, salamat. May buntag ni mo tatay Francisco Yanong diha sa Tagum City. Matuay kong panabo, ha? Matuay kong panabo para pag-finalize igsoon sa atong programa Hook Up diha. Siya ang tinubdan sa tanan. Unya unta ko ato dito kung sabot kang Engineer Wolfie, pero di ko mag-ato tungod lagi kay na last vigil nga akong atuan karon. So basin ugma itugot sa Dios di ako. Pero murag na po tayo last vigil. Kanon sa itong last vigil diha sa Valye? Karon ba to o ugma?
1: Pinaagi sa iyang pangalan.
0: Good morning, Pastor Dan. Please announce katong wala pa makatod sa remittance ng mga kolektor diri sa Ingoog. Hatod na mo, no? Salamat gikan kang iga na Lisa Sabas. Ato mga functionaries diya sa Ingoog, katuwa maghatag, hatag na mo. Kay diya manggod katuwa ato mga unang mga membro pagmupanaw, gadawat na sila og 30 mil, 25 og 30,000 diya sa Ingoog City. Tot kay patayin sila galambo, katubo, kadaghan diya. Mga kaya nila magatag og at least 30,000 pesos ni ato mga naunang membro, nga at least na membro nag-upat katuig. So, ayaw yung pagkasa igsona, gay diha gipakita na gito sa kamadaan ng grupos kabigan. Kay wag yun ipanaw diha nga wag itabangan, basta aktibo ra. O niya, nahata ka na igsoon, ka na matabangan 30,000, nahata ka na siguro, basing mga 3,000 pa lang, wag pa gani siguro mag 3,000. Kaya di po din ko na kadaggan ang mga nipanaw diha. So ingoog, hato na mo. By the way, naan na atong coffee diha. Kaya nautan tag coffee, nanay coffee. Ato na po dahil yung ipadala sa van. Diha sa, kaya naamang ko kagayan kahapon. Napadala ko diha sa iyo sa buntag o usa ka karton. Dali na po na mahurotig soon. Kaya paspas kayo mahurot atong coffee diha sa Ingoog City, sa atong kaibigan center. Lipay kayo kahapon samtang na ako sa Gura. Kay di lang kita sweeto ng agura kay tatao na po kuwa kasakay o gabas wag ana di as terminal. At ko dito kay nangita kung asa ko pwede magkapadala. Uy, na ako'y naitaka dito ba nga ni sang pinagawa, Pastor Dan. Uy, nako, ikan taga-asa ka? Ni sulte siya o gasa na limpot ko siyang lugar. Nako, ganang, kailangan ka na ko nakita na tanyawa, Pastor, pero kadabuntag ko ga-follow sa imong life o bansa kong asawa. Limot ko siyang pangalan. Salamat kay Brada, salamat kay Igan. Dispatcher di ay sa diha sa terminal. Dispatcher siya. Naku ka nang magpadala ko og karton nga coffee dito sa karton sa Ingoog. Ayak ang gubanan dito, gitsulti. Ano po niyang laing dispatcher katong van padulong sa Ingoog. Mauto akong bayaran ni Gsoon. Gamayra akong nabayaran. 250 ra. O niya. Niabot tayong dito sa Ingoog. Nag-text na ako si Ikan Lisa nga nilawatan na niya. Doro po na atong opisina diya sa terminal. So natay VG Max diya. Ato pita kami sponsor. Natay aroma o natay coffee diya. Sa Ingoog Kaibigan Center nato sa atong opisina. Of course, diripod sa Valencia. Late ladies ma, may buntag kanimo diya sa Kibatang. May buntag taga Barangay Kibatang, Don Carlos, kasubukin na ako na tayo last vigil gabi. Diyawan ako makalugar kay medyo kapoy gigubay. Kapoy ko kay akong lagkaw sunod-sunod halos kada gabi manggod na ako ganto ang namatyan. Maong huwag na gina ko kaya gabi. Pasaylo ako, pamilyas, nung kibigan ni Panaw diha sa Kibatang, huwag kumakana diha. Diyos, Blessed morning, basin sa signal na pastor admit ko hospital 6 this day. Giyod, mabatian ang bandira kidapawan. Oy, dala ko radyo. Prisonership songs akong ginapamatian karon. Dito ni sa Sultan Kudarat. Kamusta ang radyo bandira kidapawan diya? Text mo na ko igan. Natagay ko feedback niya sa radyo bandira kidapawan. Salamat pasundan sa pulong sa Diyos nga inyong giwali. Karon kini naghatag oga. Kadasig kanamo nga pamilya ising otsaruna sa umpil tangkulan ni Runga. Nagbutag igan ising. Ang atong VG Max papalit niya igsoo na kang Angel Ricky Store sa Indias Tangkulan, Angel Ricky Store. O di apod kang Igan Rebecca ba? O kinsa itong mga dealer niya? Igan LC o kinsa pa? Sa lirungan, salamat kuso atong haplas niya atong VG Max. Di sa Barangay Basak, Lantapan. Di sa tindahan ni Igan Aldio na gawingan. Ana mo di ako kang Igan Teresa, anak ba nila na sa Atbang Siswilan. Apos ilang tindahan na apos live VG Max Aroma niya. So duwa atong dealer diha ng atong bag-o pa yung gidelibiran ni Kuya Rarisitor. Aldion Store diha sa Basak o diha sa Atbang Siswilan Igan Teresa. Tinod yun, Pastor Malisod. Magsubay sa sigpit nga dalan o sayon ang pagsubay sa dalan ng halapad from Nanay Rosale. Nay, may aga si Munay. Nanay Perla Isturel, may buntag. Maayong buntag, Pastor Dan. Okay, nakaayo ang tingog sa Radyo Bandira Kidapawan. Salamat, Igan Boy. Di na lang siya. Di na surkabot dito sa Esperanza, no? Nalayo po to. So, basic ni nilang gamay, di ba ka na problema ang radyo dito ni Igan Evelyn. Kaya unom na kuno kaadlaw nga di niya madungog. Ini salamat kay Boy Gersa o Matalam. Matuban niyang okay na kaayo ko no ang signal sa Radyo Bandira Kidapawan. Salamat, Igan Boy. Nanay Bibs o Banyo Corilla. Nanay Bibing, di ay may buntag. O Nanay Bibs, diya sa giming ano Nanay Bibs ba sa Alubit. Kamusta Nanay Bibs? Kamusta ka diya? Si Mario, si Lulong, kanyang tanay may buntag. Kuya LD Usab. O si Mamiting diha, may buntag kanyo sa Alubihit. Ipamingaw na ko ani nila. Santo Tomas, Kapalong, Tagom, katong gusto mag-order sa Prada ka. Tiks mo na ko akay nagplano ko ugma mo adto og kanang Panabo City. Tiks mo na ko. Tiks mo na ko. Kay plano kong mo ana diha sa Panabo City para sa pagplastar sa atong hook up dugang pwersa sa programang pinagpala musikal diha sa Davao Region. Salamat din kayo. Salami ang Litsumanok, ang Sibog, Litsumanok, Iganditing Sibog. Salamat din kayo. Atensyon! Di ay, atensyon, atensyon. Ato mga kaibigan diha sa WAO, Federation nato, Amay Manabilang, Banisilan, Alamada. Be excited sa atong anniversary karong umabot 21. Kaibigan anniversary. Kamo ang pinakauna na atong giorient human sa orientation sa istasyonan sa Big FM kaniadto dinis nagbayan sa Valencia. So 13 years na ang kaibigan diha sa WAO. Tungal karong pizza 21 aning bulan tapok-tapok ta diha sa inyong plaza. Mga kaibigan, pangandaman niyo ha. Andin ang t-shirt, nagdala na ko mga t-shirt igsuon, mag-printing, may unyag t-shirt, ako ipadala sa van, di ay nyo paliton. Kanamag yung nag-order og t-shirt, uniform sa kaibigan, di ay paliton kang Igan Rospe, pero ugma pa, ugma. Kahit trabahon pa ito karun, din ugma sa iyo sa buntag, among ipadala sa van, padala diya sa atong tindahan sa WAO at bang sa bagong merkado. Sa WAO ka nang construct pang merkado. Salamat din kayo, Sistina Bautista of Davao City. Salamat din kayo. Good morning, di ay kang Sis Risa. O sa ilang pinanggang mama, si Mami Ami. Kayong tanan diha, ay buntag taga Jinsan. Mamweng, Sis Raquel. Si Sis Mare, kayong tanan diha. Brad Boy. Kanyong tanan diya mga igal, nga salamat. Boy no, sa kanbuk ang perso sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyon nga asa na madungog. Oy, wala ditay balita dai karon. Mandi dai atong Mindanao Visa Sidlines busa street karon. Sa tagsula aron isgutan ang pipila may tungod sa tong produkto nga Vegemax nga grabe kay pagpanalangin sa Dios. Apil ang pag-isgot sa kaliukan sa grupo sa kaibigan ato igsoon ni padayon. Ang ato babunuban sa kanginan.

0: Belated happy birthday. Wa ko magagret sa group chat ba? Busy mag-o kay ako driver. Iganti e sagpalsa. Belated happy birthday. Nag-birthday atong kapon ba to? Anyaging adlaw. Atong membro sa Board of Trustees. Atong kauban din ni sa MCC. Igan maritis sagpalsa. O kang kaibigang. Akong kauban. Nini Cepres. Muragdungan silag birthday atong pizza 12. Happy birthday kaibigan Nini. Gikugma mo ako o Diyos.
1: Bisan sa akong pagkadautan.
0: Good morning pasudan, kanusa ka mo ari sa Bohol, ang bulgawat nako. Actually, originally akong plano Sabado mo lakaw. O ba ni Kuya RJ? Pero kasabogin ako nga ready naman itong akong kwanggut itong lipay kay ko nga nainihata ka na ito para pang gasto biyay sa Bohol. Pero gamit siya ako para makuha ito akong sakinan nga nasa Siap. At least na ako'y pang partial dito kay sa magsulti na ako meron ng kapin 100,000 pa. Kay 171,000 tanana ang mayroon nun. Ni-surrender na ako nga Starex tungod kay mapunay ako gamit igsoon sa pag-adto mga lakaw sa kaibigan. Atong namat yan. Nangayon nagigbahin ng akong sakyan na ginagamit. 171. So akong budget para dito sa Bohol, nagamit na yun ako sa... Pero sa di madugay ha, mo anak ko di atangin nyo. Atangin nyo. At sa mga rason po, kung malakaw ko Monday, pwede pero alanganin kayo kay naatay event karong Pizza 21. Sa WAO anniversary. So nauna po ko malakaw ko Pizza 22, di ha? Pero ako po kitanaw, basing maalangan na po ko sa birthday sa kumama karong Pizza 28. So basing pizza o katapusan ako, no? Umasang birthday sa akong nanay, may pag-ana diha. Pero dapat magkapauli na po ko by September 9 or 8 rin ako. Kaya na po ko yung bisita mo abot. Kaya na ay pipila ka mga district ministry supervisor sa Kamakop nga magtapok din sa church karong Pizza Noybe sa September din sa AMCC Church sa Valencia. So maunig soon ang rason usa sa mga rason yod. Kanang na ko yung mga schedule so... Di po gusto nga di ko makatambong sa mga importanteng schedule sa maanang anniversary sa kaibigan karong Pizza 21. Pabutan nyo ng bula, basta kung di ko makadayon kay usa sa akong plano, human sa anniversary sa WAO, Pizza 21, gikan WAO, dritso na kong kagayan, dritso na igbohol, Pizza 21. Pero balik ko, dapat before ang 28 kay birthday sa akong nanay niya, kay layo man. So dapat 27 din ako, pero kapoy po no, laos. Ingon sa ko anak, at kapoy makaidak, abot ka 27, 28. I mean, dito na po kag South Cotabato para sa birthday ni nanay. So sa opsyon, September, katapusan di ay sa October. Kaso lang kay first Sunday, first Sunday akong tanong kalendar ha. Communion na Sunday, basta first Sunday. Ako gintiwa ang nagi ko sa church, basta labi na pag first Sunday. May buntag atong elder simbahan Babylon Hino. O ba ni grabe ka kompot no, ka-aktibo ni sila mati ayon Joy Blanco Longhino. Kaya pagkita generous nga magtiayon para sa Bloton sa Diyos.

Hindi, kumakalakaw, karong pizza 20, no, pizza 21, itugot sa Diyos, pizza 31 sa August, sa katapusan. Diha ko sa Bohol. Hopefully, wa ni mababaga. Untawa po yung mamatay nga kaibigan ng taon, kanang mga, sama sa mga lideris, nga ako yung handong pag mamatay na agigunta. Kanang ato mga lideris sa kaibigan o mga suod na to ng mga membro. Naprobay mamatay nga si mamatay mutugong yun nga inagid si Pastor Dananga anigid siya sa las sa kung haya nagigaingon ana igsoon kana maghandom nga atong maduaw pag sila kuwaon sa Dios uban personal nga maduol kana ko Pastor Dan pag wala ko pastora kana matay ko pastor kanang ato ibayag igo lisod kay balibaran igsoon katong akong giatuan igsoon sa katuan bag-ohay pa lang. Grabe gito yung handom nga makaadto ko. Og nalipay na pag ko, nakaadto ko diya sa katuan. Matod pa. Actually, wak ko kabalo, pero pag-abot na ko dito, misulti yun sila. Pasunda, bini mo, naghandom gini siya nga imo daw maduaw kung siya kuwaon sa Dios. Muna, bugat ka na ko igsoon, nga di ko makabisita sa mga namatyan. Labi na gyud sa mga aktibong membro sa kaibigan. May mga aw sa ato magkaturan nga mga Ilunggo dira sa Lambuna may aga sa inyo ini nga kanta ba para gini sa inyo ba sayo lamang diha sa ato mga listener sa GTFM Lambuna maay-maay nga aga sa inyong tanan kagsanan nga mga hiligaynon ni Ilunggo dira sa South Cotabato ug North Cotabato Sultan Kudarat nga pamati sa programa Pinagpala Musika diri sa Bukidnon ba may mga taga Iloilo ka taga Negros man diri maay aga sa inyong tanan. Labi dira sa Sinayawan, may agas yung tandera, alaga da Jun Anog, mga Barrientos family, si Nanay Kwandia, Nanay Luz Vitar family, may agas yung tandera. Sinayawan, damo da mga taga Iloilo, taga Negros, may agas yung tandera.

Rotestrella, baman, diya sa Trento Agusan, maayong pagpaminaw. Diya sa Kapatungan Trento Agusan del Sur. Haymi maralay, karido sa maayong buntag og idnalin magunot Espanyo. Sa dungog na diya sa Laak Dava de Oro, pwede butangan ni mo og Vigimax ang Laak. Unta no makaabot ko diya, no? Kami mag- Pitong sa kalayo, no? Gikan diya sa Asunsyon, padulong sa Laak. Pila ka oras nga biyahe. Egan Chris! May buntag, Egan Chris. Chris. Amor! Aba ni brother ni, marunta ka Laak na si kaibigan Chris. Unsa kalayo, gikan diya sa Asunsyon. Bebe nga panag domino may dominto may buntag ka ni mo uga Jessica Garcia Montela. Nil nil kagat kagat may buntag iga nil nil nagtanaw mi sa imong live. Salamat kayo iga nil nil. Janita basong usab may buntag ka ni mo pasodan maayong buntag. Pwede ba mo inom og Vigimax ang bisag buntis? Pwede kaayo. Pwede kaayo, pero ako recommend at least niabot na og 4 months or 5 months. Pero pwede ko og 1 month, pero ang ko lang recommend is 4 months to 5 months na ang pagbuntis. Egan Chris, daog Roma, may buntag Egan Chris. Salamat kaayo na ay nabutangan nga... Na ay nabutangan nga... Kamaturan, kami na ay nabuntagan nabuntagan nga palahubog diri sa mua gawas pastor dan nakapangayo og kape nalipay pud siya kay nakapaminaw siya sa pinagpala musika diri sa balay ipalimbaya daw siya ang iyang ngalan kay si ay, Nulan Binuya na tindim membro siya sa kaibigan. Uy, nabuntagan. Nabuntagan. Hubog. May buntag din mo diya, Igan Nulan. May buntag, Igan Chris. Salamat yung usas siya sa... Actually, siya ay pinakauna ganiya nga nag-signify. Nag-comment sa itong Facebook Live, Igan Chris. Salamat sa inyo ni Igan Gian. Itabang ka na ko at itong naatas sa tikalaan sa itong meeting. Salamat, Igan Chris, ha? Alvin Puntera Susa, may buntag diya kanimo. Og ang Asgail, Nining Ligan. Rosinda Pangilan, good morning Pastor Andili na madala. Og testimony tungod sa dili na maihap. Nga buhat sa Ginoo sa kaayuhan sa Vigimax o Garuma. Makatabang sa uban og pamilya, salamat. Igan Rosinda, grabe ang iyang punto nga. Hindi maihap ang mga... Kadaugan, kayuan, kanaangkon, gamit ang Vigimax o Roma. Glory to God. Tagamalungon ni Sarangani Province. Atong avid nga listener, may buntag ka ni Mudia Uban, Sibok Familia. Mga kaparintian, listeners ato diha sa Malungon, Sarangani Province. Inyo, Tortuga, may buntag diha ka ni Mus Talibon Bohol. Paabot me. Katong gusto mapil sa kaibigan, anak ko diha, mag-organize sa kaibigan sa bol kay ako kasing-kasing naagid sa mga bulano, no? May buntag kayong tanan diha. Asta gusto mo appear, pabuta yung pangana diha, mag-orienta. Mangita ng tag-venue diha, Igan DV, basi magkapangita tag-venue diha, basi musuguto sila ni Pastor. O basi asa tag-venue, magkapangita diha, para ako manansulad yung ito magtapok sa akong pag-ana. Naputin ang text ako, Pastor, nangandami Pastor, balit mi sa imong Vigimax o Garuma. So take advantage kay mo anak ko diha, tigong-tigo na mo kay mo anak ko diha, sa di madugay. Itugot sa Diyos. O ba ni Kuya RJ? Diya sa kasigkot ay buntag ka mga bugtay family. Labi kang Igan Merli, may buntag kanyong tanan diha. Naminaw karon, salamat di kaayo. You are always welcome, Pasudan. Salamat, Igan Chris.

Ricky Quesada, may buntag. Maayong buntag, pasudan. Okay man ang Radyo Bandera sa Kitapawan. Si Iganining Kasipi Domingo, taga Procuatro Dolores Antipas. Abot niya ang Radyo Bandera Kitapawan sa inyo, Igan. Salamat, Igan. Nining Kasipi Domingo. May buntag niya kanimo ba ni kaibigang Rico. Salamat sa feedback. Salamat din kayo. Glaisa Saway sa Kibangkay, may buntag. Ana mo diya, may buntag diya sa Bufarco Pharmacy sa Kibangay. Natay produkto diya ang Vegemax, walay aroma. Shout out diya sa guard o sa mga empleyado diya sa Bufarco Pharmacy. Kaila sa ako, kanya hapit ko katulgon, magugun, hapit ko palit kong makaon. Kaila sa ako, may buntag diya kanyang tanahan. Bufarco Pharmacy, ang atong produkto mapalitig suon. Apel diya sa Kisulon. Og diya sa alaing Bufarco na tayo Vigimax diya. Montenegro, Amelia, maayong pagpaminaw. Pastor Morning na ay baligya, Kalinan, Davao. Coffee wa pa.

Sion Arakan at ang inyo. Makabil mo og discounted nga presyo sa atong produkto nga Vegemax Aroma at ang inyo ang ako pag-ana diha. Sa poblasyon Arakan anak mo diha. Para kato nisi sa ato sa 94.5 magka-ana diha, 94.3 Light FM magka tapok na diha. And then tanaw po nato igsoon ang posibilidad nga makahimot ang orientation diha. Ako lang sang Sorvion asa ta pwede makatapok. At ang inyo ako pagana diha mga igana at listeners appear sa naminaw sa Radyo Bandira Kinapawan. Tagantipas pwede mo subida diha sa Arakan sa akong pagana diha. At ang inyo. At ang inyo. Sa dalang

Atensyon mga funksyonary sa kaibigan na bigyan sa atong Federation Officers o atong mga Chapter Presidents and Coordinators. Ayapag niya sa unya alas 8 hangtod alas 11 sa buntag na amoy meeting. Kung makapasko, apasko niya ah. Na amoy meeting alas 8 sa buntag na alas 11. Diya sa People's Hall, Don Carlos. Anak mo diya kay maningkamot kung magkaapas po diya. So kinakita tao niya diya sa People's Hall sa Municipal Hall na himutang. Diya sa Don Carlos. Alas 8 sa buntag. Hangtod alas 11 yung meeting. So come on tayo mga igana, mga functionaries na to. Labi na giyod. Kwan na nga sa functionaries, Federation Officers o Chapter Coordinators and Presidents lang sa lalaing kabarangayan. Ang panawagan gigang Kaigan Bin Carmelotti sa atong presidente sa Kaibigan Federation sa Don Carlos. Dili na ako uli po, naibuntag Kaigan natin Rob Flo Longhino. Salamat Igan Evangeline Danzuli. Aw masab diya kaibigan Alma Lutrago. Natay VG Max diya sa iyang tindan. Igan Alma Lutrago, salamat Igan Alma. Bito ng Blackie Lumistone o Kagawad Mayang de Villieres. Kagawad na pa kay VG Max diya sa iyong tindahan. O Kagawad idadanggal diyo sa Miglamin sa iyang tindahan diya mapalit itong produkto ng VG Max o Aroma. Mga kaibigan sa Sungko, salamat Igan BB4 o mga kaibigan sa Kulasian, pinangulan ni Igan Maning Pardo. Salamat Igan kayo. Elma Hurani may buntag. Rosalina Marino Pante Igan, salamat din kaayo. Grabe ni siya ka diehard na tong listener usap sa programa Pitagpala Musika. Yusadel Rosel Lintao, maayong pagpaminaw diha sa Moralyon Hingog City. Pamilya. Anto kay bigan Ate Lorna ako pagampo man na akademo kanunay. Lelia de los Santos Aureo may buntag og Marisa Centella Storigosa. Walay pagbiya. Diya sa Dinagat Island. Wala na ko'y kusog. Retante Jimenez usa maayong pagpaminaw kanimo igan. Mga kaibigan, ato diya sa lantay, uban ninyo ang pamilya sa itong kaibigan diya, pamilya Paler, last video ni Igan Michael Onya. Bani pamilya Igsoon, nabigay ugma sa Adlaw Lubong Ugma. Atong oras karon Igsoon, 53 minutos makalipas, ang alas 5, may buntag Igan Violi Fernandez, ang Glenn Ruas, Mabras, may buntag kaninyong tanan diya. Good morning to kaibigan Roslina Puhas diya sa lantay. O ba ni Kagawad Liti? Kanyang tanan diya may buntag. O kang kapitan? Vic Ortiga. Kap, may buntag. Salamat din kayo. Kanyang tanan diya may buntag.

kong kasakit, labi na nga ni Panay in taon nga tuwa sa Kuwait. Mani ako isigutan yung suon o sa ka-Pilipina nga sa trabaho sa Kuwait, nakaplagang patay sa iyang kwarto. Oga, igsuon ni Igan Binji Laudiris. Sa mama, Igan Nanay Bining, may buntag Nanay Bining. Ako pag-ampo man na kaninyo, ligunon mo sa Ginoo aning wa yung gidahom, no? Ato gidahom nga pagitabo sa inyong anak. Pabisita ra ko diha pag naana, no? Ang patayang lawas sa inyong minahal sa kinabuhi. Usbon ko pag-ampo, mana kanyong tanan diha. Shout out sa itong mga OFW. Ako pag-ampo ang Ginoong Diyos mag-uban kaninyo. Mga OFW. Imong ipapasang tanan kong kasalanan. Salamat. Pasudan, good morning. Kung mapalit og Vegemax Emporium Valencia, pila ang isa ka botelya? Sa ato mangudiya kay pinakamin nato nanandira pero rin sa amo nanandira og sa ato mga kaibigan centers, pero sa ubang igsoon atong isa RP ani is 13 to 15, no, depende na sa ato mga dealers sa lalang istasyonan o sa ato laing mga dealers kay taon ilang po nang gikumpra ra pud diri sa ato. So 900 ay baligyan yun diya o 1-3 or 1-50. Depende sa inyo. I-retail nyo o bantag 30 o bantag 28-26. Depende sa kalayo, no, sa lugar. Ikaw ba magod mo gasto pa para lang gid nga makapalit diri sa ato. So di sa amo igsoon 900 ha. Pero di sa sa igsoon, diri 900 ha. Ang inyong papalit di sa sa sa igsoon, dakot ng katabang para patayin tabadungog diya. Kay mahalik tao ng kurente. Kami diri. Ha, panahon nga murag makadawat na may notice ng putla nami. So inyong papalit o Vegemax sa istasyonan, dako na katabang para padayon maka-on-air ang istasyonan. Igan, Linlin, pakit natin nangutana kung kinsay kordito nato sa Lunukan. Si Igan Linlin, no? Kaso na lang San Miguel Gapoyo.

Lendlogen, may bunta ka nimo. Muanhi ka diri sa Trento karong 22 kay magpalit mi sa imo o VG Max. Dili paigan. Papakudat na kugikan mangod sa Trento pag ora. Pero pwede na to ipa GRS or GNT. Napudya sa Gen Pharmacy. Gen Pharmacy. Inyo sa tanan. Magpalit mi nimo og VG Max o Garoma. Ang atong tripigsoon, it's either Santo Tomas or Kapalong, Asuncion, Tagom din. Diya po dayon ta sa Panabo City. Katong gusto mo order, text mo ka na ako. Kaya kung balansi ko, ask mo agi ba? Dili ba ko agi sa Kapalong o di ba Santo Tomas? Ang Santo Tomas, basig, depende lang ha, atingin yung ugma akong announcement. Ate Ruth Longino, may buntag diya kanimo. Salamat sa kanunay pagsunod sa program Pinagpala Musika. Lang Asis Kulintas, may buntag. Ang Junaline Layawon, o ba ni Alagad Nards diha sa Lirungan. Kaya ang TC ka, Carbellido, igantoto. Salamat ka, igantoto. Sa pag-uban ka nako dito sa... Sityo Nagamana. Sa itong lugar, sityo, nalimot ako. Iskutan ako ganiya. Salamat, salamat, gigayo. Good morning, salamat sa imong pag-ani sa sangkanan. Nakarimit na gyud si Toto. No? Grabe aktibo, igan Toto. Salamat, gigayo. O ba ni kaibigang iyang kapikas kinaboy, igan TC. Salamat, gigayo. Nag-remit na ka na to ang sangkanan, nag-remit na po ka na to igsoon ang dahilayan, nag-remit na po ka na to igsoon ang San Miguel. Apil Arunukan, no? Gitunol kahapon ka na mo. Kaya nila ba'y mini, Igan Linlin. Salamat di kayo. Awa makarimit pag-remit na mo. Igan G. Lord, may punta di akani mo. Upawitan ka. Bueno, sa kalibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Jen, good morning, Pastor Dan. You always salamat sa imong pulong nga imong nga among napaminawan. Pagkanindot, ang ginukanun ay magkapanalangin sa imong mga pulong o sa pulong sa Diyos, Pastor Dan. Amauning taga kuan, taga dalag. Taga dalag. Pagbasa, salamat nga bisag nagkalintura si Papa sayo gihapon siya nakahook up sa imong programa o nakapaminaw siguro. May buntag ka nimo diha. Jen, ingay pangulima diha sa Dalag, Arakan. Madungog ta diha pinagi sa 94.3 or 93.4 ba to? Libot noon ko. Light FM Kibawi. Boy knows sa kalatbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Dagan ba nag-text na ito din wato iksoon na basa, no? Dagan kayo. Ako kinay si Pastor Dadanggalio, temporaryong manamir itong magaingon. Iganini diya sa prokunulan tayo may buntag. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maaing buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? Harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daway, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
15: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
21: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
20: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
22: Ilong Ranger?
23: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
22: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
23: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
22: Sip-on dayon?
23: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
6: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
6: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
6: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Dugmang takna sa Radyo Kaibigan. Mauni at Tony sa 98.5. Magandang, magandang, magandang umaga po.
6: Good morning!
5: Yehey! Welcome na usab sa Friday edition sa to programang Baruganan Kaibigan. Kagakaigan, mga kagalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag ng mga driver, mga marites, mingaw ang barangay, ugalay marites, o mga miyembro ng PDA.
7: Darna!
8: Darna!
5: Philippine Darna Association. Ding ang bato.
7: Darna!
8: Darna!
5: Kay mulupad na ko.
7: Darna!
8: Darna!
5: Good morning, di ay sa Truth Commission. Karol daod. Truth Commission.
9: Halaka!
5: Oy, kaganinang alas 2:39 sa kadlaon, ha? Gitay og 2:39. Mata namang dugo. Sa'yo, kay kung nakamata ganina, kinikinig magkabataan o na taba. Pero mata. Alas 2:39 sa kadlaon, gitay og ang Sarangani, Davao Occidental sa magnitude 5.9 nga linog. Kaganina, alas 2:39 sa kadlaon. Samtang ang LPA nga gawa sa itong nasod, nasa gawa sa Bar, Belvin Area of Responsibility, nga naa sa 1,685 kilometers silangan ng Northern Luzon. Dako kayog tansa, basi bagyo na ganit ni. Dako kayog tansa nga mahimong bagyo. Pero wapay pangan. Okay. Wapay pangan. Ang bagyo ni ni basi bagyong tulibagbag. Bagyong tulibagbag. Mr. President, good morning po. Yung nag-advise sa inyo ditong Philippine Space Agency, pang sikat-sikarina, Mr. President, giapil para ba nimo sa imong zona nga by 2027 magpalupad na tag-rocket sa kawanangan sa space. Mr. President, mali yung sinabmit sa inyo na data. Sayop to, Mr. President.
10: Mahiya naman kayo.
5: Wala, di na mauwa, Mr. President. Pang sikat-sikarina mga membro sa Philippine Space Agency. Nga naman, kay niingon biya ka, Mr. President, na outer space na ang atong rocket. Hindi po. Kasi yung rocket na gibuhat sa kiniang South Korea, South Korean Aerospace, 5,000 kilometers lang. 5,000 na ba? 500 na ba? Kiniang 5 kilometers. Naunsa ba, oy? 5 kilometers na ang kitas unsa paglupad. O niya, makadala lang mga 2 kilogramos. Mugawas tas kawanangan, outer space na, Mr. President, kung 100 kilometers. 5 kilometers ra! O naaratas ubos, wagan ikabot sa tunga-tungas kawanangan. 100 man! Oh. 100 kilometers, mulupad kag 100 kilometers, outer space na, Mr. President. Hiniingon, magkasa imong zona nga, sa 2027, magpapalipad na tayo outer space ng ating rocket. Sikat-sika rin na, Mr. President, isood sa sakog paso eh. Dili mao ang gihatag sa imong data. Outer space, if you fly or if you travel 100 kilometers, pataas. Aw ka na. Mura na nang lupa, kwaknit.
7: Darna!
5: Bypassdar na, ana. Bypassdar na, ana, Mr. President.
8: Correct.
5: Okay. Agawa sa itong mga nakasyabo. Okay, maglupat mo dito. Niapoy Truth Commission karong adlaw. Aduna ibaygayon nga kiniang kuan sa Truth Commission sa drug war kani administrasyon Duterte. I have nothing personal sa mga Truth Commission nga nagtatag niya na dili man dapat ang inyong i-discuss kani ang drug war sa kani administrasyon. Ang inyong i-discuss, kumusta ang droga sa atong nasod? Kumusta ang statistic sa droga sa atong nasod? Aduna ba'y pagkunhod o padayon ba ang pagsaga? Kanaunta, the truth should we tell the people. Itugan na ito sa katawan, Truth Commission man mo. O, di ba? Ang importante nga di lang ta mamakak. O, di ba?
8: Ang importante para ka na kung di yun ta mamakak.
9: Wala, wala, wala.
8: Correct.
5: So, makita karon nato sa kinian social media ang hearing sa Truth Commission. I have nothing personal on the Truth Commission. Why discuss on the drug war on the last former administration kani administration ni Duterte? Ang atong i-discuss unta, inyong i-discuss unta, kumusta na ang standing sa atong nasod may kalabdanan sa droga? Kumusta naman? Ikunhod ba? O padayon ba ang droga? Yan kataon-taon ka, bypass dito, bypass dito. Dakip, ang sabulaan naman pa, dakip dito, dakip ka dyan din eh. O di ba? Yan ang dapat ilabas natin ang katotohanan sa droga. How far is the our guan? Yun sa nato nga, magsuntit at matuuran. Ug unsay na itabo sa itong dagas, drugas, itong nasod. Ni Saga ba? Ni Os-Os. Kaya ako inyong pangutanon, Darno!
7: Darno!
5: Correct! Naagya po doy! Nangundang ba dahil nagsyabo? Pastilan ginuukuha. Uy! Ano na si katawa dek duda na kanin ginatawaan na ni
10: Maulagi!
5: Nakasujop ni gabi iba.
7: Darna! Darna!
5: Luoy biya kaya sa gatos ka mga Pinoy ang ipangdakop sa kini ang China immigration. 100 Pinoy arrested in China. Maulagi na, hinahinay lang lagi ta. Kaya ganun man, sige na ito kontra ang mga China. Sayop, naa naman tayo ruling sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. No, naa na may ruling. Wa man na musunod ang China. Sige na nagyapuntag, bumba niya. Pero ang problema, dahan-dahan lang. Kaya nga naman, bisag asabi kakaroon ng mga produkto, made in China. O di ba? Piyesa, made in China. Mamalita, made in China. Ngano man, barato man. Kaya og made in the Philippines, mas ligon, tinod na. Mas ligon ang atong mga produkto kaysa China. Ang problema, bahal man ang ato. Ngani, araman utan din sa ato. Kitay ka manufacture, naara sa atong nasod, pero mahal. Ngano matingala ko, nganong mas barato ang China kung itandi na to sa atong produkto sa Pilipinas. O, di ba? Ay, nako. Atod palagi. The poor and the middle class pay taxes. Sakto ang mga pobre o mga middle class gabayad og buhis.
10: Agay!
5: The rich, mga mayayaman, bayad og accountant. Aron mo gamay ang buhis. Ang the very rich, katong mayayaman talaga, bayad og abogado. Pero ang mga ultra rich, mga super mayayaman, gabayad sa mga politisyan. Itinig kang kangrang bochikihik. Ik-ik-ik-ik. Babochitak. Itinig kang tangnang bochikihik. Ik-ik-ik-ik. Panoy nga politisyang kawatan.

nga kawatan. Wapag yun na nga prisong panuwaing dagko. Kayong sikad sikaran. Sida ang bobo, sida ang jini kong tong nang.

0: politician nga kawatan ik. Ah, di ba? Nindot kayo. Oy, good morning sa tumak eksonang mga inject ho, saki mga nanang. Og sa inject pa. Boss is a woman dealing toy. Woman hoy, bow hoy. Amo na ilang ginaingon permanente sa atong mga taga Philippine Coast Guard og adto sa West Philippine Sea. Di ba? Permanente gina sa radio talent sa mga inject. Boss is a woman dealing toy. Amo na pag-pronounce. Woman hoy, bow hoy. Baho ulit. Di ay, baho, baho. Di ay, baho ka, hoy. Di ay, baho, hoy. No, this is our territory and we will protect. That is paghubad sa in English. Kung sabi ni saya pa, ato ning amo ning teritoryo pagpuyo mong inyo diha. Kaya wa mo ikasukol. Oy, nabaliktad naman.
1: Correct, correct.
0: Ay, nako, nindot kayo na itong hisgutanan karon. Pagka nindot kayo. Si Gumilig Chairman George Erwin Garcia, niingon na gitintaon siya, hoy Kongreso, pagdesisyon na intaon mo kung madayon bagyod ang barangay and SK election o dili, kay nga naman, hapit na ang filing para sa barangay and SK election. The filing for the COC Certificate of Candidacy karon ng September 28 taman October 5 ang pagpapagpais mga botboton pagpile na sa mga politiko botboton sipya pagpile sa to ang mga mudagan alang sa barangay and SK election. Oh, mo ingon si George Erwin Garcia nga ang budget baya 19 billion nakuhaan na og 8 billiones sa registration, tanan-tanan. Og dili na maaprubahan og sayo, unsaon na lang. Kay kung maaprubahan, magbalik na punta sa registration of new voters. Normal. Unya, nakagasto na biyag 8 billion. Unsaon man itong 8 billion nga nagasto? Nya, karon. Og muna, niingon si Commissioner George Erwin Garcia, Kongreso, bilis-bilisan nyo na. Kasi Agosto na ta. Unsa ta tang pizza karon sa Agosto? 14. Oh. Ug ba sweldo na? Di ba? Oh, tsaga sweldo. Ana rana. Pizza 14 na. Pila na lang ka adlaw, September na. Oh, paspas bi kay mudagan ang adlaw. Ang hinay lang yun ang atong pagbayad sa utang. Di ba? Pastilan. O na, Kongreso, yung matod pa ni Chairman sa Kumilik George Erwin Garcia, og inyo bagyong i-postpone ang barangay and SK election, bilis-bilisan nyo na ang pagpapalabas ng batas. Because, dili man pwede og walay ipasaka nga balaod nun og aprubahan sa Kongreso og Senado nga walay enabling law. Buti pasabot, adunay balaod sa pag-amendar alang sa barangay and SK election. Og walay amendments on the Republic Act, dili yun pwede nga ma-postpone ang barangay and SK election. Di ba? Ma-postpone pang flood control. Di naman ma-control ang flood. Muna, di ha? Ay, nako! Pilipinas! Luzon! Visayas! And Mindanao! Gimbiyagin daw! Mindanao!
2: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
2: Mga itso!

0: ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman
0: mabibigilan.
2: Good morning.
0: Ang buntag ang Sir Dondon Nalipi o Gamang Ma'am Siang Siang. Dato Jojo Barsaga. Barsaga. Ganin yung tanan, once again, magandang umaga po. Ato na magayon andan ng atong programang Baruganan. Dili o dili may mo, nga dili yun kita magampo. Kita ang kamungtanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulawano pagampo.

alang sa tumakaigsoon ng mga lumad. Amoy noy no deo to langit. Ag parakalo noy kangara no no maroyo. Og guineada noy gumagano gatuman. Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tiba na alaw bugay ko ito koonon. Noy nuggo ilango noy puigo ako ay kamanga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogo no ko'y. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Sino ako? Amen.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idi nazara dalmo stakim. Siya talazi na namdahalahim. Gairil makdo belahim. Waladalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Barangkanan Kaibigan.

Gandang umaga po sa tumakigso ng mga Muslim. Mopia ka na bibita amin ng mga kapagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga tigsalog, mayada basulo, mga marubo, madayaw na kasuuman. Bagay lakan na, well, naimbag na bigat ka na kayo amin. Naga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Makapampangan maya babag ikayungan. Nakauturan ko dura nga makilungguhan mayog ni aga sa inyong atanan. Mga bulanan mazimbintag doy. Mga waray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madiyaw na buntag. Suri ka unon marajaw na buntag. Marajaw karajaw. Morning! Mga butuan on madiyaw ngayon at mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud an algo tao namin. Mga tausog marayaw na may naat. Sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas.

pastilan. Ani nga ni kasimple, no? What if, dire tatamas, what if? What if kung ang Pilipinas walay korap o walay dinastiya sa atong nasod? E di ba? Sabagay, libre naman ang mangarap. Tama na gitas pangandoy, ani or pangarap. Kay, kuan lang, ang imahinasyon na lang yun nato karon ang walay buhis. Di ba? Sa tinuod lang. Ang ato na lang yung imagination o ang pangarap, ang walay buhis. Basin kong wala lang yun tayo corrupt, walay corruption, walay dinastiya sa atong mga politiko. Basin kita na ang boss sa Southeast Asia. Basin ang mga foreigner, dinhi na sa ato mag-apply og trabaho. Kay kuya o naman kay ta. Diba? Nganong nakaingon ko, ang Pilipinas, sa baga na minaw, we have all the natural resources. Naa sa ato tanan. Naa tanan natural resources. Gold, naa. Copper, nickel, bronze, naa tanan natural resources atong nasod. Ang problema lang yun, si problema, ang gadumala sa ato ang renda sa pangagamhan.

0: We have all the natural resources. Moingon kag tourism destination, ay sus. Kulba, 7,646 island. Pero daghanan na natong isla. Di ba? Ang atong destination, we have the largest, kini ang pinakataas nga shoreline sa atong nasod. Moingon kag mga, kini ang atong mga tourism destination, Pastilan. Nindot. Dili na unta ta moingon nga, it's more fun in the Philippines. Di ba? Kay kung nindot ang atong mga tourism industry, gialagaan at ugmayo, dili na moingon nga watay pundo. Dili na ang atong slogan, it's more fun. There are more funds in the Philippines. Oh, di ba? Daghag pundo ang atong nasod. Diri sa atong nasod, daghan kay ta mga bright kayo. Mga bright nga mga inhinyero, bright engineers, bright nga mga scientists, bright nga mga eskwela og medisina, mga doktor. We have all the technologies. Ang problema lang yun sa atong nasod, ang kamot sa mga uban nga gadumala sa rendas, pangagamhanan, magalihukan og kamot. Sa tinuod lang, di ba? Magalihukan og kamot. English-speaking country ang atong nasod. Check! Oh, double check! Bisan bata, maayo na kayo mo in English. Kita lagi, naaka na ito ang tanan. Mga pastilan, oy. Baga, ang problema gid sa atong nasod, pinakasimple lang. Mura bitaw ang mga gadumala, na natinood lang, ang dinastiya, daghan kayo mga pareho kapilido. Murag nakakuha og kini ang 1 year franchise sa pagagamhanan. Ganuman ay gikan sa pinakataas paingon sa pinakaubos halos pare-pareag mga apelyido. Murag nakakuha og franchise lagi. Ora mag franchise inila kayo nga mga kananan or fast food chain nga mga apelyido maura. Pastilan Ginoo ko. Why? O na diha, because of dynasty, because of corruption. Nindot na ang tao, walay corruption. Nindot tanan ang ato mga airport. Nindot tanan ang ato mga transport system. Naanatay mga subways, tanan. Dili ta mag-anto sa traffic. Oh, may manin sila, managana, may mga Howie boys, di ba? Because dili na taugon nga developing country, kundili we are a more developed country. Kana mga issue sa flood control ug walay corruption. Wala na. Kay matag ting ulan, matag ulan, baha, mura taga plastga kuan, ga eskwela og gini ang kuanan, swimming lesson, annual swimming lesson. Matag tag ulan, annual swimming lesson ang gakitabo kanato. Tinuod man, di ba? Why? Balik na santa. Corruption. Dynastia. Ano ginakong gingon? Nga ang mga apelido, pare-pareho. Murag nakakuhag franchise sa mga ilado kayo nga fast food chain. 1 year franchise. 3 years franchise. O, di ba nindot kayo? Naapay mga ipang-construct ng mga waiting shed? O, naay mga pangalas makunsihal? Murag nakapanag-iyag balas o nakapanag-iyas kwarta? Nga gitukod na. Murag ilang kwarta. Na yung mga pangalan sa kunsihal. Napay pangalan, constructed by, donated by. Inyo ng kwarta, buhis na namo. Ada ba? Daghang mga waiting shed.
1: Correct.
0: Waiting shed na gani. Napay nakabutang, thank you very much. Or constructed by, through the effort. Ang option na, effort to effline. Okay, butang na yun. Thank you, Barangay Kagawad, Barangay Kapitan, Konsihal, Mayor.

0: is really the problem of our country. One, corruption. Two, dinastia. Di ba? Ako lang balik-balikon ko man. Mura lagi mga nakakuha og franchise ng mga apelido. Gikan sa... Kung pre... ilabot ng presidente, chairman isa, ang senador, magkakapareho ng apelido. Congressman, magkakapareho apelido. Governor, murag wa mahin pareho apelido dito sa ato. Dabukid nun. Congressman, wala po. Wala. First district, second district, wala labot ang water district. Di ba? Mayor, magkakapareho apelido. Vice mayor, magkakapareho apelido. Mga konsehal, magkakapareho apelido. That is really the problem. Eh kung wala lang yung corruption, dili na tatawgon nga developing country. Kung dili, we are a very developed country. Kita nagyod ang boss sa Southeast Asia. Ang mga pariner na i-apply sa atong trabaho. Dili kay kita mga apply dito sa laing nasod kay dito ta manarbaho. Kay ang ato ang mga scientist og abot sa laing nasod, ilado na kay inila na kayo. Ato mga engineers ug makaabot sa laing nasod, daghan kay mahimo apan ngano man ngano ang langyaw kana sila. Gumikan kay ang oportunidad sa pagpanarbaho sa atong nasod. Apiki yun. Napay sweldo kag karabanit. Maypay mga apply kag politiko og mudaog kag dagko ka pag sweldo. Ang qualification must be able to read and write. Born in the Republic of the Philippines. Natural born citizen, dili cesarean. Di ba? Ang mga ni graduate og college, nagmasteral pa. Daghan kay requirements. Business permit na ba? Police clearance, NBI clearance, barangay clearance, wa pa ka katrabaho, nahurot na nimo gasto ang imong kwarta pang-apply sa trabaho. Pag-apply sa trabaho, napag yung ibutang with experience. Napag yung ibutang with pleasing personality. But ipasabot kami mga batik trabaho, batik dagway di katrabaho. Og mag-apply og politiko, mag-apply, mag-file sa certificate of candidacy. Number one qualification, natural born citizen. O, ni-graduate ang pila katuig na kurso. 5 years, natural born citizen, san mi? Must be able to read and write. Ang makabasa, yung bayo kay graduate mas college. Diba? With pleasing personality, ang makapasar siguro uban. Experience. So, pag-experience yung fresh graduate. Wala gini itong problema kita itong nasod. Corruption. Para yan ang corruption sa flood control. Oh, di ba? Kada ting ulan, baha. Kay kung gitarong lang ang kwartahan, ha? Binilyon nga kwarta ang nasod sa kini ang natara na insaktong trabaho, wa na isyo karon sa flood control ba? Wala na. Hindi dili kay kada ting ulan magbaha, mura taga swimming lesson every ting ulan. Up! Swimming lesson na sad ta kay baha no. Ulan-ulan na magbaha na sad swimming lesson. Lesson sa swimming kinahanglan kabalo ka mag-iniro. Kina ka simple. Ayaw tong dugi-dugi sa silingan. No, di ba? Oh, muna ikakitabo ka na to. Swimming lesson iniging ulan. Number one, kahibaw ka mag-iniro. Pagka naman, backstroke. Front stroke. Lahat ng stroke gawin para ang kwarta mo susbulsa. Hallelujah! Toko na yung project. Waiting shed. Ang project ni kung si kagawad, waiting shed. Pagkahuman na yun, through the airport of barangay kagawad, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Murag nakapanag-ias, waiting shed. Murag sila'y nag-supplies, balas. Murag ilang balas. Pagka gani siguro kapalit bisag isa kasakong suminto na lang. Welcome to the Republic of the Philippines. This is my country, Philippines. This is my country.
1: Away, Philippines, my Philippines.
0: Atong problema ang gadaw dumala. Dagan kayong kawatan. Wa oroy panggabae.
1: This is my home, Philippines. This is my home.

0: diba? This is my country. Unsa ingon ni Father Ubod? Paminawa ninyo ingon ni Father Ubod, ha? Paminawa ninyo.
1: Wala ko ng sweldo nato din sa ato Pilipinas. Mamatay na lang kang trabaho kung libor, ordinaryo kang liborer, ordinaryo kang a clerk, ordinaryo kang a maestra. Mamatay na lang kang trabaho, di ka kapalit og house and lot.
0: Sakto.
1: Inig-retire nimo. Utang ang imong gida.
0: Load.
1: Dinis Pilipinas ba? Ngano man dito sa Amerika, bisag crew lang ka diha sa McDonald's, makapalit man kag imong kaugalingong sakyanan. Mercedes-Benz pa. Naman sila dito'y house and lot. After mga 2 years, 3 years nila nga trabaho, layo na kayo na. Na naman sila'y house and lot. Napay sakyanan. Ngano makahimo man sila anak dito? Di ko mo ingon na lahi ta din hig income, lahi sa dito'y income. Maura man ang paningkamuta.
0: Ang
1: ato mga Pilipinos dito, nindot man kay kahintang.
2: The man on the $100.
0: Ang ato mga Pilipino dito, nindot man og kahimtang. Sakto gyud, di gyud ko kalimot sa pamahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Paminawa ninyo ang ihang pamahayag. Corruption, ha?
3: Ako po ay nagsabi sa inyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, and if we cannot stop corruption,
0: correct,
3: this government, no, nay, maybe our country, will never develop. Maski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me. But if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino.
0: Nindot kayong pamahayag ni Presidente Marcos. Ano yun? Ikaw at President, former President Rodrigo Roa Duterte, my apology. If we cannot stop corruption, or there is no peace and order, how can? Maingon tag peace and order? Is there peace even in our politicians? Wala. Kaso dito, kaso dere, pinailay o kaso dito, pinailay o kaso dere, mao na ipakita sa katawhang Pilipino nga wa nagkasinabot ang atong ipangbutaran ng mga politiko. How can we grow? Even, ngay mahimo, sila dapat ang atong ehemplo ng atong gibutaran, nagmag-inamiguhay, dili kay magkinasuhay. Walang tigil ang kaso, walang tigil ang impeachment, walay pagkahiusa sa atong panggagamagadumala sa rindas panggagamanan. There is no peace. Kung walay peace and order, how can we be developed? Kung mawala o dili mawala ang korupsyon, how can we be developed? Diba? Kamong mga naminaw. Diba sakto? That's the point eh. Muna kong giingon nga, welcome to the Republic of the Philippines. Magandang umaga po. Musunod aga itong mga balita pagkahuman ni ini nga painom-dom gikan sa Pikaslawak, ang bayan kong Pilipinas!

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustan del Sur.
5: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tipaminawan.
4: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siklit is 18.
5: Oo.
4: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyahang normal nga pitpit.
5: Na-admit sa hospital at higa yun na?
4: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
5: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
4: Oo, Pastor.
5: Okay, salamat
4: Pastor,
5: sa
4: Diyos. Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kaya sakit tayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
5: Oo.
4: Kasi sakit kay bakod Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor na kadesisyon ko nga mapalit ko Bigimax yung palit ko Pastor o 20 ka kapsula o akong natumar ka Pastor 5 lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor o akong pagpangi Pastor murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi Pastor o mga ito pagka human ako Pastor mga lakadla wala na ko gibati Pastor sa akong silid.
5: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisha.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
11: Kano-kano ka na ko, Pastor.
5: Okay.
11: Nangauga.
5: So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
11: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
11: 5 ka buo.
5: Okay.
11: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ayo.
16: Naapadi ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasap tayo signage.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
20: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
19: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
20: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
19: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
20: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
19: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
20: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
19: para tura pre kay tag-iaan eh, Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
21: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
21: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
21: Nakoy arthritis.
5: Pastor. Arthritis.
21: O, napasik ato sa doktor. Arthritis daw.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
21: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
21: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
22: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
23: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
22: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
23: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
22: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
23: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
22: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
24: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kini
0: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
27: Rexido Forte!
25: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
27: Rexido Forte!
25: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
27: Rexido Forte!
26: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
27: Rexido Forte.
26: Mas paspas, banat sa upat.
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Oy,
0: Maray, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Maray, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema Maray. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha Sermon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
17: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Numero uno sa balita.
19: Bukabat sa 9,500
18: Numero uno sa serbisyo publiko.
20: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
18: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
21: Magkalingawan sa Bukidnon,
18: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
22: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita. Nagyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon ug mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia.
18: Radio Kaibigan, local news.
22: Sa mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Sulod sa selda ang usa ka 50 anyos nga babae. Human kini na dakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga sakop sa Malaybalay Police Station sa Purok 1, Barangay 8, siyudad sa Malaybalay. Ang suspect nga si Elias Bibing, way trabaho og residente sa Purok 9, Poblacion, Kabanglasan, Bukidnon. Ang ikonsidera nga usa ka street level individual. Arestado ang target sa drug bypass operation. Kinsa nakuhaan na sa mga operatiba, kamo kantidad og 42,160 nga shabu. Ang operasyon gilusad sa Purok 3, Barangay Lumbo ning siyudad sa Valencia. Sa alas 12:58 sa kadlawon, ang dinakpan nga si Elias Adoy, 31 anyos, ila isip street level individual. Nakuha sa suspect ang upat ka sa siya sa ito ang shabu nga mutimbang og 6.2 gramos by basmani motor o mga bala og magazine sa kalibre 9mm.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka driver sa dump truck ang giingong nakatulog. Hinungdan nga mipaingon sa Bicas Lane ang iyang sakyanan og nibangga sa pipila ka mga propiedad sa Daplin sa dalan sa Toledo City, Cebu. Ang 30 anyos ka driver unang gidakop samtang nagpaabot sa pagpasaka o sa angay nga mga kasong kriminal apan gibuhian gikan sa kustodiya sa kapulisan. Kagahapon human sila nagkasabot sa mga tag-iya sa propiedad nga iyang nadasmagan.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Misaka nga to sa 8.4% ang inflation rate sa Davao Region. Mas taas kumpara sa 8.1% nga natala niya tumiyaging tuig. Sumala sa PSA con Philippine Statistics Authority. Usa sa mga nag-unang hinungdan sa pagsaka sa inflation mao ang pagmahal sa pagkaon o housing-related expenses. Gibanabanang mukabat sa 20 mil pesos ang damyos. Uman masunog ang lawak sa panimbalays ni Anita Tu sa 3031st Street, Barangay Nazaret, Cagayan de Oro. Matod ni Fire Officer 1 Christian Joseph Villarde, investigador sa Nazaret Fire Station, na migawa sa inisyal ng investigasyon na nagsumikad ang kalayo sa ceiling fan sa kwarto apan padayon pakining giimbestigahan.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Gibutang sa yellow alert ang Mindanao grid gikan alas 12 sa udto hangtod alas 8 sa gabi. Kagahapon, kagabi ay matod sa National Grid Corporation kon NGCP. Gipatimaw sa NGCP nga ang maong alert hangtod lungsod gumikan sa high forecasted system demand.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Sa katapusan sa balitang regional, gagihatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Ilauman sa Davao City ang pag-abot sa daghang turista. Sa kadayawan season, ang festival nagdaog dagkong oportunidad alang sa hotels, restaurants, transportation providers, souvenir sellers o gagmay ng mga negosyo. Ilauman usab nga ang pagdaghan sa mga bisita makatabang sa lokal nga ekonomiya umikan sa mas taas ka consumer spending. Ang festival usab kahigayon alang sa Davao City nga ipakita ang mga sa mga bisita ang kultura, pagkaon o mga tourist attraction sa rehiyon.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Sa balitang nasudnon nga gihatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka laka nga nagtinguha sa pagpasaka sa pensyon sa mga senior citizen gikan sa 1,000 kada bulan ngadto sa 2,000 ang gisangat sa House of Representatives. Ang House Resolution number 1370 gisangat sa Makabayan Block nga gipanguluhan ni ACA Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Matod ni Tinio kagahapon, ini usa ka konkreto nga lagang padung sa pag-ila sa mga senior citizen o sa paghatag kanila og sosyal nga proteksyon.
5: Radio Kaibigan, local news.
22: Padak ipod gamay. 2,000 ra kaloy basas mga senior. Gipadayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kagahapon nga dapat magatubang og daghang mga kaso si Vice Presidente Sara Duterte o gikumikan sa iyang kontrobersyal nga mapamahayag nga nagsuhol siya og tao aron patyon si Presidente Marcos Jr. uban pang mga kung siya mismo agog siya mismo ang mapatay kung mapatay. Matod ni Castro nga isip usa ka abogado dili paigo ang kasong grave threat nga gisang-at batok sa Vice Presidente. Dugang pa niya nga kung tan-aon sa hingpit ang video, adunay tuyo nga magsabuwag o pagdumot batok sa presidente si Duterte o batok sa gobyerno.
3: Radio Kaibigan, Local News.
22: Gimando sa Philippine National Police kon BNP nga si Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang hinanaling pagsugod sa proseso sa pagtangtang sa serbisyo batok sa usa ka pulis nga nailambigit sa usa ka pinusilay sa usa ka resort sa Maragondon, Cavite nga nakapatay sa usa ka kaubang pulis o usa ka sibilyan. Sa usa ka pamahayag, kagahapon ang BNP miingon nga ang konfrontasyon na hitabo sa mga alauna imedya sa kadlaon. Uman sa selebrasyon sa adlaw natawan sa bagong natudlo nga hepe sa pulis sa Maragondon.
3: Radio Kaibigan, Local News.
22: Padayon sa ato mga balitang nasudnon, ikonpirmar sa Department of Justice nga nadawat na nila ang formal nga hangyo gikan sa US alang sa extradition sa founder sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Quiboloy. Nadawat kini sa DOJ gikan sa Department of Foreign Affairs. Niadtong Biyernes gisusi kini sa departamento aron way balaan kon kini nagsunod sa extradition treaty sa balaod sa extradition sa US og sa Pilipinas. Gisuspenso ang trabaho sa pipila mga government offices og klase sa tanang level sa Metro Manila og napulo ka probinsya gumikan sa epekto sa habagat. Ang desisyon gihimo isip precautionary measure batok sa posibleng pagbaha og delikadong travel conditions. Miingon ang United States nga adunay substantial progress sa pagpalambo sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sites sa Pilipinas. Ang EDCA o sa kakasabutan nga nagtugot sa US military sa pag-access sa mga piniling Philippine military facilities o pag-preposition sa pipila ka mga kagamitan. Ang maong partnership gitumong usal sa disaster response, humanitarian assistance o regional security.
3: Radio Kaibigan, Local News.
22: Nasyonal na tadoy.
3: Radio Kaibigan.
22: Padayon sa atong balitang nasunod, naghain o nagpasaka og motion ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte aron ibasura ang reklamong grave threats kagiatubang sa Vice Presidente. Matod pa sa DOJ kon Department of Justice, yatagan sa korte og 5 kaadlaw nga precaution action on precautionary action aron on kon prosecution action aron mo submite og komento bahin sa maong motion.
3: Radio Kaibigan National News.
22: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Mikabat na sa 21 ka tawo ang namatay gumikan sa iniusang epekto sa bagabagyong Luis, Maymay o Gabagat. Base sa pinakabag-ong taho sa NDRRMC. Sa kinatibuk ang ihap sa mga namatay, 15 ang gikan sa Benguet, 3 sa Rizal o 3 usab sa Batangas na nalambigit sa mga insidente sa landslide, rockslide o uban pang kalamidad. nakapagtala usab ang Indiara RMC o 14 kasamaran o tulupag ikataho ng missing samtang kapin 3.7 million ka individual o labaw sa usa ka milyon ka pamilya gikan sa Napulo ka rayon ang napiktuhan

0: samtang balita sa gawasan nasod nga gihatod ganinyo sa sa Don Carlos Water District pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Nagpadayon ang taas ka tensyon tali sa Estados Unidos o Iran ilabi na bahin sa Strait of Hormuz, usa sa pinaka-importanting shipping routes sa kalibutan. Ang Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nagpahingga nag-ingon o nagpahimangno nga mahimong mas dako ang resgo sa sayop nga desisyon kung musamot pa ang stand-up. Importante kayo ang Strait of Hormuz sa global economy. Gumikan kay daghang oil shipments ang muagi niining Strait of Hormuz.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Naglusad ang Russia og overnight attack batok sa Izmail Port sa Ukraine. Usa ka importanteng Danube Port na dool sa utlanan sa Romania. Sumala sa Reuters, adon na infrastructure damage o sunog human sa pag-atake. Samtang napiktuhan usab ang power supply sa pipila kabahin sa syudad. Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos alang sa dugang Patriot Air Defense Missile para sa Ukraine.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Si Russian President Vladimir Putin ibisita sa Itirop Island, usa sa Kuril Island nga kontrolado sa Russia. Apan giangkon usab sa Japan ang maong pagbisita misangpot sa kusog nga protesta gikan sa Japanese government.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang Incheon International Airport sa South Korea ilabaw sa London Heathrow ang Singapore Changi International Passenger Air Traffic og mahimong pinaka-busy nga airport sa maong kategori. Ang development nagpakita sa padayon nga pag-uswag sa international travel og aviation sa Asia.
1: Radio Kaibigan International News.

0: nga milyon-milyong tao ang nakakita sa eclipse samtang mas daghan pa ang nakasaksi nini isip partial eclipse. Ang maong astronomical event, usa sa pinakatalagsaon nga natural nga phenomenon. Og nakadani og daghang scientists, photographers og ordinaryong sky watchers.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Mao kadto atong buntag og mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Uego Blend Jelly Base pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ug Nisudan sa Valencia. Sa among President and CEO ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Songkiawon Kilong-Kilong. Sa Technical and Transmitter Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa ato ang News Writer. Sa ato ang mga Broadcaster. Tata Ritiza, Attorney Ruby Melesio. DGB and DJ Aya Oga Jeremy Pahangin. Salamat usab sa pagpaminaw sa pamilyang kang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza o kang Glory Faith Rica Plaza. Kang Mr. and Mrs. Teopilo Rosita Bulagzak, Jonar Bulagzak, Lisil Jane Bulagzak o Clifford Bulagzak o sa pamilyang Elevera and Bregoli. Once again, Pilipinas ug Bukidnon, daghang salamat og maayong buntag ganiyong tanan. The trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
2: Respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
3: Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang
2: simulan ni Annika
3: yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds. Meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds?
4: Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund.
3: Kaya nga, meron kayong mga na-audit?
4: Yes po, Your Honor.
3: At dito sa mga ahensya na audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OBP, DepEd under BP Sara, and those agencies na in-audit nyo?
4: Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency, since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations.
3: Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan, chichiria, etc.?
4: Yan
3: para
4: po
3: sa
4: ay
3: mga informants?
4: Yan po ay hindi ko na... But ang alam ko po, hindi ko po madedetermine based on the documents submitted, since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not.
3: Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds.
4: Can you repeat your question, for Your Honor?
3: I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng, pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP.
4: I do not have personal knowledge na po about yan, since wala na po ako sa ICFO noong February 12, 2023 po.
3: Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons?
4: Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako.

0: other agency of DICOA.
1: Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon?
0: Yes, for your honor.
1: Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na sa, binagit niya natin yung circular, DICOA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security, security ng tao ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds?
0: Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po.
1: Correct. Alimbawa, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganung klaseng resibo dapat iba ang hiningi nyo.
0: Yes po, Your Honor.
1: Pero ang sinasabi nila ay yun daw ay magde-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security.
0: Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999, is already repealed na.
1: Repealed na.
0: Opo.
1: Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgan sa inyo, binigyan ka ng sibo?
0: Hindi po.
1: Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Next to make his interjections would be Senator Bam Aquino. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney, good morning.
0: Good morning po, Senator. Okay.
3: So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds.
0: Yes po, Your Honor.
3: Were you already part of the ICFAO in 2015?
0: Yes po, Your Honor.
3: So yung pinakitang memo noong 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
0: Yes po, Your Honor.
3: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
0: Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse.
3: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
0: Doon po kasi yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero doon sa 2015-01 kasi doon na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies, yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners.
3: Kumbaga, nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate.
0: Yes po, Your Honor.
3: And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo?
0: Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor.
3: Okay, second question. Ano ang pinagkaiba ng AR sa OR?
0: Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment.
3: And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct?
0: Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitingnan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila.
3: Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya?
0: Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilan nung item.
3: So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace.
0: Yes po.